0: nakita it Philippine Air Force ito sa Cebu na dumagahan na kondo do bukod niya nga ni ma'am it tatlong kaskol siya sa Aklan no like Altabas College ro Verde Grande agro job test kundi sa West Visayas yan yung naging part time kita dahil pero kulihigin balibaran ko dahil wapanabi ako tinapaton nga mga allowances kundi voluntary man. So, malisod man abi kung naiyang ka-travel ka at may trabaho ka man nga iba iya. So, ginbuyan naton agastat uli ay naiyang pag nag-apply ko Altabas College sa ginbuyan ko man ay agro job test abi agro agro Verde Grande nga right ginduwa o takaturo bali vocational portion tabi sa dagon induwa undo RTC so agro nabili lang Altabas College ay wa man siguro na manage it dating liderato ta Air Force katuya sa Altabas so gin take over man Philippine Army so moron doon nga kung sa credibility at ay naging center ko agasandig ako sa akong eksperyensya ay ginsuportahan kita at bilog nga sa kanyang bayan.
1: Sige. With that, mabugin niya salamat ta SB sa imo man nga oras naging taon na animo ka mo niya sa XFM Kalibo SB.
0: Ako gitaran ma'am ka pa salamat dahil ato malangarang tikang ay para sa aton nga kumairan nga natawag nga kasiguraduhan ko atong nga eskwela niya sa Panuan Kalibo. So hoping nga maging may ayan man ng resulta kara kung in kaso nga ato man ibisitahan no kada eskwela niya sa Panuan Kalibo.
1: Mm-mm, sige. Ay, nakatala na ka mo kada sa mga date yun nga mo kada SB no, no magabisita sa mga eskwela na istoryahan na.
0: Yes, ma'am. Kung mapirmahan yun ni Mayor Doy ang resolusyon dahil kung Martes malang biragin pasan naton ay automatic ang mga kopya karadagon ko sa kada eskwelahan.
1: Sige, with that, mabuhay niyo salamat. Si Kalibo Sanggo niyang by member Ray Maribaldo. Rayaman si Katropang Claire T. Ad, it XFM. 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: Bullseye! Okay, thank you kita na no, kay SB Rimar Ribaldo. Manami rin ang mga pamaagi mga katropa para at least makabulig-bulig sa mga eskwelahan. Kasi side ba natin nga kabo-abo ng mga problema nga ginapangatubang makaroon eskwelahan una-una sa security. Di ba? Although may mga kuan man yan ni doon, may mga budget man iba ng mga eskwelahan pag-abot sa mga maurang mga butang mga katropa o galing. Yung problema ay pag-abot sa mga maurang mga bagay, alanganin kung amat dahil rin mga unga, di natin makakuan rin ang isip.
3: Bullseye!
2: Dagagan sa andakarang painuino mga katropa.
3: Bullseye!
2: Mayroon sa bilong nga ginatanaw natin. Sa ito makaroon nga pagpropanayon, alas 8.05 na. Raton karang oras, so para balikan ta. Iba pagid nga mga mainit ka mga topiko. Pero dayang porsyon nato na katon, ita Santon Vitamin C. So kinangan natin butangan it Vitamin C. Raton nga gawas, pinagi sa pag-inom, adlaw-adlaw, ita dayang ascorbic acid Santon Vitamin C mga katropa. Ro alkaline nga vitamin C. Kasi importante raw vitamin C nga dahil sa sitwasyon naton sa makaroon nga mainit, maugan, ubo, sipon, trangkaso, ro nagapanagasa makaroon nga panahon.
3: Kailangan
2: naton nga may vitamin C raton nga gawas. So Santon Vitamin C. Ro vitamin C halin ron sa mangustin mga katropa.
3: Bullseye!
2: Doktora ITS to Health, aga mabakay sa mga butika nationwide, Rosanton Vitamin C, mga katropa. Iba pagid nga mga mainit nga mga topiko, istoryahan natin. Sa aton makaroon nga pagpangalagad, pagkatapos yung itbalikan ta, pagkatapos yung itpila ka mga reminders, kindly stand by.
3: Bullseye!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong
7: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
9: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibu Aklan. Nagpasayama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-indraman sa Samsung tag-XFM libu-libong pa-premium.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Santon Gold Live Testimony.
11: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng gis, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
14: XFM.
15: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Pili na!
17: Santon Plus Herbal Soap.
20: System Pain.
21: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit nga akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
22: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
23: Symptoms persist. Consult your doctor.
24: Ibilis sa mga butika.
25: The Secret of Health.
26: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
27: The Secret of Health.
28: Para sa malakas na buto,
29: Premium D3.
28: Matibay na immune system.
29: Premium D3.
28: Proteksyon sa bacteria at viruses.
29: Premium D3.
28: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
30: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
31: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
32: Well,
0: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17s, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, Celebrate when?
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
28: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
10: X.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagin imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
8: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ay, bali kita mga katropa sa aton makaroon nga pag pangalagad raton nga oras alas 8:28 na sa gahod. Dayang porsyon hatod na katon it premium D3 soft gel capsule. Oh, premium D3 soft gel capsule ay may rayarong premium food supplement kontra sa mga viruses ag bakterya sa aton karagagawan. So, importante nga mag-inom it premium D3 soft gel capsule, no? Para kasi may virgin coconut oil, may moringa, ganagabuli kita sa pagpasanyo kita aton nga ikaayong gawas. Premium D3 soft gel capsule. Available na sa mga butika mga katropa ag produkto ra it Yes to Health Incorporated, okay? So sa aton karang mga sukero na no kung naga kuan ka mo kapin pa kuwa na ila nga magpainit ta. No, kasi ro premium D3 may D3 gid imong mga katropa. So di kara makabulig imora sa pagpasanyo kita aton kara nga ikaayong gawas sa aton kara nga mga igmangod. Now, sa aton makaroon nga pagpropadayon, alas 8:28 na ra aton kara nga. Bullseye! Ro, Boracay, kung nagtaliwan kara nga adlaw, pagpanagasa it habagat mga katropa, nakaangkon it mga pagbaha-baha. Kapin pa di kara sa may Dimol, the Boracay. Sambilog sa mga sikat nga mga bagakyan. Iya sa aton sa Isla Ita Boracay. Ginadtunat mga turista pero nakita ninyo nga grabe rong baha ito. Di ba? Now, rosanggo ni ang panlalawigan naton magakandak makaron it daya karanga inquiry. Legislative inquiry mga katrupa para matanaw kung ano pagidro posibleng mahimo nga makalikawa saray ka nga mga pagbaha-baha una sa Islat Boracay. Diba? So nagka-problema ro aton ka nga mga local tourists dahil nakaangkon sanda itdaya ka nga mga kumutan nagabubukas yung katimo to naga matsa nagagunip-unip katimo sa mga baha. Di ka sa may area nga ita Dimol de Boracay. Rosango niyang panalawigan magapatawag it legislative inquiry. No? Nga rin problema nga sa tubig baha daya rong pagatalakayo ng pagatawan ni Tigto Pangot mga katropa itaton karang sanggo ni ang panlalawigan. Si board member Apolinar Cliope sambilog sa mga nagpursigi karang mga katropa haram makaroon pamatian taro ana karang pag pahayag.
1: May kang tanan no, sana karang ginaduso nga pagpatigit sa legislative inquiry. May kang tanan sa may Islat Boracay, particular sa may Dimol area nga kusiin. Kung mag-uwan-uwan ay nagataas tanan no, ruray karang tubig na karun sa area. So, board, may tanyad lang makaibani mo katropang clear at XFM Kalibo.
2: Mga kailayan lang at katropang clear, no? Okay. Tukang din natin dahil mabaho na itilupangot, no? Do daya nga rana concern. Nanumodra sa tubig mga nga rana kung masyadong mabaskugruhan ay nagapunpon bagay sa Dimol nga rana complex, no? Gusto kong klaro po na matuod yung Dimol is a private enterprise.
1: Dubilog na area kita nga ron board.
2: Yes, so then again, it's a private enterprise, you know, it caters to the public. No, so it is impressed with public interest. Do ginaigo tabi kami ay do prasihin kung ako mas ginaubra, maron, no? Paano na ito matres raya nga rana problema? So, alkohol ka ra, ato na reason, kung paman ito ginda na sila sa santo na yung panlalawigan, para na mabuligan na ito, no? We could find solutions. Tawan naton it kung ano gibagar problema na ra si hindi anak karana so ano gikararaan na ugat no? Kuraya na rana problema tungod nga ni nga as I have said mabu tabi ero tao daya ko tabi lugar nga kung makanto ikaw sa Boracay ay minko hindi utamahin mo nga
1: hindi ka na mag-agi
2: sa Dimol na ra no. So dapat man siguro Katawad man it probinsya, it nagakaigo mga igtagupangod para man nga no, aton nga mga bisita, bukod niyang iturista, di aton pag-iba nga mga bisita na nagadto man sa isla at Boracay, ay hindi man pagasanda maghambay nga ginapabayaan naton, no?
1: Mm.
2: Now, sayod man kita kung ano ro mga kakuhangan, kung ano ro mga challenges, no? Para sa saan ka private enterprise nga ra. But ako nagapati nga with the collaboration of our government agencies concerned dahil matawaan natong dait na yung solusyon, no? Kabay pa.
1: Mm-hmm. No? So, particular board, sino ka na ro mga individual or ano company gidro ikapatawag ka ra?
2: Yes, actually, the management, siyempre, the mall, oo. And then, siyempre, aton na DNR, no, mga government agencies are concerned, aton na Department of Tourism, specifically, aton Kiesa, no, atong Tourist Infrastructure and Economic Zone Authority. Agar aton na LGU Malay, LGU Itbalabag, atong PEO, so, mga stakeholders una ron, kung may asosasyon una sa DMOL na ron, kung sino randang representative. Para nga matunan natin, at makaira natin kung ano rin yung problema, pamanit, once na magbaskog doon, ay duto be, hindi baga lagi maka-flash out or hindi lagi makagawa. Mm-hmm. Hindi karon sa complex.
1: Pero mapuhay man na bira board no nga problema gid. Pero dati abi man nahalinglingon ra board or hatan ako ano gid pinaka problema maskin sa lokal yang naka nakaabot kinyo ra board sa ano una ron sa sangguyang panalawigan kung hapungkuan yon ra dati pa. Dayang problema.
2: Oo, oh, gid ako it idea katropagkayat, no? Na previously ko na kalakay raya nga ra. I don't have any idea. But then again, dayagon makaroon siguro rutsan sa nga pwede natin yung daya nga ra ma-istoryahan.
1: So, pero gaba na bimana board kung matumod ro problema, masairan yung do igapatigin niya tikang gaban, kung may mga pag-ayuson, sino gida ka ra mapag-agot pondo board?
2: Hindi na tundon matanaw pa makaroon. Kita karoon makatao ito specific na sa batkin.
1: Yes.
2: Ay mapanganin natin makita.
1: Mm.
2: So yun nanay natin. Ha? Tanaw nanay natin kung alin.
1: Mga ano na board, ano tiyapad? May idea ka mo, ano tiyapad ro? Ano gina, particular do demol area nga ra?
2: Ano ba utara ro? This is a big property. No less than 1 hectare siguro ra. Do complex nga ra. I don't know, no? Buko niya ako sigurado. Pero matunan natin doon kung na as we go on.
1: Uh-oh.
2: With the inquiry.
1: So mga hinano ra board next week nga?
2: I think gin-schedule the next week.
1: Okay.
2: Kung hindi ako magsaga, medyo way best siguro.
1: Nakabato yun man kara board ro mga concert agencies, concert individual. Sarayang le, ano, letter abe.
2: Basi ron, basi daya nga ra, today or tomorrow. Basi na tawaan yung sanda because kahapon nabira during the session na kung din na ano, din take up.
1: Board, ano ro, imo gidamin ko, nag-push yun, agad kayo mo makaroon niya, ikaw ro magpanguna nga magpatawag itang ka-legislative inquiry, hama ko nga ni mabuhay man lang nga gina problema no, ita mga nag-aagi o nakar sa medimolaria, sikiring uganay, basko nga ugan ro yun dahil yung sitwasyon no, na ano gina nag-push kayo mo board nga, ipatawag ko tagid ro mga concert agencies, ang mga individuals sa regarding kara board.
2: But, kunin mo nga din, again, no, as I have said, this is a recurring, nagabinalik-balik na problema. Oo, nagabinalik-balik na problema. Nakita man natin na do negative abi na nang effect, no, ay iag-reflect katon as
1: sa
2: leaders of the province. Oo. Gawaan ano tamana ro pagkabay tabi karon nga Boracay ato nyo tabi karon na probinsya dayon do ana baga nga sugpon kumbaga ra ana nga agan ha, si Boracay ra ana apelyido si Agan di ba so makaron da nang kalimbawa and that is why nagapamatyag man ako kung may una abi nga nagayang tumar itikang na ma-address raya nga rin problema. So far, wa man ako takita. So, bukod nito ako para, no? Yung pangutan ako mandag. Actually, even the government is, bisan si Gubkara, is supportive po raya nga rin act, no? Nga tupandak ay legislative inquiry.
1: Mm-mm.
2: Okay?
1: Mm-mm. Oo. Borg, kutanan ko lang may, no? Sa'yo dyan man ninyo, dati pa nga, sangka private na board, no? Nga, ano, get niya property.
2: Yes, so, as I have said nga, this is a private property, no? But then again, ganyan ilang ginahambay kimo, we are not precluded. The provincial government is not precluded from looking into the problem because it is impressed with public interest.
1: Mm-hmm.
2: Ginagamit ang publiko rae. And it is incumbent upon the private enterprise to provide the necessary safety and tanan-tanan nga na nagkaigo dapat ikaroon sa ana nga ron na enterprise, no? Sa ana nga ron na negosyo. So, hindi natin mambay na kung private, hindi utan natin pag-intrahan.
1: Oo. So pwede gid magpatunga noro ano gid syempre ro provincial government board.
2: Yes, oo. Definitely. Para ba nga doon yan nilang ginambay.
1: Maghugag man ro private ano nga da board.
2: Yes, oo. Kasi ba nga nabudlayan sanda? Kasi ba nabudlayan sanda? So iya kita para maalalayan o kung hindi, mabuligan natin nga kung ano ra atong makita, no? Na pwede natin dayon matawan it. Kay gayunan, na raya nga rin problema ay ato nga masulbat.
1: Mm-mm. Kapin makaroon board, tig-uugan yung gidra. Expect ko nato yes. Ng mga sunod-sunod niya tig-uugan. So dapat ma-actionan yung tag-gidra the soonest get aboard, no?
2: Mm-hmm. Correct.
1: Mm-hmm.
2: That is why I brought this concern sa ato nga kwan. Sanggol niya panalawigan.
1: Mm-hmm. So, particular board, dahil natagin niya sa Medimol area ro pagkatutukan sa legislative inquiry, sa mga ibang portion na sa Boracay nga, singkring ugan ay nagataas gidro tubi, ano ra board, pag may possibilities pag-awisuryahan man?
2: Ay, tagsang bilugon tayo nga, nai, basi doon lang kita.
1: Oo, sige. At least tayo, ano nga, pag-apungkuan nyo nag-awisuryahan board.
2: Yes, oo.
1: Sige. Board, siguro makaroon na may mga dugang paglaro. Ikaw ang bamungani ka mo tara yung ginabaso eh, when it comes sa mga kapaltakan or nanuman yung mga bulok nga natatabo na sa Isad Boracay diretso tayo sa provincial government through pagbaso. Siguro yung mga paglaro ang board, dag, mensahe sa mga Afghanon pumuyo natin, board?
2: That is why, dayang ani nga ra, especially dayang Dimol nga ra, nga area, no? Ay, gaya abe nga ra, ay ginatulag na ito na go-to place ba? Agadunan, gid aton na mga bisita, aton na mga turista. So, dapat ay, pakita man ba nga, mag-ayar man do lugar, no? Ag, makikita karagabaso kan, da kundi nga, akita man aton daya nga ra nga problema. So, may kahigayunan kita na pwede natong tiguro.

0: makita itaton ka nga mga local tourists or even aton nga mga international nga mga turista nga aron taro itsura itaton nga dimol nas Boracay. Diba? Medyo ka kagaway man nga tanawon pero realidad ra eh. Sorong basugon kara bukon tatro mga turista una kundi mismo kita iya sa probinsya Taklan. Una ra aton nga LGU. Ikaywa ra aton nga provincial government.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Sa kabubaho nga income mga katrupa itaton kara nga probinsya, wagit ang masolusyonan even before problema nga raon at pagbaha sa Islet Boracay. No, sa kabuhay ko tara. Nga hasta makaroon kung mag-ugan-ugan, kung iagyan it habagat mga katrupa una, problema.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Una sa may bukod niya sa dimol nga ra, abo pa ina ka nga mga area makaroon nga apektado mga katrupa itdaya ka nga mga matindi nga mga pagbaha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So dapat may nagakiigo ka nga mga move or aksyon raton ka ng provincial government ha? Agdun no mga pamaagi nga magpatigyon kita it mga legislative inquiry, patawag tao na, even rung mga kwan nga raw. Rung mga private sector o nasa may Islat Boracay, kasi concern na itong tanan ray. Bukong nga it concern it sangka tao or sangka ahin sa it gobyerno, rung problema nga raw mga katrupa o nasa may isla ka rin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Kabaho nga problema ra para sa aton karang nga mga turista. Even ra aton karang nga mga igmanghod nga mga aklanon. Haman. Kasi medyo nahuya kita eh. Sa mga turista nga nag-aadto na sa may Islat Boracay, mga katropa nga maura randa ka nga makita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maura randa ka nga matawupangdan. No? Ay, kagaway taron. Nga makita, itaton ka nga mga igmanghod nga makonsider nga grabe ro income, magkita, itaton ka nga probinsya sa GT Port. Pero income magkita it LGU na sa Islat Boracay kabubaho pero wagid na po-providean ita nagakiigong atensyon do problema ng rasbaha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kabuhay ko tara. Bukong na itbago nga problema nga ginapangatubang itaton nga magmanghot una. Even before sa pagkaayos, sa pagplastar itaya ka nga dimol una sa Islat Boracay nga mga katrupa.
1: Bullseye!
0: So wagid gin tawan it nagakaigong aksyon kato. Agara makaroon, nagbalik ko man ro problema nga ra, nga medyo nahuhuyan kita sa aton karang nga mga lokal nga mga turista ag sa mga international naton nga mga turista o nasa may isla karayt Boracay mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ro, mahimo kara, kundi patawag ko man, legislative inquiry kita. Pag legislative inquiry nga ra, after it inquiry, may aksyon ba karara? May mihura?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Nga matabo, nga sa masunod nga pagbuhos, it mabasko, gawgan, or pag-agit, habagat mga katropa, maging manami na rin pagtikang-tikang it mga turista. Una sa may islay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So rin rin ginatanaw na ton, saray ka nga problema nga rin pagbaha. That's why nga rusang ko rin panalawigan, ipatawag, and then after it ng pagpatawag ninyo, dapat mag himo agit nagakaigong aksyon para ay doon yan eh, bisan yan eh si board member Cleopi, medyo nahuya man eh. Oh, paginamba mo tabi nga malay, hay, siyempre, iya sa aton sa probinsya Karaytaklan. So kabay pa, no, nga marisolba. Eh, nakikita man siguro na una ni Mayor Promy Bautista o problema nga mga katropa na sa may isla Karayta Boracay.
1: Bullseye!
0: Pagbaha-baha kasi bukon yung right bag o katupa nga problema o pagbaha-baha mga katropa sa dimol nga rauna sa may isla Karayta Boracay.
1: Bullseye! Okay? Bullseye!
0: Good morning, Anike Josephine Valencia, ha? Nagamonitor mga karon watching sa Iloilo.
1: Bullseye! Maro,
0: watching man sa Busan, Del Sur. Good morning!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Monitor mga karon katon. Aga! Kanong Andy, ha? Norada, good morning man. Nagatutok man makaroon nga gahon. Una sa Dumlog, Tambak, New Washington. Good morning.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Master Christian Durigo, good morning pare, ha? Agsatanan nga mga katropang bliss nga nagamonitor at nagapropamati makaroon nga gahon sa aton karang pagpangalan.
1: Bullseye!
0: Kay Randy Santisas, good morning man. Kay Rini Rosgal, oy, good morning. Nagatutok man. Makaroon ka nga gahon. Sa ato makaroon nga pagpadayon, 8:47 na raton nga oras sa madaliang. Iba pagid nga mga mainit nga mga topiko, istoryahan ta,

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagapamatid ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
10: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
11: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
12: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it's Santon Coffee Mix. Hay naduwa. tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong, di karasang alima, ay kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani ay kung kamuman nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Pag-assist pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Pag-assist pain.
15: Kamkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Yahoo!
16: Assist pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Assist pain.
15: Mabibili sa mga butika.

0: Ni kita mga katropa ha sa aton makaron nga pag pangalaga daton kada nga pag ililiba. Oras ani naton 5 minutos pa bago mag alas 9 sa aton makaron nga pag pangalaga. Bullseye. Now, sa iba pa naton karang nga pag-uistoryahan nga mga topiko. Dayang bank records nga ni Vice President Sara Duterte ta kun mabuksan gid ra sa Monday. No? Kasi gusto nga matabo kara it prosecution nga i-kuan eh buksan or nasambit kara nga nga bank account sa mga katropa nga mainit makaron nga ginaistoryahan sa impeachment trial. So bantayan naton. Watwaton ta kun ano ro mga posible kara nga mga scenario nga magkaganabo sa gihapon mga katropa sa dagat. Trial ni Vice President Sara Duterte. Alas 8:57 na raton nga oras. Ginakugabos na kita chimpo sa aton makaroon nga pagpangalagad. Iba nga mga mainit nga mga topiko. Nawa naton may istoryahan. Balikan taron sa iba nga mga news and public affairs. Kita XFM. Well, naging kabulig. Agakbay naton sa aton karang nga pag-iliba. Makaroon karang nga gahon. Sa aton karang nga technical side. Katropang si Pril Kit Palmon. Iyaman sa aton karang nga XFM News Center. Kabulig taman. Katropang Mariani Tolentino. Sa Kayeta Patrol, katropang Christian Villanueva, katropang Aria Ratton. Naging kakbay naton, nagkabulig sa aton makaroon nga pagratsada, katropang Clarity and Sangagan man, kuhamon ka rin nga General Manager, katropang Edwin Garing. At syempre, kuhamon ka rin nga Chief Executive Officer, Dr. Emilio Oy. Ako man si katropang John Alin Ascanio. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.
1: Mga katropa, exa

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
12: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
13: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Balanced diet?
17: Check.
16: Regular exercise?
17: Check.
16: Visionex Plus?
17: Check.
16: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
15: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: X.
1: X. F. M.
5: X. FM.
17: para sa malakas na buto.
18: Premium D3.
17: Matibay na immune system.
18: Premium D3.
17: Proteksyon sa bacteria at viruses.
18: Premium D3.
17: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
18: Premium D3.
17: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
20: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare.

0: boosting libido. Kaya, subukan mo.
1: Synthen Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kilona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. At one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Gloria Taonan, it is time siya kalibu aklan. Nagpasayama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-indra man sa Samton tag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 8 minutos. Makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon.
1: Servisyong katropa. Maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayroon niya gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gahon probinsya Itaclan. Banuat Kalibog, good morning! Welcome, welcome na welcome na karon sa tanyang pag-arangkada pagpangalagad, programang serbisyo ang katropa. Makaroon kita nga dot Bernas, pet sa 17 sa buwan ni Julio, dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Clarity ad. Thank God, it's Friday!
1: Exciting!
0: Friday na naman mga katropa at para bang kanugang hay ginagamig-gamig kita hay ko weekend. Makaroon Friday na naman, weekend na naman dayo.
1: Exciting!
0: Grabe ba, nagabagting rodugunggan sa mga kilaga ba? Na exciting nga mga katropa, magkatugugin doon na knowing hindi kita inagabugtawan it alarm.
1: Exciting!
0: Baga ka na miton, gidaron sa feeling. Tapos pagbugtaw mo pahay, may mainit niya kape or manami nga pamahaw nga naghuhugat kimo. Ay, mapapahay ka na lang talaga sa buhay. No, so, rin daro ato niya sambilog sa mga pinakagustong eksena kada magbugtaw kita mga katropa. May bastante nga tuhog. Diba ga? May manami nga pagkaon, may healthy nga kape. That's life, gidana, no, mga katropa. So, happy, happy Friday. Everyone, sinuro excited yun niya magpatay itanda karon niya alarm clock. Sinundo excited niya magmantaw hindi na TV one to sawa itano man niya series sa movie ro anda karon niya mantawon hay what problema magbugaw hin agay weekend naman na diba ga? So exciting gid ana no mga katropa basta Friday pero dapat keep on mind gid ana hang be safe always mga katropa especially sa may mga pag-anawon hindu na ha basta may mga Friday ganap may mga Friday night ka mo later on hay magdurudahan gid mga katropa gud nya pagbugtaw nyo hinaga hay manami man sa gihapon rin yung abugtaw budlayot ang mga katropa nga mabugtaw kay naga it's either sa sugod kay ita presuhan or nag-sleep over ka sa police station or base baga mas makasugubo kung sa ospital kating bumugtaw ha so magdurudahan gid mga katropa kung may mga paganawon hindu na nga Friday night okay manami pa mando tiempo hay last week abe ko stay at home ro kagabana nay maugan magain ro pa tiempo last week kay tawagan kara this weekend no or hindu na nga Friday night base baga punuan na naman ro mga igim na pero kung sa mga manginginom at angani ay rain or shine ah see you later ba sana all so importante mga katropa magdahan yang kamo okay magdahan sa alin basta magdahan sa pagmaneho ag sa inyong mga pag-anawon okay maguli sa inyo karon yung mga bagay o kung ginatiniran niya buong buo ag magbugtawin aga nga buong buo man buong buo ang loob na ano
1: exciting
0: basta hindi magpadakop in all alin ibat aron katropang clear nga dakop magpadakop magdakop magdahan ibat atuhay magdahan hindi ano hindi madakpan
1: exciting
0: syempre basi ba riba what helmet basi ba dakpan ka mo di karon ay budlay gid ana ro ano mga katropa basi ba dagan nga may Friday man wamat mga checkpoint pag gusto man ay mag helmet gihapon ah, mga katropa ah, magdahan gid ana kamo so good morning gid ana ay rata na nga pagtamyo, rata niya pag-abi-abi, rata niya pag-welcome sa mga katropa nato niya naka-monitor tutok na sa mga transistor radio FM bonds. Nakatune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning everyone. Grabe no, kitaan niyo mga katropa, nasa studio kita pero mamat ping kumahangin ta katropang clear di mo nga area. Ay, makang gilat aron mga katropa, may mga bagay-bagay na hindi nyo man nakikita, pero hindi nyo pa rin makikita.
1: Exciting!
0: Tinamad mag-explain. Wow, mga katropa, mahangin na biya sa mga area, maskin indoor. Sana sa inyo rin mahangin na. So, pupasin siya, hila din yung kumiko, naghahabyog-habyog, akon karang buhok. Aghalat ako ayos, akon yara nga buhok kay Yes. Ginaupad-upad, abi Ron. Ginaupad-upad, abit hangin. Ay mahangin, tayasamon niya lugar. Masin, nasa indoor kita. So, di ba taro maapektuhan na rato niya pag ililiba, magkaroon niya gaon, di ba? So, welcome, welcome, welcome mga katropa. Magwasin niyo karoon yung mga radyo. Sabi, mag-monitor tutok man. Sabon karoon yung Facebook live streaming. Live na live, ratan karoon yung pagpangalaga via Facebook live streaming. Sabon karoon yung Facebook page, XFM Calibo 96.5. So mga katropa, live na live, rato niya pagpangalagad. Samon niyo official Facebook page, XFM Calibo 96.5. Kaya mga katropa, so man nasa katalas gis agahon. Pwede man kamuha, magpadati niyo mga mensay mga pagtamyo sa numero 0998-591-5186. Well, good morning man sa ato niyo mga drivers with lovers out there. Sa ato niyo mga PUV, PUJ tricycle drivers. Yes, sa ato niyo Banwat Calibo, magaling karon sa Eastern Western Terminal. Good morning everyone, stay hydrated. Mga katropa, sa may mga outdoor activities yaw ha, mga katropa, sa may mga transaksyones. And of course, sa mga katropa nato niya required magtrabaho under the sun, direct under the sun. Stay hydrated mga katropa, para pa man mainit-init ta pero aton niya panempo. So magamit it kamuta mga panangga sa silak it adlaw mga katropa, protektahan ni kon mga panit ruin nyo karon niya mga mata maghalin sa direct sunlight nga ra mga katropa. Of course rain or shine, dapat may dagagit kita nga panangga. So yun do importante karon. Well, good morning mananay sa mga vendors, negosyante natin out there, sa may Calibo Public Market, sa mga manugbakal natin, sa may ka mga merkado publiko, talipapabakan tindahan, sa pagkaroon niya pangorasan. Good morning everyone, sa may Calibo Shopping Center, Kuto Bit Magabot, itato niya pagpangalagad, pag ililiba, sa may Isla at Boracay, Mainland Malay. Sa first and second district, itato niya probinsya Taklan, mga kagapit kaprobinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga, may rin niya gahon. Mga katropa, sa mga katropa man nato niya overseas Filipino workers o kon OFW. Sa mga mga partit kalibutan, ano man niya oras sa inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening mga katropa. I-download na kamo ha, XFM Radio Mobile Application for free mga katropa. Pwede gid ninyo ma-download for free. So manami gid niya, nagka-monitor kamo sa gihapon everyday sa XFM Calibo ka man naman kabilugan XFM Network Philippines kay man feels like home. Gid ana ron mga katropa kung updated kamo sa mga balitaan everyday sa Banwat Calibo Probinsya Taklan, bilog nga pungsod Pilipinas even though nga sa iba kamo karon nga nasyon. So mag-download na ha, XFM Radio Mobile Application. Well, good morning mananay sa mga katropa nato na katutok online. Kay katropang Aljun Dirilo Navarro, good morning. Pa-shout out gid kay Jewel Inventado sa Daha Banga. Gapinamati adlaw-adlaw. Well, thank you so much. Thank you, mga katropa, sa everyday nga pag-monitor sa mga katropa nato na unakar sa Daha Banga. Good morning. Ano ra, Daha Sur, Daha Norte. Good morning, good Ana, ha? Katropang Aljun. Unaman ka ron sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion, Banga Aklan. Katropang RV, Chris Saceres. Good morning. Good morning, Ma'am Claire. Guapa, cute. Thank you so much. Katropang Boss William Masangya. Nagapuro pamati. Aray ko ang init. True, lalo. Through the fire, gitaroon ka na pang Boss William, kainit-init, no? Madanggaro, ato niya panyempo. So, magdurudahan, gid, mga katropa. Magpamayungay, no? Maggamit, gidit, panangga, kontra sa silak, it adlaw. Kaya pang Randy Santisas, nagapuro pamati, good morning. Kaya ka na pang Jesse Joseph Costan, good morning, happy, happy monitoring. Happy Friday, ka na pang Dong Villanueva, fresh from Makati. Exciting, gita na ka na pang Dong, happy, happy Friday. Katropang Josephine Sistorias Valencia. Good morning, katropang Claire, watching live from Iloilo City. Good morning, mayong aga sa mga katropa natin dira sa may Iloilo City. So happy, happy monitoring, katropang Josephine Sistorias Valencia. So good morning everyone, ha? Sa mga late tuners natin out there. So man, live na live na live. Nasaan ka rin yung pagpangalagad, pag ililiba, pwedeng-pwede ka mo ka-monitor tutok. Samon ka rin yung Facebook live streaming. Pinagi rin samon yung official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share. Nasaan ka rin yung live. Kay man, the more the merrier. Mas marami, mas masaya ha, mga katropa. So, i-power share. I-power share gid mga katropa ro aton karon nya Facebook live streaming.
1: Exciting!
0: Oy, good morning kita mananay sa mga katropa nato sa Barangay Kabayugan, Malinaw, Aklan. Sa Bilog ng Beltran, Isuga, Ibardula, sa family kay Lula Mami, Lula Linda. Lula Mary, good morning! Happy, happy monitoring. Nagasigabong kita permiro anda karon niya monitor. And of course, kayang kolore kagsana karon niya Bilog ng Pamilya. What mintis? Walang palyang nakamonitor everyday sa XFM Kalibo. Nagkaroon sa Dangkalan, Malinaw. Sa Bilog karon niya Habal-Habal Boysa, good morning. And kay Uncle Boyet, good morning. Sa Bigaa, Malinaw, Ikayan, Beltran family, masako-sako sa andakarang mga alaga. Nakaroon si Auntie Divine, Uncle Nunoy, good morning. Happy, happy monitoring. O naman sa Mabulay Rice Mill, baw sa galingan. Ay, nakapagalingon ka muna sa Mabulay Rice Mill. Nagasigabong man, nakaroon perming monitor. Na kay Uncle Cynthia, good morning man sa Sitio Ubob. Linabuan, Surbanga, sa bilugaroon niya, Villanueva, Beltran. Family kay Auntie Libet, good morning. Happy, happy monitoring. Ako naman, of course, sa New Buswang, Mercedes Village. Bilog nga Lao Flores, Pulmones, Ligayo, Alfaro family, sa Tiad family, Nanay Alice. Naga pro pamati, ha? Sana karoon niya mini radio. So kay Auntie Andrea man, good morning. Happy, happy monitoring. Una karoon sa Marcia's Variety Store. Ag sa family na Byron Nieves sa Ilog, sa Kabangahan, Madalag, Aklan. Happy, happy Friday, mga katropa. Of course, sa mga solid katropa naton, una ka sa Banuat, Madalag. Good morning, good morning, good morning, everyone. 22 minutos, mga taliwan sa oras. It, alas 9 agahon. Nagraya na yung porsyon. Hayatod katon, it, clear skin. Herbal soap. O, mga katropa, sa mga nag-uuso it, pangpakinis, at nakaroon mga panit specialist, at nakaroon yung mga uyahon. Mga katropa, agad mapanas yun, bakas ng nakaraan, ang hindi magandang bakas ng nakaraan, tugat pimples, mga katropa. Abi gamitin yun, aninyo ron, it clear skin herbal soap. Agad niya, fair skin, gidana, ruin nyo karoon yung maangkon, and healthy glowing skin, at para bang may sarili kang ring light kung naka-clear skin herbal soap.

0: paalala.
1: Exciting.
0: Pero bang Jory Jorfo, bahala wala kwarta, basta gwapo a gwapa ro, yun din ang ani. Pero iba pa rin, my dear, kapag marami kang pera, naging pogi ka sa paningin nila. Kapag may pera ka, marami kang pag-ibig. Pwede pa gid.
1: Exciting.
0: Kaya pang Jory, no, pwede pa gid ron. Doon yung idang niro ginahamba, nanda nga. Minko, wow, tama ka rait. Wow, tanan, ah, which is tama man, tanan, takitay, gwapo a gwapa. Depende lang tagid sa ato niya pagdagaman, di ba? Sa ato niya confidence. Sige pang Jory, gwapong gwapo, gida para ka ako. Sige pang Jory, haman. Ay, grabe, grabe, meron anak ka nga confidence. I love the confidence.
1: Exciting.
0: It's giving it, anak ka rabang Jory, ha? So, good morning sa mga katropa natin sa Dabao, Banga, Aklan. Happy, happy monitoring everyone. Okay, mga katropa, 30 minutos, makataliwan sa oras. It, alas 9 sa gang. Standby, tuto ka mo. Of course, Friday today. It's not only Friday night or what, but it's SSS Day.
1: Exciting!
0: Standby, tuto mga katropa. Panibago nga topic ko with Sir Amiel Hinova. It SSS Western Visayas. Raton ka niya pag-uwi storyahan. Sa tanong niya pagpanumbalik. Standby, magpanumbalik kita after yamang pilang ka mga reminders, mga katropa.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: oras mga katropa sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 36 minutos, makataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Sa aton karon niya, pagpanumbalik programang serbisyong katropa. Sa gihapon, makaiba ninyo katropa ang Claire Tian. Uy, good morning kita Anay, sa aton karon niya, pagpurupadayon. Good morning kita pang Erica Sison, sama katropa natin sa Guanzon. Hamindan Capiz, good morning everyone. Happy, happy monitoring mga katropa. And of course, happy Friday night sana all ka Friday night katropang yam-yam. Nagdahan gida karapang yam-yam kung kapanaw hindi na. Katropang Tristan Yat Gulay, mayit niya aga katropang Claire. Happy, happy monitoring ha, katropang Tristan. And of course, sa mga katropa nato, yung mga late tuners, mga bagong liso, sanda karon yung mga radyo. So mga katropa, mag-usin yung mga radyo live na live. Raton karon yung pagpangalaga, raton yung pag-ililibas. Samon karon yung official Facebook page, XFM Calibo 96.1. 37 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Mga katropa, sa ton karon yung pagpurupadayon, sa ton karon yung pag-ililiba, sa pihak na linyada na si Sir Amiel Nova, it SSS Western Visayas. Sir Amiel, mayong aga, welcome sa programa naton, Servisyon Katropa, sir.
1: Yes, ma'am, sir. Good morning. Good morning po sa lahat ng pagpapinig natin dyan sa kalibang ng plan.
0: Alright. Sir, happy, happy Friday. So, ano na naman po ang another topic na ating pag-usapan ngayong araw ng Biyernes?
1: Yes, Ma'am, yung topic natin ngayon is all about coverage and contributions and benefits po natin para sa mga OFW po.
0: Alright. So, sir, para po no sa ating unang tanong, sino bang itinuturing na OFW sa ilalim ng batas?
1: Sa ilalim po ng batas, ma'am, yung mga OFW or overseas Filipino workers ay yung mga Pilipino na nakakatagang magtrabaho or kasalukuyang nagtatrabaho or nakapagtrabaho po. Papalit ng sahod or bayad sa ibang bansa kung saan siya ay hindi mamamayan or permanent resident or immigrant. And sa of dito, Ma'am Claire, is yung parehong land-based at sea-based workers natin.
0: Alright. Sir, kasama po ba rito kahit hindi pa nakakaalis ng bansa?
1: Opo, kasama po yung kahit hindi nakakontrata pa lamang sa overseas employment para sa overseas employment at hindi pa umaalis ng Pilipinas, Ma'am Claire. And maaari na siyang may touring na sa bilang OFW for the SSS coverage.
0: Mm-mm. Sir, mayroon po bang mga Pilipino abroad na hindi kabilang sa definition na ito?
1: Yes, mayroon. Hindi kabilang, ma'am, ang mga Pilipino na nasa ilalim ng Government Recognized Exchange Visitor Program na nakatuon sa cultural or educational purposes.
0: Ah, okay. Ito mga ano, sir, mga nag-aaral or mga student exchange.
1: Exchange student, yun yung comment po natin na tawag sa kanila.
0: Alright. Sir, obligado po ba ang mga OFW na maging miyembro ng SSS?
1: Opo, ma'am, Claire, compulsory or mandatory yung coverage ng mga OFW natin, both land-based and sea-based, based on the RA 11199, which is amended na, no? Naging Social Security Act of 2018. So starting that period, ma'am, mandatory na po yung coverage ng OFW.
0: Mm-mm. Sir, ano naman po ang pagkakaiba ng land-based at sea-based OFWs pagdating sa SSS?
1: Para sa land-based, ma'am, clear, sila ay itinuturing na self-employed members pagdating sa pagbabayad ng contribution. Samantalang para sa sea-based OFW, ang kanilang manning agency ay kinikilala bilang employer para sa layunin ng SSS coverage or employer po nila yung magbabayad if in case sea-based po yung category.
0: Mm-mm. Paano naman daw, sir, kung tapos na ang kontrata ng OFW abroad?
1: Maaari pa rin naman sila magpatuloy sa paghulog, Ma'am Claire, bilang voluntary member upang mapamansili ang kanilang karapatan sa mga benefits nila sa SSS.
0: Mm-mm. Paano naman, sir, ang mga permanent migrants o naturalized citizens sa ibang bansa?
1: Maaari rin silang maging miyembro, Ma'am Claire, ng SSS sa pamaraan na magiging voluntary basis sila kahit sila ay permanent resident and immigrant or naturalized citizen na kanilang host country, Ma'am Claire.
0: Alright. Sir, napakahalaga ng SSS number. Paano po makakuha nito ang ating mga OFW?
1: Madali lang, ma'am, yung pagkuha ng SSS number, no? Dahil maaari nang mag-apply online sa pamamagitan ng SSS number online issuance facility natin, which is pwede nilang gawin yun sa www.sss.gov.ph.
0: Mm-mm. So, ano pong mga dapat ihanda bago po makapag-parehistro?
1: Number one po, yung kailangan po, yung ihanda nila is a supporting document, is birth certificate. Number two, baptismal certificate, driver's license, passport, PRC, ID, CMAS book. So any of that, ma'am, clear, pwede nilang gamitin as primary na document or any valid supporting document po for the purpose of applying as a number. So any of the mentioned po na document.
0: Alright. Sir, paano naman kung may dati ng SSS number ngunit nakalimutan na po?
1: Mahalagang tandaan, ma'am, clear yung SSS number kasi ito ay panghabang buhay na or lifetime. And wag na wag po silang mag-apply ng bagong numero. So in case po nakalimutan na nila yung kanilang SSS number, pwede po silang makipag-ugnayan sa any SSS branch na malapit po sa kanila or service office natin.
0: Mm-mm. Pero yung ano, sir, no, minsan kasi may mga kailangang i-update at pumunta talaga sa branch. So kahit nasa ibang bansa, sir, may mga offices naman tayong pwede silang apuntahan or isangguni ng mga OFW ang kanilang mga concerns? Kung hindi nila ma-access online?
1: Yes po, may mga service offices pa tayo. Yung na-mention na dito sa ano natin is yung meron na tayong ginawang OFW-CSF or OFW Contact Services Section, pwede po silang makipag-unayan. Majority po ng mga countries, meron naman po tayong service office. Just like for foreign offices natin sa Asia, meron po tayong Hong Kong, Singapore, Japan, South Korea, Taiwan, Macau, Brunei, Kaohsiung, at Kuala Lumpur. For America, ma'am, here, pwede po sila sa Los Angeles, New York, San Francisco, Calgary, Toronto, at Vancouver. Middle East po, meron tayo, Ma'am Claire, Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, Jeddah, Kuwait, Doha, Muscat, Manama, Alcobar, at Amman at Tel Aviv. And Europe, meron na rin tayo, Ma'am Claire, London, Madrid, Milan, at Rome. So pwede po silang sumangguni doon or pumunta. If in case pwede po silang may oras po sila or available po sila. Or pwede po silang mag-email, Ma'am Claire, sa ofw.relations@sss.gov.ph. For, if in case hindi po sila mismo makapunta for assistance, pwede po sila mag-email doon.
0: Alright. Sir, sa contribution naman po, paano ito ibinabase?
1: For contribution, Ma'am Claire, no? Binibase po ito, Ma'am Claire, sa kanilang, for the land base, based sa kanilang buwan ng kita or sa salary po nila, yun po yung magiging batayan na kanilang monthly salary credit or MSC.
0: Mm-mm. So, may minimum MSC po ba para sa mga OFWs?
1: For OFW, ma'am, clear, that's 8,000 na bracket po yung minimum nila, which is equivalent of 1,200, 15% of 8,000, yung nila contribution.
0: Alright. Sir, maaari bang baguhin ng OFW ang kanyang MSC?
1: Yes, ma'am, clear, pwede po baguhin as long as hindi pa po siya nasa edad na 55 taong gulang. Bari niya pong baguhin and wala pong limit yung pagbabago na kanyang contribution as long as hindi pa po siya 55 years old.
0: Ay, paano naman, sir, yung mga 55 above?
1: For the 55 and above po, one bracket per year na lang ito, ma'am, yung allowed sa kanila na increase. So for example, this year nasa 8,000 na bracket po sila. For the next year po, nasa 8,500, and for the succeeding year, 9,000. So one bracket per year na naman, sir.
0: Mm-mm. Sir, ano naman po ang mga deadlines sa paghuhulog ng contribution?
1: Yung deadlines po natin for the contribution, for example, for January up to September, ma'am, clear, yung deadline is hanggang December 31 ng same year. Pero for the last quarter, which is October to December, yung deadline po natin is on or before January 31 of the succeeding year.
0: Pwede ba sila, sir, mag-advance ng bayad?
1: Yes, pwede po, ma'am, clear, mag-advance ng bayad, no? Kung gusto niya po lang bayaran yung buong taon, pwede po nila, mayaran po yun, ma'am, clear.
0: Sir, paano naman yung mga nagkakaano, late magbayad? Maapektuhan din ba? May mga maapektuhan ba, sir, sa benefits nila?
1: For the late payments, ma'am, ang effect po nun, especially kung masyadong matagal na hindi nakapagbayad, for example, 6 months or more or 1 year, may probability po na hindi po sila maka-avail ng mga short-term benefits natin kasi yung mga benefits na yun are requires active contributions. So kaya always natin po nire-remind yung mga members natin as much as possible po na regular yung pagbabayad ng contribution.
0: Mm-mm. Ano-ano naman po ang mga binipisyong maaaring matanggap ng OFW na member ng SSS, sir?
1: Marami, ma'am, sir, yung pwedeng na matanggap. Same with our other members na dito lang nagtatrabaho locally. Meron po tayong for the benefit of everyone, ano? Yung sickness benefit, yung maternity benefit natin, unemployment benefit, and included na din po doon yung mga long-term natin, just like retirement, disability, death and funeral benefit po. So same with the local natin na mga members na dito lang nagtatrabaho locally, same na po yung mga benefit na makukuha ng mga OFW.
0: Alright. Sir, ano naman po ang mga short-term benefits? Ano, may pinagkaiba po ba ito when it comes sa mga OFW?
1: Wala naman, ma'am, clear yung pinagkaiba, no? For the short term, yun nga, yung sickness, maternity, and unemployment. So, no difference po sa mga OFW and local na mga employees or members natin. But, yun nga, as reminder lang po, for these benefits, dapat po may mga active contributions for yung members natin. For them, to be qualified for the application.
0: Sir, sa long-term benefits naman po?
1: Yes, for the long-term, yun, retirement, benefits, disability, and death, and funeral, ito po yung ma-considered na long-term natin. And kahit mas itong mga benefits na ito, ma'am, kahit matagal na pong hindi nakapagulog yung member, makakapag-avail po sila nitong mga benefits as long as they meet the minimum requirement po na number of contributions.
0: Alright. So, walang pinagkaiba, sir, nasa ibang bansa ka man or nasa Pilipinas, basta member ka ng SSS, same lang din yung mga benepisyo.
1: Yes, the same lang po, ma'am, Claire. Yung pagkakaiba lang doon is yung sa payment schedule, binigyan po natin ng mas mahaba na deadline yung babayad or pagulog ng contribution for the OFW. But for the benefits po, almost the same lang, no? Wala na pong pinagkaiba.
0: Pero bukod po, sir, sa mga benepisyong ito, meron din po bang mga benefits na para lang talaga sa mga OFW, sir?
1: For us, ma'am, the same all across po sa lahat. Ang nagkakaiba lang, yung pakakaiba lang po, ma'am, Claire, is yung membership type.
0: Mm-hmm.
1: Para makategorize lang po kung OFW or not. But the same lang po sa benefits, 100% is the same lang po sa lahat ng members natin, ma'am, Claire.
0: Mm-hmm. Sir, ngayon naman, no, para sa timang OFWs na may mga katanungan o nangangailangan ng tulong mula sa SSS habang sila ay nasa ibang bansa, mayroon po bang mga special na serbisyo ang SSS para sa kanila? Bukod po, no, sa online, yung ano yun, yung may SSS, sir, account?
1: Yes, aside from the my SSS portal, ma'am, Claire, as mentioned kanina, we have created the OFW contact services section or OFWCSS. So pwede po silang mag-ask or seek ng assistance po doon through the email ng ofw.relations@sss.gov.ph. And may mga landline din po tayo, ma'am Claire. Pwede po nilang tawagan yung +632-836-47796, +632-836-47798, and +632-87097198 sa local na 1655 at 1656, ma'am Claire. And for mobile, caller, text, pwede po sila sa Globe, +639778048668, or Smart, ma'am, Claire, +639988847409.
0: Mm-mm. Sir, sa mga ganitong may mga benepisyong ina-avail yung mga OFW, especially yung mga nasa ibang bansa pa, mostly, sir, ano po yung mga mostly na sinasangguni ng mga OFW na nagiging challenge po para ma-avail nila yung mga benefits na offer po ng SSS? Meron po ba?
1: Actually, ang majority po is more on verification ng records. Kasi yung iba, ma'am, yun nga, na-mention mo kanina, natanong mo, yung mga updating ng kanilang record. Yung iba kasi, nung umalis sila for work sa abroad, hindi po sila nakapag-update ng mga contact informations, So hindi po nila na-access yung online account nila. So yun yung common po na kinitik na assistance for sa office natin. And aside from that po, majority din ng inquiry nila is on how to apply for the benefits. But luckily, meron naman po tayo ngayong mga social media na account, yung SSS mismo, may SSS PH, na pwede po silang mag-view doon. So, and in addition po dito sa OFWCSS natin na kinunate, so medyo na mamanage na po natin yung mga concerns nila.
0: Alright, oo. So, at least sir, no, meron ng kahit na nasa ibang bansa sila, may pwede na silang contact, i-contact. At hindi na masyadong hassle pa, sir. Especially, sir, no, sa mga short-term na mga benefits. Maraming nag-avail ng ito, sir, na benefits.
1: Yes, totoo, ma'am, clear. Actually, ang OFWCSS was created talaga for the OFW para matutukan po natin yung mga members natin abroad. So, at least lahat ng mga concerns po na OFW natin, may team or may unit na po tayo na sila mismo yung nag-handle. And mabilis na po yung natin response. Kasi aside from the online portal, meron ng email and may mga landline and mobile number na rin na pwede po nilang tawagan just in case they want to ask for a seek assistance from SSS.
0: Mm-mm. Sir, ngayon may mga gusto ka pong idagdag na mga reminders mensahe, especially sa mga OFWs natin, sir, na kahit dito pa sila sa Pilipinas at sa mga OFWs talaga, sir, natin na may ituturing na nasa ibang bansa po ngayon.
1: Opo, ma'am, sir, yung inikayat po natin yung mga members natin, especially those na that are planning to work abroad, na as of now po, kung wala pa po silang SSS number, mag-secure na po sila via www.sss.gov.ph kasi mandatory na yung coverage for OFW. And rest assured po, yung lahat ng mga benefits na na-mention natin kanina, pwede po nilang ma-avail yun. And if in case na magkaroon po sila ng contingencies like sickness, maternity, or kapag po mag-retire sila later on at old age or mag-stop na sila mag-work abroad and they are planning to stay here sa Pilipinas for good, at least po when they reach the age of 60 or 65, meron na po silang retirement benefit lifetime.
0: Alright. Sir, thank you so much, sir, sa time din na ito na binigay po ninyo sa amin dito ngayong araw po ng Biyernes.
1: Yes, ma'am, Mary. It's our pleasure also, always every Friday po na makapagbigay ng information sa lahat ng mga members natin and soon to be members. Not only sa Clinical Libo, but sa lahat ng abot ng programa natin. So, maraming salamat po and advance happy weekend.
0: Alright. 53 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 sa agaw. Thank you so much kay Sir Amiel Hinova, SSS Visayas Information Officer. O sa mga katropa nato yung OFW, sa mga plano mag-OFW, sa mga dating OFW. Ay, ayuso at aninyo mga katropa, mga dapat ayuso na ikanugon. Ano mga benefits nga pwede maninyo nga ma-avail sa SSS. So mga katropa, sa ito niya pagkurupadayon, sa ito karon niya pag pangalagad. Try na nga porsyon ng itod ka. Tanit si Anton Gold Coffee Mix. Mga katropa ka na miton. Magkape-kape-kapin kung rukape. Kasi yun nato niya white side effects after nato niya ma-enjoy it. Higop-higop. Iyaw kita nga mga katropa sa kape. Nga buko niya mangit manami rulasa kundi. Makabulig pagid sa ito niya ikaayong awas. Pero si Anton Gold Coffee Mix. Ay ginapabasko gro aton nga resistansya o white side effects. May santo and malunggay, spirulina o garlic. Mga natural nga sagkap nga makabulig kontra sa nagkagainya-inya bagatingan. Mga katropa ro si Anton Gold Coffee Mix. Ay may glutathione na collagen para sa makinis ag manami nga panit. Mga katropa, kung gusto ninyo nga maging productive all throughout the day, apang what oras yung magprepara it pagkaon sa agahon ay okay yun doon nga. Magigup-higup it sa Anton Gold Coffee Mix aga partneran it ano man doon nga tinapay. Hey, saktong-sakto gidrain doon para nga maging produktibo ka mo sa bilong adlaw. Pero syempre, mag-ilabas man rin ka mo, diba ga? Bani naton perme, start your day with the right cup of coffee. Panigurado nga satisfied mga katropa ro imo nga coffee cravings sa Santon Gold Coffee Mix. Bangod ray bugana sa antioxidants, nakakabatay panit ag sarangka nga mapabilin niya energize. mga katropa Rosenton Gold Coffee Mix, ay may natural pagidraya nga pang patamis. Nga ni worry no more sa mga may mga diabetes, may mga ginamonitor nga sugar level. Bangod Rosenton Gold Coffee Mix ay may natural nga pang patamis, sweetened by stevia. So mga katropa, Rosenton Gold Coffee Mix produkto, it yes to health incorporated. Available in all leading drug stores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, Rosenton Gold Coffee Mix, kapingin ang gaamlig sa imong kagawasan, panit ag itsura. At syempre, there's more mga katropa. After ninyo nga matimpla Rosenton Gold Coffee Mix, ayaw ginin nyo pagpilakan roana karanga sa shea. O di ba, literal, walang tapon sa Rosenton Gold Coffee Mix sa mga produkto it yes to health incorporated. Kay man mga katropa, ro sa shea it Rosenton Gold Coffee Mix, ay pwede ginin nyo nga matipon as your raffle entry sa nagapadayon nato ni Rosenton and XFM libo-libong pa-premyo. Mga katropa, lima nga sachet it Rosenton Gold Coffee Mix ay pwede ginin nyo gamit as your raffle entry. So mga katropa, tipunon up to lima nga sachet it Rosenton Gold Coffee Mix. Ag syempre, sang ka sobre ko, sang ka entry ko, na karon niya katumpas. Magguwa sa Rosenton Gold Coffee Mix. Kasi ba, nagagamit man kamot ibang produkto, Yes Salt Incorporated, pwede man ninyo magamit as your raffle entry. Kapareho, bimana, it's sang ka blister. O kung sang ka banig, it's Rosenton Plus Gold Herbal Capsule. Sangka blister o kung sangka banigman i-premium D3 soft gel capsule at sangka blister o kung sangka banigman i-turbo dietary herbal supplement for men. Mga katropa, para yung mga yes to health participating products nga magataw kinyo chance nga magdaog i-3,000 pesos weekly para sa ato niya weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes. Ro nagkahugat kinyo para sa grand draw. And syempre, today is Friday, may lucky winner na naman kita i-3,000 pesos. So abang-abang kamo ha, basero inyo niya cellphone. Ro masunod niya magatunog, ay kamuhon o ginatawagan na aga mag-claim i-3,000 pesos ninyo iya sa XFM Kalibo. So mga katropa ha, sa mga wala kahingabot ita huwog para sa weekly draw makaroon niya Biyernes, eh pwede man ninyo sa gihapon mahuwog aga mapasakop for the next weekly draw. So ruin nyo karoon niya mga proof of purchase. Hey, isugod sa sangka sobre, isuwat yung mong pangalan, address, isuwat yung ano nga proof of purchase yung mong gingamit, contact number, ag permahan. Ihugog rin nyo karoon niya mga raffle entry sa amin yung mga drop boxes, iya karoon sa amin yung istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. May ato man niya drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center, and every Friday, 9 a.m. ro pick up time. May ato man niya drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion Banga kahapon ron. Every Thursday, ro pick up time kara 12 noon. So mga katropa, ihuhug ninyo before the pick up time, agad niya makahingabot sa weekly draw nga gusto ninyong pasakupan. So mga katropa, kung wa kamo gihapon nagabutan, hay hindi gapong kamo magkabalakay basi pang grand draw ro inyo karon nya entry. Syempre inyo karon nya mga entry hay iga raffle man sa gihapon ron mga katropa sa pag-abuto nato nya grand draw. So tipo nya nga tipon hugog nga hugog. Syempre mas mabaho nga entry, mas mabaho ro chance nga magdaog mga katropa. Mas mabaho ro ato nya mga premyo sa grand draw. So mga katropa, sa uman na bantay-bantay, basi kamuon ro masunod nya winner. Makaroon nya Biyernes ato nya weekly draw. Mga tropa, sa uman, be healthy and get a chance to win big prizes. Ato nya nagapadayon ni Rosenton and XFM libo-libong paprem. 59 minutos ang taliwan sa oras, ito alas 9 sa agahon. Kaya pang Merly La Torre na Ilgas. Shoutout dito sa mga katropa nato sa bilog nga La Torre na Layog Family sa Ginatuan, Madalagaklan na nagapuro pamati. Good morning. Katropang Rene Rosgal from Hong Kong. Good morning. Happy, happy monitoring. And sa mga nagapangutan na ha, mga katropa sa Uman, makaroon nga Friday ro aton nga weekly draw. So abang ka mo sa sentro, iga-announce ka ro na ro aton nga lucky winner. Sana matuloy na ang plano ko maging OFW para maraming benefits. Baka makita na si Aham doon. Ay, okay mo ka na bang jury? Kakasout adi ka ro na. Huwag puro plano, gawin din ha, katropang jury. Dapat may gawa rin. Kung saan ka masuggestin ka safe, katropang jury, hey, supportado ka ginamon. So, for the go, ano man rin mo karoon yung mga ganap, mga plano in life. So, mga katropa, thank you so much. Mabuhay niya, salamat sa pag-ibaka ko. Makaroon niya agahon, makaroon niya Lord Bernes. Happy Friday ha, sa may mga kaganapan, sa may mga weekend vacation, may mga weekend getaway, magdahan mga katropag mag-oaligmat sa dagaganit, panyampo, ay basi, bagadagan ka mo. Baka mo ka pangaman, agmasilak kaya sa kalibo, pag-abot sa unahan, mauganon tagal. So, be ready always mga katropa, ano man loaton niya, panyampo. So mga katropa, bantayan masunod niya programa. Endless Love, kanamito niya drama, hagad katon ron, it XFM Network Philippines. Magailiba, magakilito man kita kara adlaw't Lunes, same time, same station. Alas 9, hasta 8, alas 10, sa agahon. Nag of course, iba man, sa iba pagin niya mga programa, ita XFM Kalibo sa adlaw it Domingo. So mga katropa, nangin kaakbay, kabulig na ton, technical side. Katropang Zipril Kit Palmon sa nga ganit ato niya station manager katropang Jen Allen Escanios ato niya general manager Sir Edwin Garing super all supervision it ato niya ever generous maalwan mabuot niya chief executive officer Dr. Remy Lituoy ako man si katropang Claire Tiad niya nag-aaywan kinyutanan it maayad-ayad niya agahon keep safe everyone. Thank God, it's Friday. Yamang ron sa programang Serbisyong Katropa. Hit XFM 96.5 Kalibo. Ang katropa mo.
2: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Tila, tumong aking kamay ko may bukol. Binang po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sandon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Sandon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Sandon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Nakugi na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang nasakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: XFM.
10: Mga katropa,

0: Sa nawong ko nga gintampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin ba tiyag singkasing-kasing ko? Sa salok naging buhat mo? Putigon ko! Gintampate mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! O pangginlo-iban mo ako! Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na.
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaan lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
11: XFM.

0: maging to, Anay Brian. Nakita mo ano sa tanga-tanga ako. Ganun na pinasaran mo ang maayo mga plano.
1: Nakita ko ikaw. Kagnain love ako sa imo. Gusto ko nga hatagan sang kasakit ang pamilya mo. Kag ikaw nga pinasaran ko nga gamiton para dira. Apang tagsa ka adlaw na makahupod ko ikaw. Nagadala mang interes ko sa imo. Nagabago. Tubtub, hindi ko na maibaluan kung paano ko isugid ang tanan sa imo. Ginpinsar ko si Nadia. Among nakakuha sang karma para sa akon. Tugod sa kadamos ang babae ang ginpahibi ko. Apang ginpinsar ko man nga ikaw ang akon karma. Tugod ikaw ang babae nga gusto ko gid. Apang sakit buhat ko. Madula ka man sa akon.
0: Nakangpan kong balatsyagon mo, Brian. Apang hindi nang rason para manakit ka sang iban nga tao. Ilabi na ko ng tao nga inap. Wala man sang sala.
1: Oo. Nakaibalo ako sina.
0: Apang ginhimo mo gihapon. Bisa nakaibalo ka nga makasakit ka sang balatsyagon. Bisa nakaibalo ka nga sala. Paano ba ako magsalig sa imo? Pagkatapos sina, Brian?
1: Dolita.
0: Oh my.
1: I'm sorry.
0: Kinuyatan niyang kamot ko.
1: I'm sorry.
0: Oh. Sorry man.
1: Palihog. Tugti ako. Nga madulong ka pa uli sa inyo.

Abugali isin ni kasakit. Tagisa nga makig-break ako sa mga babae. Pagin palaom ko. Kagisa po. Matapos kami nga makasugilano ni Dunita. Doon nagabutan ako sang tunok sa dugan. Subong ko lang na-experience ni. Apag siguro. Tungod subong lang ako naghigugmas ang tampad. Sa ospital ako madiritso. Kantuan ko ang manghod ko.

0: Kamusta ka? Okay ka lang?
1: Okay lang. Kamusta na si Nadia?
0: Okay lang. Wala pa man lang siya dugay nga natulugan. So nung sa doktor nga nag-check up sa iya kay na, may muna siya kung nga makagwabwas.
1: Bayo naman ko na mo.
0: Mapaulihan na ako sa balaya para nga makakuha ako sa mga gamit ko.
1: Ah, idulong ko ikaw. Ari man si Mami, siya lang nga na yung mabilindri. May nurse man nga nag-atipan kay Nadia.

0: sinulod kong nagbuluntaryo sa pagdulong kay Francis. Para may rason ako na makabalik sa Ilabalay. Bisan hindi man kami magkitain ni Donita, at least babatsyagan niya nga ari lang ako malapit sa iya.
1: Anong natapos sa inyo ni Manang?
0: Nagsugilano na kami.
1: Ginpatawad ka na niya? Yan ay higod mamugid bala matuod si Manang?
0: Yes. More than I can say.
1: Tanangid man.

0: manang. Nagtani, wala ka lang nagabutig nga ginhay kong mamusya. Matunon mo nga nakasala ka. Dira kag tilawan mo, nabawion ang bot niya. My sister is amazing. Hindi kami magpasugot nga sa kaibisan sino lang siya makatupa.
1: Amo man sa utod ko.
0: Kay balo ako sila. Amo gani nga mahal ko gid si Nadje. Gani, hindi na ko gusto nga madula pa siya sa akon. Nagapati ako. Nga mo man sila nabatyagan mo para kay Manang. Gani, ginabuligan ko ikaw. Sa balay namon, siyang busing. Hindi tungod busi siya. Kundi, tungod ginapabayaan namon siya. Kaya nalipay siya nga mag-atipan sa amon. Gani, buligan ko ikaw, Subong.
1: Oh, buligan mo ako?
0: Oo. Buligan ko ikaw.

0: Sulod ka na lang sa sulod. Saka isa sa kwarto niya. Magsugilanon ka mong liwat. Magsuri ka liwat. Kagamong paghambal sa iya, mamahal mo siya. Sabi mo, kadali lang ang gaon kay Manang eh. Mahumok ang kasing-kasing niya.
1: Pero, hindi bala, kaupod ninyo sa inyo balay si Manong mo?
0: Aran niya sa kwarto niya, Subong. Isa pa kung makita niya kita. Hambalon ko nga dan mo lang ako. Kaya makuha ako sang ilislan ko. Di dito ako matulog liwat sa ospital. Pero, kung hindi ka mo magkitain ni Manong, magdiritso ka lang sa kwarto ni Manang Tunita.
1: Oh, salamat, Francis.
0: Okay lang. Basta, atipa na lang kagpalangga si Manang, ha? Kag hindi na pagsakita liwat ang balatyago niya.
1: No, hindi na. Hindi ko na kaya. Mas masakit para sa akin kung masakitan siya.
0: Good. Mayo yun ang naghahampanay kita.

0: Ipon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Ang amoy ng kwarto ni Manang, oh.
1: Paano kagali makabalik sa ospital?
0: Mataksi na lang ako.
1: Salamat, Francis.
0: You are welcome, nung Brian.

0: Madali lang. Ara na. Pabangon ako, ha? Base kung si Manang V nang panuktok ay na. May kinahanglan siya siguro. Ay, nga anang. Si Brian. Anong kinabuhat po dire?
1: I miss you.
0: Brian!
1: Sorry. I'm Brian. So sorry.
0: Ambi ko anay kung palayuan mo na ako. Ambi ko anay kung nadulaan ka na sanggana sa akon. Iginaaway ko ikaw.
1: Silly. Karika.
0: Kinakot mo ako?
1: Dito kita sa kama mo. Sorry. Ganaistorbo ko ang pagpaway mo. Ganay bilang bayan. At ibanan ko ikaw. Patulogon ko ikaw. Pagi sa akon pagpalangka.
0: Brian!
1: God! Ginaidla ako sa imo, Donita. I miss you so much.
0: Miss you too, Brian.

ka nagkali. Si Brian, mahamok ang tulog niya. Ayala! Hinanay ko lang na dumduman ang mga magulang ko ang lalaki. Ay, sigurado, hindi sila magduwa-duwa sa pagsakit kay Brian kung makaibalo sila. Nagdari siya nagtulog sa akon. Pabanyo ako, kamag-ilis. Kinahanglan, mausisa ako kung sinong nagabugtaw na sa mga kaupod ko diri sa balay. Antes kong papalagyo si Brian. Medyo adlaw na eh. Pasibala kung nagabugtaw na si Manong Frankie.

0: Ala! Ara na mga utod ko sa salas. Ara man ang nobya ni Manong Frankie.
1: Oh, Donita? Anong ginabuhat mo dira? Nangara ka ng dinasagdanan? Hindi ka pa magpanaog?
0: Kwan, manaog na gitman ako. Nakibot lang ako eh. Kido, kadamog isang tao sa idalom. May ano? Nga doon nagagual gito mo, how?
2: Ara ko nung sagwa nga sa lakyan sang boyfriend mo. Kagabi pa ko nung inatira.
0: Ah? Ay, kwan, gindurong niya si Francis kagabi, halinini sa ospital.
2: Tapos ginbili na niyang salakyan ni Adre?
0: Base kung nag-commute siya pa uli.
2: Dre mo pala siya ginpatulog kagabi?
0: Wala?
2: Una mo, anong ginabuhat si na Dre?
0: Hindi. Si Brian, nagkuha na gali siya sa kwarto. Nung palihog.
2: Kababae sa imong atawo? Apang nagapatulog kasang konsino ng lalaki diri sa balay? Kaya ikaw, tadamol sang kuya mo, no? Niwala gani kami na kaibalo nga nagapangaluyag ka sa utod namon? Bisan lando mo, wala namon nakita. Antes kaniya ng in-boyfriend. Karon, diri ka na nagtulog?
0: Nung palihog, isa pa, hindi mo nang ibalay, no? Kaya bisan magpatulog pa ako sa isa ka basketball team dire, pwede gid. Kag wala ka na sang labot.
2: Hindi lang punto ko. Bulaton blay na sang isa ka matarong nga babae.
1: Hoy, Frankie! Kayo gani kung maghambal ka, ha? Basta nalipat ka, nga pirmi ako dire nagatulog.
2: Tilain man na iya mahal. Utod ko niya.
1: Agali! Kung utod mo, protektahan mo. Apang ako, kamasaan mo.
2: Hari man niya, kalma lang bala.
1: Ay, hindi ah. Kaayos ang tuno mo ba?
0: Bayaan ko sila. Brian, kari ka.
3: Good morning.
2: Hoy, usapat ka. Di ba halok-halok ka ba?
4: Dali lang bala. At ako na ito ni. Hindi kita anay magising kita anay bala.
0: Ay, nung Felipe.
4: Ano gid ba lang tuyo mo sa manghod namon?
3: Tuyo ko. Napakaslan siya. Kung batuno niya ako liwat.
0: Brian?
3: Nga? Anong pagdumdo mo? Hindi ako seryoso? Nga wala ko sang plano nga tindugan ang ginhimo naton kagabi?
2: Ano? Ano ginhimo niyo kagabi?
0: Ina lang ba lang rason? Tungod lang sa ginhimo natin kagabi?
3: Hindi. Labaw sa tanan.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLU Lier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all MLU Lier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLU Lier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon ng sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Ay, uwa, gid ko no.

0: Fabian. Sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin. Sag aton matahong mga sugilanon. Diri sa aton programa. Endless Love. Sa kasaysayan.
1: Anghel, sang kabuhi ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon. X FM.

Nga abala kinahanglan nun ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas gana siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats, and then

0: nga mangin resulta. Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna naton ng mga makalamay, ginuna naton ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta, gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gid kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan nya nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, araman ng balunggay, arang mangustin, arang spirulina kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3 para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sunthon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sunthon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Sunthon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sunthon Plus Herbal Soap.
6: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad-agad ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
7: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
8: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Sunthon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw.
9: masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol

0: sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami. Naipiktibo, FDA-approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: FM.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diri yun.
8: Ah, dali na.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.

0: Atom Plus Cold.
1: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bybyro hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
11: I'm a retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
9: Santon Plus Gold.
12: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sa Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
13: Balance diet?
14: Check.
13: Regular exercise?
14: Check.
13: Vision X Plus?
14: Check.
13: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, tinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
17: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
14: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
18: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
20: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:55 sa Udradlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Udo. Mayadayad ng Udrodlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad ng Udrodlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklan, Banuet, Kalibo. Mayadayad ng Udrodlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan.
1: Centro.
0: Adlaw kita makaroon itaya karang Biyernes. Oy, TGIF, thank God it's Friday. That's DC 7, Sabugan, it Hulyo 2026, July 17, 2026, Biyernes na naman.
2: Wow!
0: Ag sa inyo karangamangin alagad, sa inyo karangamangin anchorman, ako si katropang Ninyo Rujid Teodosio. Well, banwa mga katropa, ro ato na ni pag-abi-abi. Pagtamyaw it mayadayad nga outro adlaw sa aton karon nga mga suke, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok naka monitor na, sa aton karon nga pagililiba makaron, sa aton karon nga mga suking tagpagamati nga nakatutok naka monitor, sa aton karon nga pagrurat sada, of course sa aton nga mga suke sa uno segundo distrito, it aton karon nga probinsya karon Itaclan, sa aton karon nga kabisera Banuet Kalibo, sa aton nga may islat Boracay, sa mga kaingod nga mga kaprobinsya Hanan. Capiz Antique, Iloilo, Mayong Udto, Kama naman, Kutob Magabutan, itatun karon nga pagpagayag, atun karang nga pagratsada. Sa atun nga mga suki all over the world, mayadayad nga Udro Adlaw Kinyo Tanan-Tanan. Hindi man atun pagkalipatan ipagpanamyaw, atun karon nga mga suki main, nga mga suking tagpagamati nga nakatutok sa andang nga mga panimagay, nakamonitor na kato, nagasigabong na ro andang nga mga radio, ro iba karan nagapahilay-hilay, ro iba nagakinot ilabas, ro iba nagailabas, agro iba hayuat plano nga mag-ilabas. Oo, amat-amat na kamo. Sa aton karon nga mga suki, sa aton nga mga katropa, ro iba karan nagatugon pagang, ro iba nagagahat suga. Ray bakaron hay nagaligid-ligid pa sa anda karon nga mga gugban.
2: Wow!
0: Oo, ay nagduyon nga night shift kunoro anda karon nga duty kabi eh. Oy mayadayad nga outro adlaw, amat-amat na kamo. Siyempre, hindi man aton pagkalipatan, ro aton karon yung mga suke, kung ano man inyong ginakasakuan sa inyong karon yung mga bagay. Samtang nagasigabong ro inyong karon yung mga transistor radio, yan nakatutok sa XFM Kalibo 96.5. Abay, mayad-ayad nga udro adlaw gidkin nyo. Sa aton karon yung mga suke, nga mga mangunguma, mangingisda, mayad-ayad nga udro adlaw sa mga kabaranggayan. Kama naman, siyempre, ro aton karon yung mga drivers, nga nagasuroy-suroy sa makaron, mainit ro aton nga paniyam po. Iyan na naman kita sa maaliwalas nga panahon. Mahapdi sa panit dodayang silak it init. Mag-hydrate. Stay hydrated, anay kamo. Mag-inom it maabo karon nga tubi. Mag-inom it sang kagalon nga tubi. Wow, sang kagalon. Oo, ba? Matya ginalaklak mo yung turo sang kagalon karon nga tubi. At syempre, sa aton karon yung mga katropa listeners, mga tricycle drivers, jeepney drivers, habal-habal drivers, multi-cab drivers, bus drivers, o kung ano pa rin yung karon nga ginamanihar una, abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo ha. Oy, pupahuway man anay kamo, pupundo man anay kamo sa inyo karon nga ginakasakuan, ag mag-ilabas, magtimo-timo na kamo karon mga katropa. Syempre, ro aton man karon yung mga suki sa mga pampubliko o privado karon yung mga establishmento. Oy, Friday na, day off gumatahin aga.
2: Wow!
0: Mahaba-haba umataro day off itdaya karanga sa mga gobyerno karay. 2 days gidana karon mga katropa.
2: Wow!
0: Walon it mga 4-day work week nga nga gina-implementar kita makaron. I don't know nga sa iba kung may mga dayang mga ginapatuman pang 4-day work week gihapon. Pero sa iba karon hay sige-sige gon, tuloy-tuloy ang trabaho. Kahit pagod. Sa tanan-tanan yung mga suki natin sa mga mangingisda, or I mean sa atong karon yung mga tindero-tindera, bulantero-bulantera sa atong karon yung Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, nga nakamonitor, nakatutok iya sa atong karon yung pagpangalagad, sa atong karon yung pag-ruratsada. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga mga suki man nga naka-monitor sa aton nga Facebook Live, pwede ka mga mag-comment, mag-share it inyo karon nga mga greetings, inyo karon nga mga gusto nga ipaabot nga mga mensahe. Ay aton ni Gidron nga pagatawan ito gada ligwa sa aton karon nga pagpangalagad, sa aton karon nga pagaratsada.
1: Sentro, sentro.
0: Good morning karon ha sa mga overseas Filipino workers nga mga nakatutok sa XFM Radio mobile application. May adayad nga Odro Adlaw kinyo. Kumusta ka mo? Kumusta man do aton karon nga Odro Adlaw? Sa aton karon nga mga suke sa tanan-tanan. Welcome sa palatuntunan. Ibinin niyo ako hindi na hasta alas 12 at Odro Adlaw. Nga magaratsara pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagagupang do naton yung mga tupiko. Nga aton karang nga pag-check yaron. Aton nga pag-atala kayon sa aton nga pag-ililiba. Mayad-ayad nga Odro Adlaw anay sa mga nakatutok sa aton makaroon nga Facebook Live. O ina ka mo comment sa amon nga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Ay pagabasahon gid namo no inyo karon nga mga greetings, saro inyo karon nga mga gustong ipaabot nga mga mensahe. Aga kun may inyo nga mga gustong ireklamo, ay feel free gid kamo. I-message kami, i-like, i-follow, i-share man inyo ra amon karon nga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5, para masaya ang lahat. Matindero masaya ang lahat mga katropa.
2: Wow!
0: Hey, good morning anay sa mga nakatutok aton makaroon ha. Sa Facebook Live, aro mga nag-comment na makaroon kay Sir TJ Nuinig Tanlok Solidad una sa San Francisco, California. Shoutout una aro aton nga mga katropa. Shoutout gidana kinyo. Aga, syempre, mga overseas Filipino workers, ro iba karahin, nagapupa matit mga balitaan. Yes, Sir TJ, may adayad nga Odro Adlaw kay Wawi Season. Mayong udto sa imo. Kay Rosa Babaeng Palaban. Sa July 29 yun, no, Miss Gay pwede. Miss Gay PWD, July 29, 1 PM, Kalibo Pastrana Park. Abay, abangan gid ako noon ninyo si katropang Rosang Babaeng Palaban. Atong gid ang suke.
2: Wow!
0: Abangan gid ako noon ninyo imo sa July 29, 1 PM to 4 PM sa Kalibo Pastrana Park kuno. Oh, Miss Gay PWD matindi.
2: Wow!
0: Oh, sige, may adayad nga Odro Adlaw katropang Rosa ha. Good luck sa imo karon nga Miss Gay journey. Always matarangay nag-interest sa mga Miss Gay nga si katropang Rosa.
2: Wow!
0: Kay Joseph and Sistorias Valencia, good noon. Katropang ninyo watching live from Iloilo City. Kakain tayo, sir. Ano ang ating kakainin? Kakain tayo ng ano?
2: Wow!
0: Ano ro ato yung pagkakanon karon? Siguro nag-uilabas ka utingan ni siguro. Ano rin mo karon yung suga, katropang Josephine? Sabi, tauiman kami riya, ho. Ito ang mga kilaga, tos dago mo nag-uilabas yung sanda. With the Indian mango nga gapit lang maguto. Nga halin pat aman fresh from the puno.
2: Wow!
0: Oh, thank you gid kay Uncle. Sino nga niro pangagan ni Uncle nga rariya ho? Oy, mo gid ako noro nagbuog itanda nga Indian mango.
2: Wow!
0: Kanugo noro Indian mango macaron na tigi Indian mango macaron nagakahugugang hay. Oh, di ba nga ni Kara ginaubrat ananda karon nga mga jam. Di ba Kara ginaubrat na ng dried Indian mango.
2: Wow!
0: Ay kanugon man mato, nagakagapupo ang sarayang puno karon. Wa man it nagatabing. Ginatabing man it, daya karang ano, raya karang manok.
2: Wow!
0: Oh, sanda to no nagakahka, itay karang Indian mango nga rin nagakagahugog. Kaya Leonelo Victoriano Buliag, mayong udto, katropang Rujin. Bawa matigagidaro Rujin, eh, katropang Victoriano or Leonelo. O, nakatuto ko nuna sa Agnunok Island. Thank you, Gid. May adayad nga udto. Ano rin yung ilabas una sa Agnunok Island? Nag-preparar, nag-ilabas na kamo. May adayad nga udto. Adlaw, Gid, kini una. Kay katropang Gemma Kisuwane, una karon sa Bacoor, Cavite. Abay, masobrat ako nung init. Igto ko rin sa Bacoor, Cavite. Oo. Ay, stay at home ang anay. Nugay anay kamo ginawa. Guwa ko na init. Tuman inyo karon nga lugar. Sa iba't karon nga mga lugar makaron. No, weird. Pero ato nga lang at tiyempo. May mga lugar nga ginabaha.
1: Sentro.
0: May una nga lugar nga grabe ro ugan. Pero iya sa ibang mga lugar, grabe do init.
2: Wow!
0: Pero ino ginatawag naton karon nga epekto kunora it ginatawag nga climate change. Yung mga makarayang nga mga na-experyensyahan naton makaroon mga katropa, mga realidad pag-abot sa aton karon nga klima. Kay Michael Villanueva Solina, masingkaw nga udro adlaw katropang ninyo, patamiyaw akon nga mga kasimaryo. Iya sa Lagin Bano West no Mancha, salamat gid. Yeah, dabay mayadayad nga udro adlaw sa mga taga Lagin Bano West. No man siya aklain. Oo, nagatutok iya kato, nagasigabong roanda karon nga mga radio. Well, anyway, banuano ro mga balita. Nga aton karanga pag-a-check yaro, nga aton karanga pag-a-talakayon, sa aton karanga pag-pangalagad, sa aton karanga pag-ililiba makaroon. Tag-iya at Dimol Boracay, ang mga concerned agencies pag-apatawgon sa sangka legislative inquiry sa sanggo ni ang panlalawigan, problema sa tubibaha sa area pag-a-talakayon. Ayot ang matod, kada singkirigat ang magugan-ugan ni karaya sa may Dimol nga ra sa may Islat Boracay. Bawang nagabaganaw at arayon dudaya karanga tubig ugan. Pero pangutanat ang ani karahay isin taman na nagagturudaya karang rehabilitation nga tot pilang bungan. Chowa man na rehabilitate ay machowat at ginagihan dudaya karang atubi at ginaguan. Oo, ay di ba ay ginaano lang ani inandatawag na nagkaraho ginapasuyupan. Oo, ay tao ko nakabot pong may ano raro pangutana kara kung may channel bagay mo nga ginaagyan paad to sa main line or sa main drainage canal para karon nga tubi kung nagaugan-ugan hindi magmakraya kay man perwisyo tara sa daya kara nga mga turista. Oh, pintala kayo man natin di Islat Boracay, negatibo man kunura. Ahay, tao lamang. Sige, patawgon ko no it SP. Rodaya, karang mga concerned agencies. Permi lang ko problema kung nakapin makarang tingugan nga raho sa may isla na tot Boracay. Abay, sigurado gid anaron mga katropa nga maabog it arodaya karang mga problema guman nga gaguguwa pag-abot sa may isla naton itaya karang Boracay. Darugang pagid naton nga mga balitaan manwa sa aton karang pagrurat sada balita pulis. Nga aton karang pagaw istoryahan may natabo karang kaso daya karang pagpang gabo no na sa may bahin it daya karang banwa it daya karang anuman siya nagapadayon do ginapahayag hot pursuit operation saraya karang suspetsado. Oo, ay at large do suspect ro biktima confined sa ospital. Sa iba pagit naton banwa nga mga balita nga aton karang pag-check yaro nag aton karang pag-atalakayon sa aton karang pag-pangalagad sa aton karang pag-rurat sada makaron nga udro adlaw sa mga nagapanguna naton karon nga mga balita national nga aton karon nga pag-check yaro. Bahay daya karanga nagagawa nga ranga AI generated video ita daya karanga Chinese state media nga China Daily nagani daya karanga negatibo karon nga pagbatikos magalin sa mga opisyal itaya karanga gobyerno Department of Foreign Affairs ginkundinaro daya karanga nasambitan karon nga AI generated video. Siin kamat imo karakakita kabatas imo masyadong racist ro anda nga ranga ginpagawa karon nga video kun sa siin ay ginportray di kato nga ro mga Pilipino kuno hay daya karanga mga amo ay aba matinding klase taro China nga ra mga ninato no matyadaya taro desperate move itaya karanga China para sa anda karon nga propaganda nga iduso kung anuman dumay una sanda karon nga gustong iga paguwa sa bilog karon nga kalibutan nirong mga Pilipino kuno hay tuta kuno daya karanga Japan ag Amerika. Matinding klase tanaro daya karanga China. Anyway, hindi na istoryahan ato nun sa aton karanga pagpangalagad. Gusto ko man dayon talakayon rumay ka ang tanan sa statement itaya karanga Malacanang ay ginhambag it daya karanga Malacanang uwa kunot ayuda para sa daya karanga middle class bangod sa kakugangan it daya karanga pundo. Matindi tanaro aton nga ranga Malacanang te. Habagani naton matyabukon tat apektador middle class or middle income class nga ra nga mga earners, mga empleyado nga hamathambagon nga uwat daya karang ayuda bangod sa pundo. Imagine. Oh, abi ko sa daya karang bagong Pilipinas, lahat aangat na no. may maiiwan pala sa tabtaban. Ay, matindi. Sa iba pagid naton karon nga mga balita, sa aton karon nga pag ratsada makaron nga udro adlaw mga katropa, sa aton karon nga pag pangalagad makaron nga udro adlaw. Sa mga balita nasyonal nga aton karon nga pag check yaron. Ara pagid ro sang bilog karon ho. Ginapahayag its scholars itadaya karang China nga Chinese territory nandaro daya karang Batanes abay ginkakaskuno sa daya karang nasambitan nga website ara gidaro problema nga ni sa China nga raw nagapinaguwasan at mga propaganda
1: Centro.
0: Aga kun baga kung alinyat aro gusto nandang ipaguwa nga propaganda haron niya tagid katugad sa andagin paguwa nga rang video statement nga raw ay regarding sa raya karang mga amo kunor mga Pilipino ba matinding klaseng pagiging racist. Ay raro mga balita natin ka manaman ha, idugang lang man natin, the low pressure area sa Guat, Philippine area of responsibility. Naging sangka tropical depression ngon, suno man sa pag-asa, padayo na nga ginabantayan sa makaron. Ag para sa aton karon nga mga police report, standby man sa mga balita ni aton karon nga patrol with katropang Ariel Culas at katropang Christian Villanueva. Aton karon nga pagpangalagad sa aton karon nga pagrurat sa damakaron daya karang portion daya karang mga balitaan hay ginahatod katon it daya karang Santon Gold Herbal Tea oy sa aton karon nga mga suki sa aton nga mga katropa siguro iba kara kakatapos yang gidit ilabas or do iba kara naga ilabas pagang hay manami ron pasudlan it daya karo pasundan it daya karang Santon Gold Herbal Tea kasi kung mga Santon Gold Herbal Tea maboron nga mga benepisyo para sa aton karon nga ikaayong gawas unang unagagir daya karang nga madali karon nga panunaw sa mga nagajeta sa mga nagajeta una nagabawas itimbang kumbaga manami karon nga after kuno ninyo or kung gusto kuno ninyo karon nga maglikaw sa mga matamis karon nga pagkaon or sa mga madali katon magpatambok it pagkaon ay magtiko no kamo karon pero ako nga ginarekomenda kinyo bilang tested and proven kogun matara hayro raya karang Santon Gold Herbal herbal tea mga katropa no Santon Gold Herbal Tea may una raya nga moringa or malunggay may turmeric mandaag cinnamon bark ngani kun maghigup-higup kamo kara baw man manami man do ana karang hugom sa bilog pagid sa ana karang pinakabenepisyo para sa aton karon nga kaayong ngawas, nagapanaba raya or ginabuligan kita sa weight management. O sa nahambay ko gani, hay kung gusto ninyo, agro iba una karon hay nagapatigay yun it pagbawas itimbang, hay mag-Santon Gold Herbal Tea na kamo karon mga katropa. Ginasuportahan man na nakara, pero ginatawag natin nga healthy digestion. Ginadali na abitunaw ro raya karang pagkaon sa inyo karon nga gawas. Di ba may una karon kung amat nga mga tao nga mabuhay kung numatunawan itay karang pagkaon. That's why nagasakit ro anda karon nga tiyan. Hay mag-Santon Gold Herbal Tea na kamo karon para buligan na kamo sa digestion nga healthy pa mga katropa. Ginapaguwa man na nagkaroon mga toxins no sa aton karon nga kagawasan ng mga toxins una mga toxic nga mga materials sa aton karon nga gawas hay ginabuligan na nakita karang paguwaon mga katropa pinaagi sa pag-inom sang kaano nga ron sang kabag it dahil karang bukod nit literal nga bag nga ron nga bag nga ginadaga naton adlaw-adlaw ha tagbag na na nga ron mga katropa hay sang kat tiyon doon, sangkatsaagon doon. Tagdun yun nga, anong tawag doon? Teacup nga ron. O pwede ko taron mga katropa. Perfect ko taron para sa inyo karon nga pagkaununa. Ro, Santon Gold Herbal Tea, kung pangutana ka mo kung siin na mabakag, hey, syempre, sa mga butika nga magapit sa inyo karon nga lugar, hambago niyang ninyo, ro, Santon Gold Herbal Tea maton, ro, akon karon nga ginabakag mga katropa. Ag, mahimo man nga ma-add to cart sa Shopee, ag, sa TikTok shop. Raya na, hay produkto, it yes to health Incorporated. Oras naton sa aton karang pagpangalagad alas 11:16 sa udro adlaw mga katropa. Antes ani kita karon mag padayon daligang na salimukan kita karang mga katropa. Oo. Sobrahan man. Oo, doon nga. Antes kita magpadayon sa aton karanga pagpangalagad. Mga greeting sanay naton kay Merly Latorre na Elgas. Good morning, shout out sa Latorre na Layag family. Sa Ginatuan, Madalag Aklan. Uy, happy lunch eating kinyo sa Ginatuan, Madalag Aklan. Mayad-ayad ng otro adlaw. Ag, hamon ni katropang Lionelo. Adobong baboy ag pakvit. Gilang katropa matindi wow. Taruana karon nga suga adobong baboy ag pakbit sana all ta. Oh, what ana mahagi sa daya karang baboy. Tao ka tigpila makaron do kilot baboy. May una bing mga report nagabot yung mata kuno sa mataas yung mata karon nga pressure. May una karang ginatawag naton nga ASF scare yung mata. Oh, no. Oh, iba takarahay nagapang dispose ko tat anda karon nga mga baboy. Oo, ay nakubaan nga base kon malugi pasanda. Oo, tama taron matuod. Syempre pilang bugan ka pinakaon baka cat feeds ay malugi ka mapiktuhat ASF ba pero de pigaw gidrayon. Anyway, sa aton karon nga pagrurat sa daan sa nayrong tanan. Oy, yaraan nayro aton karon nga ika pila na nga ni kita nga winner kara 20 ika 20 na naton karon nga winner para sa aton karon nga Santona na XFM libo-libong papremyo mga katropa.
2: Wow.
0: So nga ni pamati it mayadro mga entry senders naton sa aton karon nga ika 20 nga winner para sa Santona na XFM libo-libong papremyo. Congratulations. Rotag daog naton hay taga Segundo Distrito itaton karon nga probinsya karon it Aklan. Second district itaton karon nga probinsya karon it Aklan ha. Congratulations karon kay Raya Karanga Florefest Villadares. Oy, congratulations again kay Florepes Villadares it Barangay Panayakan Tangalan Aklan. Ikaw ro aton karon nga weekly winner makaron sa aton nga Santona na XFM libo-libong papremyo. Again, congratulations kay Florepes Villadares bayet Barangay Panayakan Tangalan Aklan. Ana karon nga entry hi Santon Gold Coffee Mix mga katropa haron na ro Santon Gold Coffee Mix. Oh, check naton haron do ana karon nga entry si haron do ana nga name it aton nga winner ag hararo ana karon nga entry huya po naton ha dapat 5 bilog ra nga Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa ba hey, perfect idaro pagka ayos it ana karon nga kape 1 2 3 4 5 sakto gid sa aton karon nga entry sender ha kay Florefest Villadares it Barangay Panayakan Tangalan na Clan, ikaw ro aton karon nga 28th weekly winner para sa aton karon nga Santo na XFM libo-libong papremyo. Congratulations gid ana kimo. Ag mahimo na nimo karon nga mabuo imo karon nga premyo yaron sa istasyon it XFM Kalibo, yaron sa JS Berto Road, Barangay Tigayon Kalibo. Adto na iya karon ag buon imo karon nga tumataginting na 3,000 pesos cash katropa.
2: Wow.
0: Agud nga magamit na nimo og makabakay man ikaw't mga bag-o karon nga produkto iti Tiesto Health Incorporated. Alas 11:20 sa udro adlaw aton karon nga oras aton karang pagratsada sa aton karang pagililibas standby rato na nga pagtalakay sa mga ginpa headlines naton balikan naton pagarapos yamang kara standby.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
4: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
4: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong Moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
7: para sa malakas na buto.
8: Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
9: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Inyong napakinggan ang Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
16: Bili na!
14: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
18: XFM.
19: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
20: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
19: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
23: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
24: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
25: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibu Aklan, ang kapasayama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan niya 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
24: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
26: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
27: Oops, teka lang! Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lualier.
0: Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Lewillier customers

mahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.

0: Oras na naton mga katropa, Philippines Standard Time, alas 11.31 na sa Udro Adlaw, raton karon nga oras. Sa balik sa aton pala tuntunan,
1: Sentro!
0: Sa gihapon ako si katropang Ninyo Regine Teodosio. Well, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pag-ililiba makaron. Sa mga balita nga aton karang pag-atalakayon banwa, daya karang may kangtanan sa ginpahayag itaton karon nga Malacañang regarding baga sa a statement no itaraya karang Malacañang may statement abido Malacañang nga wa kuno it tawag naton kara wa kuno it dugang no nga white ayuda para sa raya karanga middle class bangod sa ginatawag karon nga kakugangan sa raya karanga pundo.
1: Sentro!
0: Hay ginklaro itaya karanga Malacañang nga sa makaron hay uwa pait bastante nga pundo ro gobyerno agud nga makatao it direktang ayuda sa middle class sa pihak it pagtaas sa presyo itdaya kara nga langis.
1: Sentro!
0: Ay suno kay Palas Press Officer Claire Castro, limitado ro raya kara nga budget at gobyerno ag ginauna anay nga buligan ro mga nagakalisod ag mga sektor nga pinakaapektado itensyon sa Middle East. Agagin pahayag Manny Castro nga nagapa ni Pugusman o middle class sa mga ginapatuman nga tikang it gobyerno kagakipun mana kararo subsidiya sa transportasyon agud nga mapunggano pagtaas it pamasahi agrolibre nga tool para sa delivery truck agud nga makabulig nga mapabiling nga kontrolado aro presyo it mga nagapanguna nga mga bagakunon.
1: Sentro!
0: Suduin do daya karang statement or pahayag it raya karang Malacañang right after nga abong nagabatikos kasi may panibag-o na naman karon nga ayuda ro raya karang gobyerno para sa mga low income earners or iba karon nga mga pigado naton nga ginatawag kaibahan kara do daya karang poor peace ag nga may sambilog pagid nga tong sektor nga kumbaga hambang ani natun hay haralata permiro ha good ani taton karon nga gobyerno na macha ginatapik-tapi kabaga sa imo karon nga likod ag nahambagan nga ohara may ayuda na naman man na kamo karon nga pagabatunon nagsaraya baga karang ginahambay nanda karon nga uplift program itaya karang nga gobyerno ay ginbatikos ra maabo karang nga nagbatikos. Kasi rumabatunan kara isdaya kara nga 2,000 pesos ay doon mga middle class income earners nagamuga ka man sanda. Nagahambang man nga abay sana old amana, no? So, runa gagawa, be, naintindihan matamana namon, no? Naintindihan matamana namon nga daya nga ra nga low income earners or mga pigado gidana hay mamamabudlayan gidman. Pero bukon man na it medyo unfair man para kamon. Bukon man at medyo unfair man para kamon nga nagabayad it daya karang nga buwis.

0: Tanan namon nga mga aktibidad nga ginaobra nga nagabayad kami daya karang nga buwis. Say matcha matchawagat asa daya karang nga gobyerno kumbaga. Aga dapat abiro mga programa ang arat gobyerno hay nakasentro asa long term karon nga solusyon. Ay ano abi makaron ay do solusyon abi karon itdaya karang nga gobyerno hay puro tanan daya nga ginatawag naton short term. Short term karon nga mga solusyon. Kumbaga hay ayuda now, ayuda later, ayuda everyday. Diba ga? Medya puro lata kita ayuda, ayuda guman, maayuda guman, aba puro lang ayuda. Hararo pahayag kita ya karang Malacañang si UC Claire Castro mapigod yang nga pahayag no regarding di karaya sa ayuda para sa middle class income earners.
1: Sentro. Kung dapat na tulungan ay yun talagang nangangailangan. Ang mga kababayan natin, alam natin na lahat naman tayo ay nakakaranas ng epekto ng krisis sa Middle East. Pero tandaan po natin, ang budget ng gobyerno binibigay, binabalanse sa mga dapat na mabigyan agad ng ayuda. Hindi problema kung napakarami siguro nating budget. Pero ang budget ngayon, talagang pinagkakasya ng gobyerno. Lahat ginagawa, especially doon sa mas nangangailangan ng tulong.
0: Aturo daya karang pahayag ni UC Claire Castro, mga katropa. Again, naintindihan mat amatuod natin nga kugang do daya karang or may limitasyon do daya karang budget. Pero, roaton kara is matcha runatatabo abikara, ro always let awat problema sa ayuda. Galing matcha runatatabo, rugi na obra abi naton mga katropa pag una may una nga mga makarayang nga mga krisis, may mga makarayang nga kinahanglan sabton pinaagi sa kwarta ro una lagi naton nga ginaobra ag nakasanayan it mga Pilipino hayro paghugat it daya kara nga ayuda sentro singkiri nga mugaka o nagsingkiri nga baha halin sa raya kara nga upag-ugan-ugan na baha nga bukong-bukong hasta. After, solusyon, ayuda. Tanan, hagos tanan, ayuda iya, ayuda igto. Again, what magain sa ayuda? No, kasi may buligid matay mo. In all fairness, mabahugid mataroan na karon nga bulig. Do nakaka-offend yung abi para sa mga middle class income earners nga waut at pondo para kinyo. Man siya makaroon ba aron nagagawa to think nga kita, like for example, katon abi manangara, every time nga magpanakayon ka, nagakontribute ka sa daya karang syempre sa oil industry, mag-grocery ka, makitaan mo sa resibo, may una karon nga ginatawag naton tax. May value-added tax nga ginatawag. Di ba nga? Tapos, kung sa mga agayudahan, left behind rayon do mga middle class income earners. Sentro. Kita mo mga shared post it pila karon ka mga igmanghod naton na bay sana all mga katropa. Sana all. Hindi mo man sana mabaso nga mapasana all sana karon. Oh, 2,000 pesos nga cash aid galing kun hambagon abinimo do 2,000 pesos sa dayang rang ekonomiya, no? Makabakal ka gid mating mind, may mabakal ka pa gid mating man sa hagang 2,000 pesos. Galing hay do 2,000 pesos ngayon, depende kung pilang bilog ka mo sa sugod itbagay. Sentro. Kasi makaroon do sa sangkaganaan, kung mga halimbawa limang bilog ka mo, kugang do daya karang 500 pesos sa sangadlaw sa minatuod-tuod yung mga katropa. Kaping kung nag-budget, tight yung tagida, tight na tight yung tagidro imo karon nga budget. Kung makaraw yun nga plastada. O, rung 500 pesos sa limang katawo sa sangadlaw, hindi't anak kaigo karon mga katropa.
2: Oh, no!
0: O, tapos, paano pa, for example, dodaya karang, last time, dodaya karang Philippine Statistics Authority, rung PSI Aklan, tas sub-value it daya karang peso, kasi ko 2018, do parang do 100 pesos is do abo pating mabakay kuno sa 100 pesos pero makarang 2026 nagtaas imaw bali 180 ut ana
3: sentro
0: medyo do sa purchasing power ba ang ginatawag naton galing kun imong isipon no 20 pesos nga ni makaron alin lang mabakay sa 20 pesos ahaw ugang ibis nga ni makaron ay 15 pesos mga katropa grabe ta grabe ro
2: wow!
0: 15 pesos ag tatlong bilog ro sugod it 15 pesos so meaning tig 5 piso ro sang bilog ugang ibis ro na oh may 20 pesos ka bimana 15 pesos do ugang ibis nga ang pinutos tapos tawag ka ra may mabakay kat mantika may una pa mat ang 5 piso makaroon niya mantika in all fairness mata
3: sentro
0: kung may isang kagan ang wak kang galik daya karang bugas
2: oh no
0: oh ay kung ika ka pa sa kalibo karon nag star ba o, hindi ka man iya maswerte ka kung gatong ring gina no gatong ri imo karon nga ginagamit ay kung bukon mat gatong ring ginagamit karon nga ginabakay mo man perde gid nga may ada. Oh, so hindi naton malikawan no nga pag hindi naton mabasog do iba karon nga nagahambal sa daya karang programa another program nga right aton nga gobyerno nga uplift do uplift abi nga ra meaning kara hay unified or unified ano gidaro unified gid ang mayad unified package for livelihood industry and food and transport o kon uplift mga katropa. Daya ko no, ay para mabuligan ro mga Pilipino nga apektado daya kara nga padayon nga pagtaas it presyo it mga nagapanguna karon nga baga kunon. Grabe no. Sa hindi sa kung sa social media ka magtambay karon hambagon it ibang mga Pilipino in this economy mana ba in this economy oh, hay pares kara. May mga kilaga kita igto sa Middle East. Tungo sige das pat ako nuro pagbili ng bahana ay karon mga katropa. Gaping bagaslan pat ako nuro daya kara nga Iran aga Amerika. Ay wa kita kara kasayod kun nasta in unol do nga may mga peace deals kun sandara nga gin pangpirmahan. Na? May mga peace deals kun sanda karon nga mga gin pangpirmahan na mga katropa. Wa kita kasayod kung hasta hin uno. Ha? Hasta inuno pa ruraya karang nga giyera nga ra. Hasta inuno pa nga makaraya do sitwasyon. Ay sa padayon karon nga giyera, imagine mo, ro giyera igdot sa Middle East pero do epekto iya katon, do domino effect iya katon matindi. Nabatsyagan ta nato dun makaron kapin makarangabugan pangarata pasugod rubugan it daya karang Agosto ginambag it mga magugang karon hay raya man karon nga bugan hay tigkuguriit di ba kasi do iba karay kay ginambag nga tigkuguriit kasi hay wa pa nakatanom tapos paubosyon duani nagumpisa pa lang itanom ipalay
3: kaya
0: tigkuguriit gid mana. Oh, hay makarang tigkuguriit, hay paalin lang. No, daya nga ng mga issues magapit da sa mga Pilipino. Haman, kung pangutanon mo sanda, ano rong mga pinaka magapit nga mga issue nga gusto nga ninyo nga ma-address? Sa daya karang ato niya pungsod Pilipinas, unang-una karon ro padayon ag sigidas nga pagtilinaas it mga presyo it mga nagapangunang baga kunon. Ruraya karang sweldo. Di ba ga? Now, may isang Domingo pa, ag magapatigayon na naman itaya karang State of the Nation address ro aton karon nga presidente. Well, dubagantayan karang mga katropa saan ang State of the Nation address kun ano ro mga programa gon nga ginalatag it aton karon nga gobyerno or kun may una nga mga programa. Bukod niyang itnagasalig kita sa ginatawag natun karon nga ayuda.
3: Sentro.
0: Kundi mga programa nga makapabaskog sa raya karang kapas it mga Pilipino nga ano ron, makatrabaho. Although nga unaon kita sa ano nga ni kita, upper middle class nga at upper middle class yun kita, upper middle class income countries nga ginatawag natun. Kaka-anunsyo ang itdaya karang World Bank, upper middle income country na kita karon. Pero rupangutana it kagabanan nabatsyagan manan ninyo nga una un gid man kita sa ginatawag karon nga upper middle class income nga ginatawag nato.
3: Sentro.
0: Suduyon do anda karon nga kumbaga hay mga ano ron, mga pangutana, mga concern it mga Pilipino. Paano man nara maapektuhan nga unaon kami sa upper middle income country nga ginatawag? Maapektuhan man na kara among kita, gataas man naro amon kara nga kita, or basi haron malang man man nagihapon ro amon karon nga kita. Wa man itdaya nga nagbag-o. Mga katropa. Oras naton alas 11:47 sa udro adlaw ro aton karon nga oras agdaya kara nga portion daya kara nga balitaan hay ginahatod katon mga katropa itay kara nga cess the pain uy para sa aton nga mga suki uso makaron do mga gagnat ubos sipon ha sa aton karon nga mga katropa nga ni dapat may inyo man karon nga panangga kon mga makaraya nga ra magawa sa vitamin C nga Santon vitamin C hay kun hidapuan yung kamo karon pagkatapos abi ninyo karon trangkaso ubos sipon hay haragun dayon dumadason karon do daya kara nga pagtumar ninyo it daya kara nga cess the pain gindesenyo para buligan kamo nga magdasig nga magmayad sa masakit ka pareho it gagnat ubo pagbara it ilong bangon sa sipon ag pagpanginakit iti gawas may una araya nga paracetamol nga nagabulig sa pagdugat mga stress related nga pagpanginakit it ugo ginapabilin nga manami ro pamatsyag ag makafocus sa mga aktibidad ag maging produktibo. Roses the pain mga katropa, sarang nga mabakal sa mga magapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Ayara, produkto iti Yes to Health Incorporated mga katropa. Alas 11:48 na sa Udro Adlaw aton karon nga oras. Well, sa iba pagid natin nga mga balitaan, nga aton karanga pagatalakayo na aton karanga pagachekyaron. Raya karanga diwi, may ginpaguwa karon do daya karanga Chinese state media. Nga sang ka video, nga matya gina-portray rup mga Pilipino bilang sangka amo. Ay sugot ka mo, kitang mga Pilipino nga e-portray bilang daya karanga sangka amo mga katropa. Ay abot na karanga nagmuga ka. Sa ginubra nga rait daya karanga China. Hay ginkundina ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ro China Daily matapos karanga magpaguwa sa sangka social media post nga nag-portray sa mga Pilipino bilang mga amo. May kaangtanan sa issue itdaya karanga arbitral ruling sa West Philippine Sea. Ay suno kay Teodoro nasambitan niya po si Chinese state media outlet ay nagapakita sigon itpananaw it Chinese Communist Party o kon CCP sa mga Pilipino. Ay ginpaguwa ro controversial nga post ni China Daily ko July 10 daywang adlaw antes ro ka 10th anniversary it makasaysayan nga desisyon it permanent court of arbitration nga nagakilala sa kinamatarong it Pilipinas sa exclusive economic zone o kon EEZ kara sa West Philippine Sea. Mga katropa, sa ginpaguwa karon nga pahayag, rayang Webes it gabi ginpahayag ni Teodoro nga rupagpakita sa mga Pilipino bilang sangka amo ay sangka aklase it pagpangtapak ag propaganda kontra sa aton nga nasyon. Hay makitaan sa nasambitan nga video rosang kaamo nga nakasuksok it barong Tagalog ag may salakot samtang matyagi na manduan it mga karakter nga nagapakita sa mga Amerikano ag mga Hapones. Runaga guwa ay matya ginamanduan it Japan ag Amerika rudaya karanga Pilipinas. Ay ginpakita man sa nasambitan nga video ro amo nga ginbomba it water cannon sa kagawran matapos nga makabaton or mabaton ro kopya it daya kara nga arbitral award. Ay sunok kay Teodoro ro nasambitan karon nga material ita pagpang tuya-tuya or pagpang sunlog kung katon pa pagpang hamak, pagpang tapak sa 2016 Arbitral Award ay isang kapagpakita it dahas kontra sa mga Pilipino ag mga soldado. Ay gintawag man nana nga contemptible propaganda. Runasambitan karon nga post ag ininsister nga nagapakita rayat kawad-an it China nga kumbaga hay ano ron kung katon pa hay kaya nandang i-defend ro anda nga mga pahayag sa West Philippine Sea pinaagi sa nasakto nga argumento so kinahangan pa nandang magamit it mga makarayang ra nga racist propaganda para gang maiduso ro anda karon nga pangkaugalingon nga agenda. Ay duraisi semana haywat amana itaya karang lugar sa makaron nga ta tiempo na ag duraisi sem hay sang kapagpakita amana it o duraisi semot amana run lugar kundi pagkundi nagat ah mana ro mga Pinoy mana hay bukont at mga apo amo pahayag man ni Tariela.
3: Sentro.
0: Ni ko matabi ka rin, di ba? Naaki gani kitang hambagan itay ka rin amo, di ba? Okay lang hambagan kat amo it imong kakilaga ay susunlugan yat aninyo ron. Isa mga makarayang nga rahi, racism, gitaro guwa ka rin mga katropa. Very racist, gitaro statement it daya ka rin Chinese state media. Alas 11:54 na sa Udro Adlauro aton karon nga oras mga katropa. Aga, kugabos agang-agang na kita sa oras sa aton karanga pagpangalagad makaroon nga adlaw itaya karanga Biyernes. That's 17 sa buwan ni Tulyo 2026. Abo-abogin niya salamat sa aton karoon nga mga suki nga nagtutog ng monitor katon. Isa sang oras agtunga ang aton karoon nga pala tuntunan. Standby ka mo sa masunod karoon nga pagpangalagad itex FM News Nationwide, itex FM Mega Manila. Naging kakbay ka partner naton sa technical side si katropang Shamina Carr. Sa patrol katropang Rear Culas katropang Christian Villanueva. Sa supervision itamo niya station manager katropang John Allen Ascanio. Sa amin general manager katropang Sir Edwin Garing. Sa ngagan itamo niya chief executive officer and president Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwan nagdagahambay kinyot mayad-ayad nga untro adlaw. And God bless us all. Rayero XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
3: Centro! Centro!

0: si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: Pika.
1: Sister Pain.
2: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hot feed ng inyong XFM Network. Ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Defense Secretary Chodoro kinondina ang AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa Pilipinas bilang isang unggoy.
2: Ulat na nag-uugnay sa Batanes bilang bahagi ng China, binura sa website ng China University.
0: PBBM isinusulong ang mas malakas na trade ties sa Indo-Pacific.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng BMMA sa Ligiran Class of 2026.
0: Net satisfaction rating ni VP Sara Duterte tumaas ayon sa SWS survey.
2: Bilang ng child labor sa Pilipinas noong 2025 tumaas ayon sa PSA.
0: Nag-viral naman na content dyan sa Negros Occidental dahil sa paghampas ng aso, inireklamo. May latest po tayo mamaya.
2: Sa balitang regional, Representative Jojo Ang at dating Representative Zaldi Co. kinasuhan ng AmLig Antique Alliance dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique.
0: Balitang international, katropa, US military magpapatupad ng mandatory testosterone screening.
2: Sa balitang showbiz, Clean Money Girl Remark, nagdulot ng issue kay Mimia.
0: At sports, Nabi PH, buhay pa ang kampanya sa MLBB Women's International matapos po ang reverse sweep kontra Myanmar.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian po tayo ngayon ng Biyernes na, katropa, July 17. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na po ngayon ang XFM News Nationwide Live sa lahat po ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android.
0: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si katropang Buddy Oberas.
2: Ako po si katropang Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mariing kinundina ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang AI-generated video ng China state-controlled media, China Daily, na nagpakita po sa mga Pilipino bilang isang unggoy na umano'y sunod-sunuran sa Amerika at Japan. Sa nasabing video, makikita ang unggoy na nakasuot ng barong at salakot ay may hawak na 2016 South China Sea Arbitral Award bago ito bombahin ng water cannon. Isang eksenang itinuring ni Chodoro na racist at mapanirang propaganda laban sa Pilipinas. Ayon kay Chodoro, ang nasabing video ay hindi lamang pangungut niya sa arbitral award, kundi isa ring halimbawa ng racist at mapanirang propaganda laban sa mga Pilipino. Ipinapakita lamang na nasabing material ang kawalan umano ng legal at moral na batayan ng China sa mga pag-angkin nito sa West Philippine Sea. Dahil dito, mga katropa, muling iginiit ng Department of National Defense ang policy nitong limitahan ang pakipag-ugnayan sa Chinese government. Naisama rin sa pagkundina si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na nagsabing Filipinos are not monkeys. Ang isyo ay lumitaw kasabay ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na nagpapalang bisa sa 9-line claim ng China sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Robin Padilla, kinundina rin ang umano'y racist na video ng China Daily. Narito ang report. Kinundina ng tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla ang umano'y mapanlait, mapanghamak at may bahid ng rasismong AI-generated at editorial na material na inilathala ng China Daily kaugnay ng 2016 South China Sea Arbitral Award kasabay ng pagsuporta nito sa pahayag ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa tanggapan ng senador, hindi dapat gamitin ang kalayaan sa pagkapahayag at pampolitikang diskurso bilang dahilan upang yurakan ang dignidad ng isang lahi o bansa. Anila, hindi katanggap-tanggap ang paglalarawan sa mga Pilipino sa isang mapanlait at nakakababang paraan. Binigyan din ni Padilla na bagamat mahalagang mapanatili ang maayos na ugnayan, dialogo at kooperasyon sa lahat ng bansa, kabilang ang China, hindi dapat isakripisyo ang dangal, soberanya at karangalan ng sambayan ng Pilipino. Igirit pa ng kanyang tanggapan na ang anumang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa ay dapat lutasin sa pamamagitan ng diplomasya, paggalang sa pandaigdigang batas at mapayapang pag-uusap, hindi sa pamamagitan ng propaganda na naglalayong hamakin ang isang buong mamamayan. Muli ring pinagtibay ni Padilla ang paninindigan na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang mga lehitimong karapatan at pambansang interes sa West Philippine Sea habang isinusulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kasabay nito, nakiisa rin ang kanyang tanggapan sa panawagan ng DFA na agad alisin ang naturang mapanlait na material at hikayatin ang lahat ng panig na pairali ng katotohanan, paggalang at responsabling pampublikong diskurso. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, inalis na ng Jinan University sa China yung artikulo naman na naglalaman po ng pahayag na ang Batanes ay umano'y natural extension ng Taiwan at dapat ding sa ilalim sa soberenya ng China ayon sa Maritime Monitoring Group na Sea Light. Gayunpaman, sinabi ng Sea Light na natiling mababasa ang kaparehong nilalaman sa hindi bababa sa 3 Chinese state link platforms. Ito po yung Global Times, GD Today at National Institute for South China Sea Studies. Binigyan din ng monitoring group na walang inilamas na retraction, correction o anumang paliwanag kaugnay ng pagtanggal sa ulat. At hindi nga ang hulugan na tuloy na itong binawi. Ayon pa sa Sea Light, natili sa natura mga article ang panawagan ng ilang Chinese scholars na igiit ng Beijing ang pag-angkin sa Batanes at palakasin ang Coast Guard patrols at iba pang hakbang militar para sa itinuturing o para po sa mga pagkakataong itinuturing nila na angkop.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang makikilahok sa mga pagpupulong ng ASEAN sa Metro Manila sa susunod na linggo sina US Secretary of State Marco Rubio at Chinese Foreign Minister Wang Yi ayon sa Department of Foreign Affairs. Bagamat kumpirmado ang kanilang pagdalo, sinabi ng DFA na hindi patiyak kung aling mga pulong ang personal nilang sasalihan sa week-long ASEAN meetings. Makikisa rin sa mga pagpupulong ang mga kinatawan ng Russia, Australia, New Zealand, India, Canada, South Korea, United Kingdom, Brazil, Norway, Switzerland at Turkey. Samantala, nilino ng DFA na hindi kabilang sa agenda ng ASEAN ang usapin sa Batanes kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng ilang Chinese scholars tungkol sa soberanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natiling epektibo ang kasunduan po ng Thailand at Cambodia na ipagpatuloy ang pag-uusap pa rin para maresolba ang border conflict nila. Ayon sa DFA, patuloy na sinusunod ng dalawang bansa ang napagkasunduan sa trilateral meeting na pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo. Kabilang din ang pag-iwasan ng mahakbang na maaaring magpalala ng tensyon. Sinabi rin po ng tanggapan mga katropa na wala sila nakitang malaking insidente sa ngayon at itinuturing itong positibong hakbang sa pagpapanumbalik ng tiwala at relasyon ng dalawang bansa. Nauna nang sinabi ng mga analyst na ipinakita na nasabing trilateral meeting ang aktibong papel ng Pilipinas bilang ASEAN chair sa pagsusulong naman ng mapayapang resolusyon at sa alitan nga ng dalawang bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore, nagpakita ng matatag na ugnayan at tiwala sa Pilipinas. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live.
3: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinapakita ng kanyang katatapos lamang na working visit sa Singapore ang matatag na ugnayan ng dalawang bansa at ang kahandaan ng Pilipinas na maging strategic investment destination sa Southeast Asia. Ayon kay Pangulong Marcos, suportado ito ng lumalaking digital economy, skilled workforce at mga reformang humihikayat ng high value at technology driven investments. Nagkasundo rin anya sila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong na palawakin ang kooperasyon sa trade, investment, artificial intelligence, edukasyon, kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran. Pagpulong din ang sa mga business leader at investors na nagpahayag naman ng patuloy na pamumuhunan sa digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI at healthcare sa Pilipinas. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas matibay daw na kooperasyon sa panig po ng kalakalan at pamumuhay sa Indo-Pacific. Sa gitna ng kanyang working visit sa Singapore, sa paipagpulong sa mga leader ng Future Economic Cooperation Council, tinalakay ang pagpapalakas ng ugnayan ng mga pamahalaan, gayon din po ng pribadong sektor. Para makasabay sa nagbabagong pandaigdigang ekonomiya at makalika ng mas maraming oportunidad. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyang diin sa pulong ang kahalagahan ng innovation, economic resilience at mas malalim na pagtutulungan para mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan. Bahagi na nasabing pagpupulong ng kampanya ng Pangulong makahikayat ng mas maraming investors at mapalakas ang papel ng Pilipinas sa lumalagong ekonomiya ng Indo-Pacific.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa lighirang class of 2026 sa PMMA Complex sa San Narciso, Zambales ngayong July 17. Binubuo ang saligirang class of 2026 ng 327 nagtapos na midshipmen, kabilang ang 146 na nagtapos naman sa Bachelor of Science in Marine Transportation at 181 sa Bachelor of Science in Marine Engineering. Ang pangalang saligirang ay hango sa mga salitang salig na sumisimbolo sa tiwala at sagisag sa liwanag at hirang na nangangahulugang pinili at haliging huwaran. Nanguna bilang class valedictorian si Midshipman First Class Mark Owed Triles ng Tigaon, Camarines Sur. Isang scholar ng Philippine Coast Guard, nakamit niya ang pinakamataas na karangalan sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at kahusayan sa pag-aaral matapos matanggap sa akademya sa kanyang ikatlong pagsubok. Sa ang PMMA ay isang 206 na taong gulang na institusyong pinopondohan ng pamahalaan na naguhubog ng mga world-class na Filipino Merchant Marine Officers. Ang mga nagtapos nito ay nagsisilbi sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Merchant Marine Fleet na nagbibigay ng mahalagang ambag sa industriya ng maritime at sa pambansang seguridad ng bansa.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa iba pang balita naman tayo, na itala ni Vice President Sara Duterte ang pagtaas ng kanyang net satisfaction rating sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na isinagawa bago po magsimula ang kanyang impeachment trial. Batay sa survey na ginawa noong June 20 hanggang 29, umabot sa positive 31 ang net satisfaction rating ng Vice Presidente. Mas mataas ng 2 puntos kumpara sa positive 29 na naitala noong Marso. Lumabas din sa resulta na 58% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa kanyang performance. A habang 26% naman ang hindi nasisiyahan at 16% ang nanatiling undecided. Itinala ng SWS ang positive 31 na net satisfaction rating bilang good mula sa dating moderate na marka sa naunang survey kay BP Sara.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinayuhan ni Senator Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hintayin ang pagkapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga flood control project matapos ang State of the Nation Address o SONA. Ito ay matapos sabihin ni Alan Peter Cayetano o ng senador na susuportahan niya ang investigasyon ng NBI sa umano'y mga irregularidad sa 2019 SEA Games at bubusisiin naman ng minorya sa Senado ang mga issue sa flood control. Ayon kay Tulfo, may nakahanda ng mga pagdinig ang komite at tututukan ito ang mga bagong aligasyon at proyektong hindi pa nasisiyasat sa halip na mga kasong naisampa na. Iginit din ni Tulfo na hindian niya ang impeachment court ang tamang lugar para ilahad ang naturang issue dahil ang layunin ng paglilitis ay ang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte, hindi ang depensa ng senador.
1: XFM News Nationwide.
0: Bagyang tumaas ang bilang ng mga bata nagtatrabaho sa Pilipinas ng 2025. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, mula sa mahigit sa 861,000 noong 2024, umabot na sa tinatayang 868,540 ang mga batang edad 5 hanggang 17 na may trabaho. Tumaas din po mga katropa ang bilang ng mga child laborer sa mahigit sa 513,000. Ayon sa mga ekonomista, kabilang sa mga dahilan ng pagtaas, ang patuloy ding kahirapan, pagtaas ng presyo ng mabilihin, at epekto rin ng pandemya nagtulak sa ilang pamilyang pagtrabahunin ang kanilang mga anak. Pinakamarami sa mga bata nagtatrabaho ay nasa services sector, sinundan na agrikultura, habang natiling mas marami ang mga lalaki kaysa sa babae sa hanay po ng mga working children at children laborer.
1: XFM News Nationwide.
2: DepEd pinalalakas ang suporta sa mental health at seguridad sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live Report.
4: Pinalalakas ang Department of Education o DepEd ang mga programa para sa mental health at school safety kasunod ng mga naitalang banta sa ilang paaralan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ang pagpapalawak ng reporting system at helpline para sa mga estudyante, pagsasagawa ng safety drills, school security audit at paggamit ng CCTV at iba pang security measures. Ayon kay Education Secretary Sonia Anggara, mahalaga ang pagbibigay pansin hindi lamang sa physical na security, kundi pati sa mental at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, isinusulong ng DepEd ang pagkuha ng mga school counselor associates at pagpapatubad ng mas mahigpit na anti-bullying programs upang mapalatili ang ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, yung nag-viral na content creator dyan sa Negros Occidental, mga katropa, dahil dun sa paghampas sa aso, inireklamo. Katropa natin sa balita, Win Salinas ng XFM Kabangkalan.
5: Imbitahan na ng lokal na panguluhan ng bayan ng Kawayan sa Negros Occidental ang isang content creator matapos mag-viral ang content nito na nanghampas ng aso sa exclusive interview ng XFM Kabangkalan. Humingi ng tawad si Jomon Granada, 18 taon at residente ng Sitio Pitugon, Barangay Mabugsay ng nasabing bayan. Pahayag ni Granada, ginawa nito ang content upang magkaroon ng engagement ng reels at makatanggap ng sweldo galing sa Facebook.
6: Anahon-ahonan ko, Tay, may... Ay, kukabalo nga sala galay. Dugid kayo. Dugid mo. Makaswildo po sa Facebook.
5: Dagdag pa ni Granada na gusto lamang nito makatulong sa pamilya dahil sa kahirapan. Pinagdiinan din ni Granada na di alam nito na may posibleng kaso na kakaharapin dahil sa pananakit ng aso. Samantala, formal na naghahain ng reklamo ang grupong Batch Project PH na isang animal rights group advocate sa Negros Occidental kaugnay sa paglabag ng Animal Welfare Act. Hiniling din ito ang complete adoption ng aso mula sa pangangalaga ni Granada. Yan ang balita mula dito sa 106.1 XFM Kabangkalan. Ako si Katropang Win Salinas, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 ang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayo. XFM Cebu sa 88.3, katropa. XFM Palawan 104.7. At sa XFM General Santos sa 95.9.
1: Balitang regional.
0: Balita sa Antique, si Representative Jojo Ang at dating Representative Sal Dico kinasuhan ng Amlig Antique Alliance. Dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
7: Nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman Region 6 ang Amlig Antique Alliance laban sa ilang opisyal ng at pribadong individual dahil sa umano'y paglabag sa anti-graft at land loss. Kaugnay ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Antique mula 2019 hanggang 2025. Kabilang sa mga inireklamo si Nauswag Ilonggo Partylist Representative James Jojo Ang, dating Ako Bicol Partylist Representative Sal Dico, ilang opisyal ng DPWH at Department of Environmental and Natural Resources at mga district engineer ng DPWH. Ayon sa grupo, ang mga proyekto ay nagdulot umano ng pinsala sa marine turtle nesting sites, fish sanctuaries at mga lupang ninuno ng Irainon Bukidnon indigenous communities. Hiniling ng Amlig Antique Alliance sa Ombudsman na imbestigahan ang kaso at patawan ng kaukulang parusa ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Sinabi rin ng grupo na wala pa ring aksyon ng DPWH sa kanilang naunang petisyon at wala ring update mula sa Commission on Audit hinggil sa kanilang kahilingan na magsagawa ng special audit sa mga proyekto. Nanawagan din ng grupo sa mga pinuno ng Antique na maglabas ng pahayag at gumawa ng kaukulang aksyon hinggil sa issue. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
2: Konsihal ng Kadayangan SGA Barm patay sa Pumaril sa Midsayap, Cotabato. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensan.
8: Hindi na umabot pang buhay sa pagamutan ang isang municipal councilor ng bayan ng Kadayangan Special Geographic Area o SGA Barm matapos pagbabarilin kahapon ng hapon, Hulyo 16, sa bahagi ng barangay Salunayan sa bayan ng Midsayap, Cotabato. Kinilala ng kapulisan ang nasawing biktima na si Sangguniang Bayan Member Honorable Nacer Dalandan, nasa Ustunggulang at residente ng nasabing bayan. Base sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng Midsayap Municipal Police Station, nakaparada lamang ang sasakyan yan ng biktima sa gilid ng National Highway nang lapitan at pagbabarilin ito ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng kunsyal na siyang naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang malalimang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at malaman kung may kinalaman ba sa politika ang motibo sa naganap na krimen. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: 27 anyos na babae patay naman matapos po makuryente habang papunta sa pangunguhan ng shellfish. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
9: Isang 27 anyos na babae matapos makuryente habang papunta sa pangunguhan ng sisi o shellfish sa isang palisdaan sa bayan ng Pinamungahan, Cebu noong Miyerkules. Ayon sa Pinamungahan Municipal Police Station, alas 7 ng umaga na maglakad ang biktima patungo sa isang fish pond sa Purok Lagaw, Barangay Tahawa. Sa paunang imbestigasyon, aksidenteng nabangga ng babae ang isang konkretong poste ng kuryente dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa nakalaylay na secondary electrical wire. Hindi umano niya na malayang may daloy pa ng kuryente ang naturang linya niya, kaya agad itong nakuryente. Idiniklarang dead on the spot ang medical legal officer na pinamungaan Rural Health Unit ang biktima. Lumitaw rin sa imbestigasyon na tumagilid ang poste matapos lumambot ang lupa sa paligid ng palaisdaan dahilan upang lumaylay ang mga linya ng kuryente at magdulot ng trahedya. Wala namang nakitang palatandaan ng foul play o anumang sinyalis ng karasang kriminal sa katawan ng biktima. Naibalik na sa pamilya ang labi ng biktima habang patuloy na nakikipaugnayan ang mga otoridad sa mga kinaukulang ahensya o ba matukoy ang pananagutan at maiwasan ang kalintulad na insidente dulot ng nakalaylay na linya ng kuryente. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Simula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Mga residente at anti-mining group nagkilos protesta laban sa panibagong exploration sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Jiro Cruz ng XFM Santiago.
10: Muling nagsagawa ng kilos protesta ang mga residente ng Cebu at Dupax del Norte kasamang ilang anti-mining groups matapos itong magmarcha sa harap ng Mines and Geosciences Bureau at Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa pagpapahintulot sa panibagong mining exploration sa lalawigan. Nabigyan ng mining exploration permit ang North Luzon Mineral Resources Corporation at ang kilos protesta ay malinaw na pagtutol ng grupo sa exploration project sa Cebu bukod sa paggalatag ng barikada sa mga komunidad upang hindi makapasok ang drilling equipment na nagmula sa kumpanya. Sinasabing ipinalabas noong June 25 ang nasabing pahintulot partikular sa 4,456 na lawak na hektarya ng lupain para sa paghanap ng ginto, tanso at iba pang mineral kung saan inaasahang makaapekto ito sa sakahan, pinagkukunan ng tubig, kabahayan at mga ancestral domain ng mga katutubong pamayanan. Giit ng grupo na bago ipalabas ang permit ay walang naging free prior at informed consent ng mga apektadong indigenous peoples alinsunod sa itinagdang proseso. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
0: At panghuli sa balitang regional, meron pong 5 bata ang sugatan matapos mag-drug race sa barangay Marangas, Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales sa XFM Palawan.
11: Sugatan ang 5 minor de edad matapos na magkarambola ang 4 na motorsiklong kanilang sinasakyan sa kabaan ng National Highway sa Barangay Marangas, Batara sa Palawan, July 15, 2026, bandang alas 11:20 ng gabi. Base sa salaysay ng mga sangkot, nawala ng kontrol ang driver ng Smash 125 matapos umanong mag-Superman stand ang driver ng Rusi na pula sa Barangay Riutuba habang patagilid na nakadapa sa kanyang motorsiklo. Dahil dito, nagkasalpukan ng mga motor. Agad na tumakas ang mga driver ng Rusi na pula at matapos ang aksidente ay iniwan sa lugarang angkas nito na natagpo ang nakahandusay sa kalsada. Dinala ang lahat ng biktima sa Batara sa District Hospital habang nasa critical na kalagayan ang angkas ng Rusi na pula na minamaneho ng isang 14 years old na minor de edad at kasalukuyang inihanda para mas masuring mabuti. Ang iba pang sugatan ay stable na rin ang kalagayan. Patuloy ngayon ang investigasyon ng PNP para matuntun ang driver ng Rusi na pula na tumakas at upang malaman ang buong detalye ng insidente. Samantala, nananawagan ng PNP sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at iwasan ang pagpapahintulot sa mga minor de edad na magmaneho at makilahok sa illegal na karera o drug race. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Pinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
0: update. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa sa labas ng Pilipinas isang LPA sa line 2,965 kilometers. Silangan po ng southeastern Mindanao na may lakas ng hangin nasa 45 to 55 kph. May possibility hindi naman pumasok sa Pilipinas.
2: Katropang Buddy, ngayong araw patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa extreme northern Luzon, kaya't makakaranas ang Ilocos Region, Abra, Batanes at Babuyan Islands ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa pangiiral naman ang localized thunderstorm sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
0: Sumigat po araw 5:35.

0: ng showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkaroon ng controversy matapos punahin ng longtime personal assistant ni Heart Evangelista si Resty Rosella ang naging pahayag ni content creator Mimi Ya tungkol sa isang umano'y clean money girl. Sa isang vlog kasama si Isni Ranolio, pinuri ni Mimi Ya si Ann Curtis at tinawag itong clean money girl. Bagamat walang binanggit na ibang personalidad, naniniwala si Resty na may pinatatamaan umano ang naturang komento. Sa isang Instagram comment na kalaunan ay nabura, kinwestiyon ni Resty ang paggamit ng terminong clean money at hinamon ang basehan nito, bagay na naging usap-usapan sa social media matapos ma-screenshot ng ilang netizens. Kasunod ng issue, napansin din ng ilang netizens na hindi na nakafollow sa isa't isa sina Heart at Mimi Ya sa Instagram. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Heart, Mimi Ya at Isnir hinggil sa usapina. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nananatiling buhay ang kampanya na Nabi PH sa MLBB Women's International matapos ang baligtarin ang Falcon Daisies ng Myanmar 2-1 sa lower bracket ng Group B. Matapos mabigo sa unang laban, bumawi po ang koponan sa huling dalawang games para manatiling may chance sa knockout stage ng tournament. Aminado naman si head coach King Salman Makarambon na hindi pa naipapakita ng kanyang koponan ang tunay nilang laro. Ngunit kumpiyansa siya na makakabangon daw mga ito sa susunod na laban. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, July 17, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantong Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Shantong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: FM.
1: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang.
5: I just feel it all the time. X
6: FM. Naman natin ang isang information kung paano mapanatili na malusog ang ating katawan, especially with regards sa diet at kung ano yung pinakamagandang pamamaraan or diet na pwede po ninyong i-adapt para po tayo ay makaiwas sa mga karamdaman. Dito lamang po yan, atin po yung hihimay-himayin maya-maya lamang sa ating pong programang The Secrets of Health.
7: Ayan, maraming salamat Doc Ron. Tayo po ay napapakinggan sa lahat po ng XFM station, Solid FM at iba pa pong partner stations nationwide. At syempre sabay ang napapanood sa live ng Yes to Health Inc. page. At maging sa iba pa nating mga partners na nag-share na ating pong programa ngayon pong hapon pong ito. Ano? At kung kayo po ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, nako, eh swerte nyo dahil meron po tayong handog na regalo. No, siyempre sa ating Yes to Health Healthy Katropa giveaway. O, paano ba dyan na pwedeng makalibre ng coffee, Doc Ron?
6: Well, doon sa mga viewers po natin, ano, sa mga gustong makapanalo ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs, ang gagawin lamang po ninyo doon po sa viewers natin sa Facebook ay i-share po ang ating Facebook Live para naman po ay makita ng inyo pong mga kakilala o mga followers at family ninyo kung saan ay makatulong din sa kanila ang mga information na ito. And of course, lagyan po ninyo ng mga good or mga kagalingang na experience po ninyo sa atin pong mga produkto ng Yes to Health. And of course, lagyan po sa ilalim ng comment ninyo sa mga good experiences ninyo ang hashtag The Secret of Health para po kayo ay meron chance ang manalo pag kayo ang mapili ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs.
7: Yun, oh. Napakasarap pa naman ang ating kape na yan. Hindi lang ikaw babata. Gaganda ka pa.
6: Yeah.
7: Popogi ka pa. Ayan, at welcome na welcome po ang inyong mga tanong sa atin pong programa. Ipadala lang po ang inyong mensahe sa atin pong official hotline number na nakikita nyo sa screen. Kung kayo po yung nanonood sa Facebook, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At kung hindi po masaya ng inyong katanungan, pakilagay po ang pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig. At syempre, kung kayo po ay nagnanais na mag-try ng mga produkto po ng Yes to Health na napakarami ho ang nabinipisyuhan itong ating mga produkto na to, puntahan nyo lang ho ang ating po mga partner distributors na malapit sa inyong lugar, gaya po ng Mercury Drug Stores sa buong Pilipinas. Ganon din ang Watson's, The Generic Pharmacy. Napakaraming pharmacy na to sa iba't ibang bahagi ng bansa, no? Ganon din po ang St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar, yung mga butika ho, ano? Pagtanong nyo ho ang ating po mga produktong tatak Yes to Health. At good news, mabibili na rin ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket.
6: Woohoo!
7: Yan na. Pwede rin po kayo order syempre. Kung medyo tinatamad lumabas, Doc Ron, minsan walang Tawag dito. Walang pamasahe. Nagtitipid. Uh-huh. Ayan. Pwede po kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Mm-hmm. Ay, search lang ho ang Yes to Health 2011. Alam mo, meron din sa TikTok ay, na mga partner distributor tayo. Hanapin lang po ang lehitimong produkto po ng Yes to Health. At sa Shopee, hanapin, itype Yes to Health 2011.
6: And of course, Dokalji, hindi lang mabibili ang ating mga produkto sa mga pharmacies and partner supermarkets at sa online stores. Of course, mabibili din ninyo ang ating pong mga produkto sa ating mga Yes to Health clinics. Mm-hmm. At of course, kapag kasi Yes to Health clinics kayo pupunta, meron po tayong special discounts. Lalong-lalo na po sa ating pong mga senior citizens. Mm-hmm. Dali lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para po kayo ay maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag bibili kayo, meron din tayong libreng konsultasyon sa atin pong mga Yes to Health clinics, sapagkat nandun po ang ating mga batikan at matagal lang mga naturopathic consultants sa atin pong mga clinics nationwide. At liban po diyan, meron po mga programa nga pwedeng makatulong sa spesipikong karamdaman na meron po kayo. Meron po tayong mga programs and services katulad ng cleansing and detoxification program.
7: Yun, especially, yan, no?
6: Yes, lalong-lalo na doon sa mga may problema sa atay, may problema sa chronic constipation, and also may problema sa bato sa abdo, and also bato sa kidney. Also, yun din ang nutritional therapy and herbal therapy, or tinatawag natin yan na targeted supplementation, specific doon sa inyong karamdaman. Also, meron din tayong services na acupuncture, and also mugok buyang Korean therapy, and also biozapper therapy and terahertz therapy, lalong-lalo na doon sa may mga problema sa inflammation sa joints, and para ma-enhance ang trabaho po ng inyong bone marrow para lumusog uli. Yan po ang terahertz therapy. Mm-hmm. Diyan lamang po sa ating mga Yes to Health clinics.
7: At syempre, kung nais yung pasalan ng Yes to Health, pwede kayo mag-walk-in sa ating mga Yes to Health clinic. Bukas po tayo Linggo hanggang Biyernes from 8 a.m. hanggang 5 p.m. Meron po tayong mga consultant na pwede hong makausap. At kung nais po ninyong pasyalan ang ating po mga Yes to Health Wellness Clinic, ito ho ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
0: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Cosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum Quezon City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellphone Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
7: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pumpala tuntunan, The Secret of Health. At hahanto naman tayo sa ating segment, The Secret of Health, Health Info. Ayan, at syempre, pag pinag-uusapan ang kalusugan, talaga namang kinakailangan nating alamin na ano yung mga sikreto ng kalusugan na madali nating magawa. Actually, pinag-uusapan natin, Doc Ron, yung tungkol sa ano sa health law o laws of health. At nakakatatlo na siguro tayo, no? At ngayon, di ba, nag-start tayo, pure air, then sunlight, then...
6: Exercise,
7: then rest.
6: Rest, kahapon.
7: Kahapon. And ngayon naman, pag-uusapan natin ang tinaturing na isa sa pinakapundasyon ng kalusugan, ito yung proper diet. Okay, no, gaano ba kahalaga na tama ang pinipili nating pagkain? At anong impluensya nito sa ating kalusugan? Alam po ba natin, mga ka-wellness, na ating katawan ay binubuo ng mga more or less 30 to 37 trillion cells.
6: Wow.
7: Paano kaya nila nabilang yun? Bawat isa sa mga cells na yan ay nangangailangan ho ng tamang sustansya araw-araw upang maging maayos ang kanyang pagtatrabaho. Isa pa, ang ating katawan ay patuloy po na gumagawa ng mga bagong cells. Mm-hmm. O, sabi nga, yung ating skin, napapalitan yan sa loob lamang ng ilang weeks. Kaya kung pangit ang balat mo ngayon, huwag ka malungkot kasi pag inayos mo yung diet mo,
6: pwede mapalitan.
7: Pwede mapalitan yan. Yung ating pong lining ng ating bituka, which is pinakang vulnerable sa pagkasira, napapalitan halos kada ilang araw. Lalo na yung sikmura natin, ano? Tapos yung ating pong mga buto ay patuloy na nire-renew at paglipas po ng panahon. Ibig sabihin, ang pagkain po natin, ang nagsisilbing materyales sa ating pong katawan araw-araw. Ngunit, sa kabilang banda ho, ayon sa mga eksperto sa kalusugan, milyong-milyong tao po sa buong mundo ang nagkakasakit dahil sa hindi tamang pagkain. At marami sa mga sakit tulad po ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso, yung obesity, at ilang pang uri ng cancer ay may kaugnayan po sa ating pagkain na araw-araw. Kaya naman ang tanong, Doc Ron, na ano nga ba ang tamang pagkain?
6: Tamang pagkain, kung minsan iniisip ng iba, kailangan na mag-restrict o di kaya tumigil sa mga certain na pagkain. So isa din yun sa kailangang titingnan at hindi naman ibig sabihin na talagang maraming bawal. Ang tamang pagkain is about food choices and also balance sa ating mga pagkain. Titingnan natin, ang tamang pagkain ay pagkain ng balancing dami ng carbohydrates, protein, healthy fats, vitamins, minerals, also yung mga pagkain na may fiber, also sapat na tubig upang matugunan ang pangangailangan ng ating katawan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabawal ng lahat ng mga paborito ninyong pagkain.
7: Oh.
6: Kasi sasabihin, pagka-diet Doc Algie, sasabihin, bawal na naman. Kaya sasabihin ni...
7: Ayaw
6: talaga ng bawal kasi talagang nature na ng tao na ayaw i-restrict. But then, kung titingnan natin, ay ito ay tungkol sa tamang pagpipili at tamang dami ng consumption ng pagkain. Kung titingnan natin, ang pagkain ay ang pangunahing pinagkukunan ng energy energy or enerhiya ng ating katawan, kung saan nabubuhay yung ating 30 to 37 million trillion. Or trillions of cells sa katawan. So, titingnan natin ang carbohydrates, ang primary fuel ng ating mga cells. Kapag gusto mo naman ng fuel ng katawan or energy ng katawan na mas mahaba yung kanyang duration, is kukuha doon sa fats. Kapag ang ang trabaho naman ng protina sa ating katawan, ito ang nagbubuo or nagkukumpuni doon sa mga damage na cells ng ating katawan, and also sa pagpapatibay ng mga tissues and also mga muscles or mga maskulo ng ating katawan.
7: Ayan. Siyempre, ang pagkain, kailangan din mayaman sa mga vitamin. Kasi, di ba, may tinatawag tayong macro.
6: Macro, yes.
7: And micronutrients. Mm-hmm. So, yung mga pagkain, mayaman naman sa mga vitamins, nakabilang sa mga micronutrients. So, katulad ng paborito natin, vitamin C, mm-hmm. o vitamin A, D, E, zinc, mm-hmm. selenium. Kailangan din, especially mga antioxidant. Mm-hmm. Kasi yun ho ang nagsisilbing protection para hindi po agad masira ang ating po mga cells, mm-hmm. at nakapagbibigay po ng matinding sa atin na depensa laban sa mga sakit. Kapag malakas po ang ating resistensya, hindi po tayo madaling tamaan ng mga karamdaman na dala ng mga mikrobyo, dala ng sobrang stress. Mm-hmm. Alam mo, yung stress, yan palang sapat na magbigay ng sakit sa atin.
6: Yes.
7: Pero kung malakas ang resistensya ng katawan natin, yung adaptability niya, mm-hmm. Hindi po tayo agad tatamaan ng sakit. Mm-hmm. At makakatulong din po sa ating kalusugan ang mabuting pagkain to maintain our weight, mm-hmm. Na hindi naman tayo magpapakagutom. Iba kasi,
6: starvation
7: diet na, hindi kakain. Uh-huh. Mayroong tamang paraan.
6: Yeah.
7: Isa na dyan yung calorie system. Mm-hmm. So, pagbibilang ng calorie, ano yung tamang pangangailangan ng katawan natin. Wala kasing one standard ng nutrition that fits all. Mm-hmm. Kumbaga, may iba-ibang preference ang mga tao. Mm-hmm. Kaya kinakailangan alamin din natin kung ano yung pangunahing kailangan ng ating katawan base sa ating kondisyon na, mm-hmm. Doc Ron.
6: Well, primary na titingnan natin when you go on nutrition, number one na target nito is, of course, maprotektahan yung ating puso.
7: Mm-hmm.
6: Of course, number one yan top notcher yan sa mortality cost sa buong mundo.
7: Walang nakakatalo dyan.
6: Walang number nakakatalo.
7: One, heart attack.
6: Even kahit doon sa panahon ng pandemya, na ang pandemya, mas rapid yung mortality, pero top pa
7: ang
6: din.
7: Cause of death, heart attack.
6: Heart attack pa din.
7: Kahit COVID yung dati.
6: Yeah. Naapektuhan pa din ang puso. Kaya titingnan natin ang pagkain ng maraming gulay. Let's say, for example, prutas, whole grains, pagkain ng isda, also mga nuts, at mga pagkaing healthy fats ay nakakatulong sa pagpababa na tinatawag natin mga bad cholesterol, mm-hmm. para makontrol ang blood pressure natin. Also sa pagpabawas ng pamamaga or inflammation sa loob ng ating katawan. Lalong-lalo na kapag kayo ay stressful nature of work, kaya kailangan ng mga pagkain na nagpapababa na tinatawag natin na inflammation. At kapag bumaba ang tinatawag natin inflammation and also mga bad cholesterol sa ating katawan, na nagpapababa ito ng panganib ng sakit sa puso at tinatawag natin sa stroke. Mm-hmm. At makakaiwas din hindi lamang doon sa pagkakasakit sa puso, mm-hmm. kundi makaiwas din sa sakit na katulad ng diabetes, hypertension, stroke, also itong problema ng fatty liver.
7: Yeah, marami may ganyan, liver.
6: Rampant na ngayon kasi hindi lamang yung alcoholic, meron ng tinatawag na non-alcoholic fatty liver.
7: Mm-hmm.
6: Na kung saan ay parang epidemya na din sa buong mundo or pandemya na sa buong mundo, no? Also, to hindi magkaroon ng osteoporosis, at also maiwasan ang pinaka-dreaded na sakit ng lahat, mm-hmm. is itong tinatawag natin na cancer.
7: Actually, cancer is second most deadly.
6: Deadly.
7: Oo, yung malignant neoplasm. Mm-hmm. That's cancer. Mm-hmm. Just imagine, wala dati sa listahan niya ng mga killer diseases.
6: Tapos ngayon,
7: pangalawa na siya.
6: Pangalawa na, hamakin mo yan. So, ibig sabihin, kailangan talaga nating tingnan yung tamang dieta o tamang pagkain, tamang choice of food upang makaiwas sa ano, sa karamdaman. And of course, ang pinaka the best talaga is mag-iwas kaysa sa manggamot ng karamdaman. Oh,
7: kasi mas maganda yung prevention kaysa magkagamot ka. Isa pa sa maganda sa tamang pagpili ng pagkain, eh yung naiingatan yung kalusugan ng ating utak. Mm-hmm. Kasi kung healthy diet, for example, you eat a lot of healthy fats na merong omega-3 fatty acid.
6: Yes.
7: One of the best nutrients, especially fatty acid for the brain. Mm-hmm. At napapanatili nito na healthy yung ating memory, even yung ating concentration, which is isa sa sign ng pagtanda ay ang pagbaba ng ating cognitive function.
6: Mm-hmm.
7: Minsan, yung mga tao, kahit na 40 pa lang, 50 pa lang, malilimutin na. Uy, sabi, tumatanda ka na. Kaya di po nakapagtataka na yung mga taong mahilig kumain ng healthy food, eh mas maganda yung performance nila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, because mas maganda yung kanilang brain capacity.
6: Mm-hmm.
7: At isa pa, ang healthy food, pag pinili natin yan, mas maiwasan natin yung problema sa constipation, mm-hmm. mga digestive disorder, kasi mataas ang fiber content ng mga pagkaing healthy. Mamaya, mm-hmm. pag-usapan na ano ba yung mga healthy na yan. Unahin muna natin yung benefit. Ano?
6: Yeah.
7: And nakakatulong din ito para hindi ka mag-retain ng maraming toxin sa katawan. Kasi the more fiber you have from mm-hmm. whole grains and other foods like yung mga beans, diba? Mm-hmm. Eh mas advantage to sa ating pong taba sa sistema natin, mm-hmm. and also sa pagdi-detox ng ating sistema.
6: Mm-hmm.
7: Yan. Kaya dun pa lang sa pagpili ng tamang pagkain, eh marami ka nang ginagawang hakbang para gamutin mm-hmm. ang ating sarili at ma-prevent ang sakit. Kaya nga sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. You know yung ibig sabihin ni Hippocrates.
6: Mm-hmm.
7: Hindi naman ibig sabihin ni Hippocrates na yung medicine na yon na ay ano, mga drugs.
6: Yes.
7: Diba? Kasi hindi mo naman pwedeng kainin yung maintenance. Yari kapag kinain mo yung maintenance mo.
6: Uh-huh.
7: Ano, pero yung sinasabi na medicine doon ni Hippocrates is literally a healthy diet.
6: Yes, a healthy diet. So, liban dyan sa ano, Dok, ano, sa pag-cleanse, also brain function, ito din ay nagpapatibay. At our choice of food could also brings a lot of strengthening sa ating buto.
7: Mm.
6: Lalong-lalo na sa buto at saka sa ngipin. Let's say, for example, kapag ka ang pagkain natin is mataas sa calcium, sa mga minerals katulad ng calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, papatibay ng buto, vitamin K, na kung saan ito ang tumutulong para mag-bind yung ano, yung mga calcium doon sa ating buto.
7: Mm-hmm.
6: Ito ay napakahalaga, lalong-lalo na doon sa ano, sa growing stage ng mga bata. Well, of course, hindi lamang sa mga bata, pati din sa doon sa nagkakaedad, kasi habang kakaedad is bumababa yung calcium sa katawan at sa buto. So, mm-hmm. kailangan mapanatili. And also doon sa mga buntis at sa mga matatanda. Ang protina naman ay ang pangunahing kailangan para mag-repair ng ating mga joints and also mag-repair ng ating mga muscles. Maraming mga pag-aaral na napapakita na may kaugnay ang tamang pagkain sa mababang panganib ng tinatawag natin na depression and anxiety.
7: Oo, kasi maraming pagkain na merong natural phytochemical na nagpapakalma ng katawan.
6: Mm-hmm. Nagpapakalma and also, Doc, yung sinasabi nila na tumutulong sa pag-produce ng serotonin and melatonin,
7: yung mga happy hormones
6: sa ating katawan. And also yung tinatawag natin na yung pagkain na nagbibigay sa atin ng resistance to pain, natural pain reliever sa ating katawan. Kaya, so, good choice of food, ang kalimitan nakikita natin is nakaka-apekto din sa cognitive function. And also, ang magnesium, calcium, potassium, at tryptophan na matatagpuan sa ilang mga masustansyang pagkain ay nakakatulong upang maging maayos ang ating pagtulog. Lalo doon sa mga nagkukurenta na, ano?
7: Mga
6: quarantine. Nahihirapan na matulog, nagre-reklamo na kasi natutulog ng alas 11, alas 12, gigising ng alas 2 at alas 3, nahihirapan na makatulog. Pero pagka good choice ng pagkain, masarap po ang tulong po ninyo.
7: Oo, at isa sa mga pagkain yan na alam ko ha, sibuyas.
6: Yes.
7: Saka yung iba mahilig sa mga tsa, like pandan, o mga kamomile. So maganda sa tulog yan. At hindi lang yan, pag healthy ang diet mo, kitang-kita mo yan sa itsura.
6: Yes.
7: Kaya di ba, may makikita ka blooming.
6: Blooming.
7: Kasi ang healthy diet daw ay nakapagpapaganda ng ating balat, ng ating buhok, at ng ating overall aura. So, parang mas bata kang tingnan. Kasi yung mga vitamins and minerals that are proven na nakapagpapabata ay makikita mo sa healthy diet. O kaya napapabagal dito yung pagtanda dahil especially yung mga plant-based sources, yan ay mayaman sa mga antioxidant. Mga anti-aging phytochemical na kilala sa scientific research na talaga nagre-reverse ng aging process. At nagiging kahit na kayo ay edad sabihin na natin 60, mukha ka pa rin 59.
6: 10 years younger. Mukha 59, 1 year lang.
7: Hindi, pero joke. Mas less, mas bata kang tingnan sa edad mo.
6: Ay, pero kasi sinasabi, you look 10 years younger than your age.
7: Yeah, tama yun.
6: So, liban dyan mga Dok, ano, so, ang maayos sa pagpili ng pagkain ay nagpapahaba.
7: Yun ang gusto ko.
6: Nagpapahaba ng buhay at kalidad ng buhay. Mm-hmm. So, kasi mahirap din na mahaba yung buhay pero
7: hindi maganda yung quality.
6: Hindi maganda yung quality, sakitin, hindi ka na makagalaw. Tapos, itong nangyayari is mahihirapan ka din na makikita mo yung mga tao na sa paligid mo. Ikaw ang, kumbaga, ikaw ang pasani nila. Yun ang pinakamahirap sa lahat kasi kung minsan iniisip natin yung nag-aalaga lang ng hihirapan. Of course, pati yung inaalagaan, nahihirapan din kasi ayaw nating maging pabigat sa mga taong nakapaligid sa atin. At a good choice of food o pagpili ng tamang nutrition, ito ay napruwebahan sa tinatawag na meron kasing 20-year study, Doc, na tinatawag na Blue Zone Study. O, tiningnan yung mga tinawag na Blue Zones. Ang Blue Zones, ito yung mga lugar na kung saan marami yung centenarian. At hindi lang yung centenarian na naka-wheelchair. Ito yung mga centenarian
7: active.
6: Na active pa sila, nagtatrabaho pa sila, at meron pa, ano pa sila, contributing as a member of society pa din sila. So, ang mga Blue Zones na ito, which is kung makikita natin, mostly ng kanilang pagkain, 90 to 95% is yung tinatawag natin plant-based diet.
7: Wow.
6: So, yung ibang zones is kumakain sila ng isda o kumakain ng gabi, ng karne, pero very little amount. More on tinatawag natin na plant-based diet. Ang mga original five regions ng Blue Zones, ito ay sa Okinawa, Japan.
7: Kaya pala, sa Japan, kahit na 70 yata, nagsiserve pa sa, ano, sa restaurant.
6: Meron pa sariling ano, may sariling shop pa, may noodle shop pa.
7: Tama.
6: So, Japan, also itong sa Sardinia, Italy, kaya nauso nga yung tinatawag natin na merong diet na tinatawag nila, nakalimutan ko yung term noon, Mediterranean diet.
7: Yeah, Mediterranean diet.
6: Doon din, doon yan kinuha sa ano, sa Sardinia, Italy. Also sa Nicoya, Costa Rica. Also sa Ikaria, Greece. And ito, ang pinaka-unique is itong sa Lumadlinda sa ano, sa US. Kasi sa paligid niya is industrialized. Pero siya lang ang natatangi doon sa kalagitnaan ng industrialized na state kung saan mayroong blue zone. Kasi itong iba, itong Okinawa, sa Okinawa sa Japan, nasa bundok ito. Itong Sardinia, nasa bundok din. Nicoya, nasa bundok. Ikaria, nasa bundok din. Parte yung mga ano, yung mga centenarian. Kakaiba itong sa Lumalinda.
7: Bakit? Mamaya malalaman natin, Doc,
6: kung bakit kakaiba yung sa Lumalinda. No?
7: Kaya mga ka-wellness, ngayon alam na po natin ang overall value ng tamang pagpili ng pagkain. Mamaya naman po pag-uusapan natin ang pinaka-recommended na pagkain na subok na nakapagpapahaba ng buhay.
6: Yes.
7: Ito ang plant-based diet at mamaya po yan sa ating palatuntunan, babalikan po natin yan pong ating mga tatalakayin yan. Kaya huwag po kayong bibitaw sa inyong pakikinig dahil magbabalik pa ang palatuntunan,
8: The Secret of Health.
9: The secret of health.
10: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinadala Dali, pinahusay! Samsung Plus Gold! Pinakalong mangusti, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Samsung Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Samsung Plus Gold! Mabibili sa pinatablapit po tingas sa inyong lugar.
0: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
7: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Pwede po kayo mag-text kung meron po kayong tanong sa 0969-609-6545 para po masagot namin ang inyong mga inquiries regarding sa ating pinag-uusapan. And pwede rin kung meron kayong other questions, syempre. Mm-hmm. Ngayon ay fully aware na po tayo ng health authorities ay... sabi nga ng mga health authorities, fully aware na sila sa sitwasyon na naidudulot po ng problema sa ating pong kalusugan ng hindi tamang pagpili ng pagkain. Mm-hmm. Oo, yan ang umatenda ko ng webinar, 2 days webinar ng DOST FNRI. Mm-hmm. At yan talaga yung pinag-uusapan, mga ka-wellness. Grabe. Just imagine, sa Pilipinas na lang napakarami ng bansot na bata na wala pang 5 years old. Napakaraming obese. Napakaraming mayroong problema sa hypertension, diabetes. And that's because of the choice of food. Mm-hmm. Yun ang kanila nakikita. Kaya ngayon, binibigyan na ng value yung mga native na mga halaman, mm-hmm. yung mga dating kinakain natin sa probinsya, di ba? Ngayon, sa Amerika, naglabas sila ng tinatawag na bagong dietary guidelines na kilala din bilang inverted food pyramid. Kasi di ba ang pyramid ng food pyramid dati, syempre yung pyramid. Pero ngayon, binaliktad
6: na yung pyramid.
7: Inverted pyramid. Uh-huh. Ito ay initiative ng Trump administration sa kanilang program na Make America Healthy Again. Uh-huh. Sabi nga dito nila, we must return to the basic American household. Mm-hmm. Must prioritize diet built on whole nutrient-dense foods, protein, dairy, vegetable, fruits, and healthy fats, and whole grains, sabi ni President Trump, paired with a dramatic reduction in highly processed foods, with refined carbohydrates, added sugar, excess sodium, unhealthy fats, and chemical additives. Mm-hmm. Yun ang kanilang pinalabas ng National Institute of Health sa Amerika, yung inverted pyramid. Hanapin nyo yan, i-google nyo yung ano, yung American dietary guidelines. Makikita nyo na nasa yung mga carbohydrates na mga refined nasa pinaka-lower. Mm-hmm. Then yung mga fruits and vegetables na doon sa pinaka-top. Katapat na mga
6: proteins.
7: Mga proteins. Mm-hmm. Ano?
6: And fats.
7: Oo, na organic. Hindi yung mga nakadilata. Ganun na rin ginawa nila. Uh-huh. Sa Pilipinas, meron din tayo. Ito yung tinuturing nila na isa sa maganda pag-aralan nila na para sa Pilipino, yung pinggang Pinoy. Mm-hmm. At sa pinggang Pinoy, binalansi nila na yung isang pinggan ay mayroong pinaghati nila. Yung kalahati ay fruits and vegetables. Mm-hmm. Then on top of that is tubig. Mm-hmm. Tapos yung kabilang side, hinati sa dalawa. Nandun yung carbohydrates, nandun yung healthy fats, at saka yung protein. Mm-hmm. Dun sa pinggang Pinoy. Mm-hmm. Pero interesado ako, Doc Ron, dito sa plant-based diet. Mm-hmm. Kasi ito yung proven na nagpapahaba ng buhay. Ano ba itong plant-based diet?
6: Well, the word itself tells about it, yung tinatawag natin na plant-based diet, obviously, is galing sa plants. Uh-huh. So, mostly, ang kinakain is gulay, prutas, mga grains or butil, whole grains. Pag sinabi natin whole grains, hindi yung white rice. Pagka whole grains, brown rice yan. Kasi dati, yung ano...
7: may darak pa.
6: May darak pa. Kasi dati, bago ka makakasaing, mag-e-exercise ka muna, babayuhin pa yun.
7: Alam mo kami nga ni Missy, sabi ko sa kanya, gusto mo talagang pumayat ka? Uh-huh. O pumayat tayo? Uh-huh. At healthy tayo? Tanggalin na bumili tayo ng palay. Uh-huh. Tapos bumili tayo ng losong. Bago tayo magsaing, magbabayo na.
6: Magbabayo.
7: Yun ang sikreto noong unang panahon. Uh-huh. Kaya hindi sila, lagi sila may exercise.
6: Tapos dapat magaling ka magtahip. Kailangan marunong kang magtahip noon. Tapos pipilian mo pa yun ng pasi. Yung mga hindi pa na ano.
7: Ang akin may unang panahon, di ba? Ang laborious talaga, pero healthy naman sila.
6: Healthy.
7: Ngayon, ang tumataba yung baboy kasi yung darak.
6: Nandun.
7: kinikis-kis doon sa bigas, napupunta sa baboy.
6: Yeah, tapos lalagyan yung puting bigas fortified with gagawin ng fortified. Sana yung ano, yung sustansya nandoon sa darak, tinanggal yung darak tapos dadagdag.
7: Pero alam mo ngayon ano, aware na rin yung mga ka-wellness natin. Uh-huh. Kaya marami na rin ang bumibili ng mga unpolished rice.
6: Unpolished rice, yes.
7: Mga red rice. Mm-hmm. Kaya lang mahal.
6: Mm-hmm.
7: Pero okay lang kasi yung isang cup mo noon pag kumain ka ng ano ng whole grains, busog ka na eh, hindi ka makakain ng marami.
6: Yes.
7: I'm sure.
6: And of course, huwag isipin na mahal kasi ang kapag ganoon ang isipin niyo, kasi ang binili niyo doon is yung kalidad ng pagkain niyo.
7: Mas mahal ba ospital?
6: Kasi nag-iipon ka, nakamura ka nga magbili ng mga ano, kind ng pagkain.
7: Sabi nila magka Santon Plus Gold baka mahal. Hindi ho, ang Santon Plus Gold magkano lang naman? Uh-huh. Mas mahal ma ospital.
6: Ay, kung pinapansin niyo doon sa kumpara niyo doon sa mga nagbibisyo, nagsisigarilyo, yung sa sigarilyo 20 pesos, Santon Plus Gold 13 lang. So
7: kung bibili ka pa ng wholesale baka maka-discount pa.
6: So plant-based diet, doon sa plant-based diet, gulay, prutas, whole grains, of course unpolished rice yan, legumes. Ito yung misconception kalimitan daw kasi iniisip na ang beans lalo na pagka-munggo ay nakaka-arthritis.
7: Kaya ayaw tuloy kumain ng beans kaya mayroon tayong patient sa Yes to Health. Sabi niya, alam mo Doc, 15 years na akong hindi kumakain ng beans.
6: Uh-huh.
7: Kahit anong beans.
6: Uh-huh.
7: Sabi ko, kahit munggo? Oo, 15 years. Kumusta yung rayoma mo? Andiyan pa rin, sabi niya. Sabi ko, alam mo, ba't hindi ka kumagaling?
6: Uh-huh.
7: Hindi ka kumakain ng beans.
6: Yes.
7: Ayan po yun.
6: Kasi nandun yung essential amino acids doon sa mga beans to repair. Also, anti-inflammatory. Of course, fiber meron. Pagkain nga lang ng beans, araw-araw, nagre-reduce up to 75% ng colon cancer. Pagkain ng beans. Kaya kung titingnan natin, maling conception yun ha, na ang beans ay pinagmumula. Of course, may uric acid ang beans. Pero kapag ka ibaba din yung whole night, bago ninyo pakuluan pagka umaga, natatanggal yung
7: Saka iba rin yung uric acid niya na hindi katulad ng karne.
6: Yes, purines.
7: Ibig sabihin, pag wala ka naman talagang dating uric acid level na mataas, kahit kumain ka araw-araw ng beans, wala naman
6: problema.
7: Actually, staple diet ng mga Europeans and Americans yan eh. Di ba?
6: Paalala ko dati, may kakilala ako doon kasi dati is gumagawa ng tokwa, tapos araw-araw palaging beans. Mm. Sabi, mabuti ikaw Ronald, hindi ka nagkakarayuma. Sabi ko, sa ilang taong ko po, sir, hindi naman po kami nagkakarayuma dito sa pagkain namin. Kasi ako talaga mahilig sa beans, kahit araw-araw beans. Wala naman, so far, wala pa naman. Wala man namang rayuma. So kasali doon ang nuts and seeds. Ito po yung tinatawag na concept ng vegetarian or plant-based diet, mga ka-wellness.
7: Ano ba ang difference ng vegetarian diet sa veganism? Para doon sa mga nalilito dyan.
6: Kasi meron kasing term na veganism. Ito kasi is philosophy.
7: Yung mga vegan.
6: Mga vegan. Ang totoong vegan is a philosophy in which is kung saan bawal ang lahat ng produkto, paggamit ng produkto, hindi lamang sa pagkain, kundi kasali yung gamit. Say for example, yung leather. Hindi pwede sila, hindi sila gumagamit ng leather kasi that is against animal cruelty. So leather, also yung pagkain ng honey kasi nga namamatay yung mga bubuyog. And also bawal din pagsuot ng mga bag na leather. Basta anything na nanggaling sa animals. Also they are not drinking milk, of course using eggs. So yun yung tinatawag natin ng veganism.
7: Parang pati seaweeds nga may isang vegan na
6: pati seaweeds ayaw.
7: Sinabihan ako kasi may buhay. Parang anyway, sa susunod na lang
6: pag-usapan. So kasi kung titinan may buhay, lahat naman siguro may buhay. Pero with regards to sa animals. Now, sa vegetarian naman, ang comparison sa vegetarian, ito naman meron tatlo namang klaseng vegetarian. Yung lacto-ovo vegetarian. Lacto means milk, ovo means egg. So that means they eat vegetables using also milk and eggs. Merong namang lacto-vegetarian.
7: Pero wala silang karne.
6: Wala silang karne.
7: All kinds of meat.
6: Ano lang, ang ginagamit nila na from animal products is milk and eggs.
7: Yun lang.
6: Lacto-vegetarian naman is yung tinatawag na milk lang ang ginagamit. Opo, vegetarians, yung egg ang ginagamit, dinadagdag nila sa pagkain. Meron ding ibang, ito, hindi ko na makonsider na vegetarian kasi tinatawag nilang pescatarian. Yung tinatawag na kapag pescatarian, kumakain ng marami, mostly is gulay, then, tapos kumakain din ng fish. Yung tawag nila pescatarian. Pero I do not consider that as part ng tinatawag natin na vegetarian diet.
7: Ayan, mamaya po sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang benepisyo ng plant-based diet at sasagutin natin ang inyong mga katanungan. At pag-uusapan din natin ang ibang mga produkto ng Yes to Health, kung anong benepisyo nito at bakit magandang gumagamit tayo ng Santon Plus Gold kung hindi po maayos sa tingin natin ang ating diet. Ano ba may tutulong ho nito? Pwede ho kayo mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. At tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang ating programang
0: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zampon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zampon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
9: Zampon Plus Coffee Mix.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Zandone Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Zandone Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Zandone. Mabibili sa mga butika.
13: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.

0: Okay, balik tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Siyempre, ang ating pong programang ito hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold. Pwede po kayo mag-text sa ating hotline na 0969-609-6545 at ilagay inyong pangalan. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, isama na rin kung saan po kayo nakikinig na lugar.
1: The secret of health and
2: it po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang natin para makaiwas sa maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Sa mga hindi po nakakaalam, ang Santon Plus Gold po ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang extract. Standardized extract po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po yung mga natural na mga sangkap, kaya siguradong walang harmful side effect. Kaya naman sa mga hindi po nakasubok na ating pong produkto, puntahan po ang ating mga partner distributors sa pinakamalapit po na lugar sa inyo. Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug at maging sa Shopee. Hanapin lang ang Yes to Health 2011 na ating official store at sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa ating pong bansa. Kasi marami tayong mga branches nationwide na pwede nyo pong puntahan. And of course, Doc Ron, batiin natin yung ating mga taga-subaybay. Ayan, si Rihanna Diestro. Ayan, sabi niya dito, good morning mga sir, watching live from Katropa listeners, solid supporters, Kunalum Chapter, Himamaylan Area, Negros Occidental.
2: Mga Ilonggo ini.
0: Ilonggo.
2: Mga Ilonggo ini.
0: Santon Gold Coffee Mix, ang gamit-gamit ko at Santon Gold Capsule. Ayan. Nababasa mo ba dyan? Si Sir Romeo Aguda, good afternoon po, The Secret of Health. Uminom po ako ng Santon Gold Coffee kahit may maintenance po ako, high blood. Romeo Agudo, Barangay La Mesa Ridge, Calambas City, Laguna. Ayan, sino pa?
2: Dominic Jan Abagat Valdez, magandang tanghali po mga doctor. Salamat po at may natutunan ako ngayon at may susulat na naman ako.
0: Ayan, syempre kay Ronnie Pasugiron, Nati Garcia, Julius Latriz, Maricel Largo, at si Doc Celio.
2: Celio
0: Patalinhog.
2: Patalinhog.
0: Diyan ho sa Sambuanga na nakatutok ang ating mga mga bisita sa Yes to Health Sambuanga branch. Ayan. Ayan, pag-usapan naman natin doon sa mga nagtatanong, ano nga bang advantage kapag nag-shift tayo sa plant-based diet, Doc Ron?
2: Number one is bababa yung oxidation ng LDL. Bababa ang triglyceride, which means gaganda ang puso. So ito ay nakakatulong para makaiwas panganib sa puso. Pangalawa, ito ay nakakatulong na magkontrol ng ating timbang, also pagtaas ng blood sugar.
0: Karamihan sa mga naririnig ko nga na nag-shift sa plant-based diet.
2: Yes.
0: Yun ang una nila napansin.
2: Yeah.
0: Hindi sila nagda-diet. Just pinantad lang nila. Tinanggan nila yung karne. Tapos nag-plant-based diet sila. Pumapayat sila. Na kahit wala sila maraming effort.
2: So, kasi natutulungan din nun. Kapag kabalansi ang pagkain natin, natutulungan yung tinatawag natin hormonal function. Also, nakakabawas din, nakakaiwas din, nakakatulong sa pag-iwas ng pagkakaroon ng type 2 diabetes.
0: Yan, common yan.
2: Oh, common yan. Lalong-lalo na kapag mahilig kayo sa mga ultra-processed food and mga refined flour and refined sugars sa mga pagkain. Hindi lamang yan, ito ay nagpapalakas din ng ating immune system sapagkat ang mga plant-based diet ay mataas sa vitamins A, C, and E, minerals, and antioxidant, and also nakakabuti sa ating digestion, lalong-lalo na doon sa may mga problema ng chronic constipation. Kaya doon sa mga nahihirapang dumumi, switch kayo sa plant-based diets. Palitan ninyo yung white rice ng brown rice or di kaya anong klaseng palace rice, brown rice or black rice is gaganda po ang inyong pagdami.
0: Oh, dami na mga daming alternative sources, di ba? Pero ano naman ang disadvantage kapag lagi namang karne ang kinakain natin?
2: According sa study, kapag palaging karne ang kinakain, is ito ay nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng colorectal cancer. And especially kapag merong ang pagkain po ninyo, ang mga karne na pagkain po ninyo is yung commercialized na pagkain, mm-hmm. ito ay nag-cocos ng tinatawag natin ng obesity. Mm-hmm. Kasi mataas yung tinatawag natin na yung tinuturok na ano na antibiotics. Mm-hmm. Napapansin po natin doon sa mga hayop na mataas yung antibiotic intake nila is mas mabilis lumalaki. Kaya makikita uh-huh. ninyo 45 days ng manok.
0: Bilis na ano?
2: 45 days.
0: Hindi, meron nga ngayon 35 days na lang.
2: Eh. 35 days, isang uh-huh. kilo na. Ang uh-huh. samantalang dati, aabot ka ng isang buwan mahigit uh-huh. Bago ka halos kalahating kilo. Pero ngayon, kapag ka tinurukan, mas mabilis tumataba ang baboy, ang manok at ang baka pagka maraming antibiotics.
0: Sa madali salita, hindi man lahat, mm. pero marami ang hindi organic yung
2: hindi organic.
0: Uwi ng pagpapalaki.
2: Yes, kasi yun ang mas mabilis para masupplyan yung demand. Ngayon nga, meron na silang ginagawa na nagawa sila ng genetics ng ng manok na kung saan merong dalawang bakpaa para masupplyan yung millions of tons araw-araw ng supply ng isang food chain. Kasi ang siniserve nila is puro drumsticks lang.
0: So yung manok, ilan ang paa?
2: Dalawa. Nagiging apat.
0: Apat?
2: Apat na yung paa.
0: Yung paa?
2: Oo. Nagiging apat ang paa. para ma-producean na yung drumsticks. Ano? Uh-huh. So yun yung mga tinatawag natin benepisyo kapag ka nag-transition kayo sa vegetarian diet.
0: Oo. Sabi nga nila, kapag ikaw daw lagi nagkakarne, mas marami kang inflammation, mm-hmm. mas malapit daw yung kasakit na cancer, mm-hmm. saka yung kidney problem,
2: yes.
0: at saka yung iba pang mga sakit gaya ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng fatty liver and heart attack.
2: Mm-hmm.
0: Kasi nga, ang plant-based source, ang animal sources, talaga may fats yan. Mm-hmm. Napakarami nilang fats. Mm-hmm. And yung protein nila, okay naman, complete protein. Ang problema, pag break down yung protein from animal, mm-hmm. maraming mga byproduct.
2: Mm-hmm. Lalo-lalo na yung purine, Doc.
0: Mm-hmm. Yan. Kaya hindi natin sinasabi na hintuan nyo yung karne.
2: Mm-hmm.
0: Pero ang sinasabi natin dito ay maging moderate.
2: Mm-hmm.
0: Hindi moderate. So, moderately.
2: Actually, sa yung napag-usapan natin kanina, Doc, about sa blue zone, 90 to 95%
0: mm-mm.
2: is plant-based. Very 5% lang. Kasi kung ang whole vegetarian doon is yung sa yung sa California. This is a group of ito ay compound ng Seventh-day Adventist.
0: Yan. Naalala ko, nalimutan kong ibalikan sa iyo yun.
2: Mm-hmm.
0: Anong difference nila? Mm-hmm. Kahit nandun sila sa syudad,
2: uh-huh.
0: alam mo naman, ang California, talagang
2: highly urbanized na.
0: Yes.
2: Highly urbanized na
0: pero
2: city.
0: Pero ang dami dun, mga 90 to 100, naglalakad mm-hmm. pa sila.
2: Mm-hmm.
0: Nagsosocialize pa sila.
2: Uh-huh.
0: So, dahil sila ay full vegetarian.
2: Yeah, full vegetarian.
0: Oh.
2: At liban doon sa full vegetarian, also yung lifestyle ng mm-hmm. sa Pilipino kapwa.
0: Mm-hmm.
2: Yung pagtulong sa iba, yung sense of belonging.
0: Oh.
2: Maraming factor, pero number one talaga na nakakaiba sa kanila doon sa paligid na yun is yung number one is yung pagkain.
0: Yes.
2: Yung pagkain.
0: Maraming mga healthy food sources
2: mm-hmm.
0: na pwede silang makuha araw-araw.
2: Mm-hmm. Kaya yun ang talagang pinaka-unique doon sa Lumalinda, California, doon sa tinatawag natin na mga blue zones area.
0: Mm-hmm. Kaya yun ang kagandahan kapag alam natin kung ano talaga yung, lalo na doon sa mga taong bata pa lang,
2: mm-hmm.
0: na nasa edad 40, 50, ang dami ng sakit. Ano?
2: Mm-hmm.
0: Lagi ko nga sinasabi, kung gusto niyong gumaling na mabilis, pag tinanggal mo ang karne at mga byproduct ng meat, especially mga dilata, especially if you're suffering from hypertension and diabetes, doon pa lang, magkakaroon na ng changes eh.
2: Yes.
0: Kasi yung katawan mo, actually, ang karne ay wala siyang fiber.
2: Mm-hmm.
0: Yun ang problema sa meat.
2: Yeah.
0: Zero fiber
2: talaga.
0: Which is, pag everyday mo kinakain ang pagkain walang fiber, hindi ito madaling ilabas sa katawan.
2: Mm-hmm.
0: Okay? Yung fiber kasi is something that can help mas mabilis makalabas sa katawan. And also, yung fiber, mahalaga yan sa pagwalis ng mga kolesterol sa ating pong intestine. Which is pagkarne, as in solid, wala siyang...
2: Also, yung digestion digestion length.
0: Yes.
2: So, isa pa yun, no? Digestion length. Mas mahaba ang digestion time ng ano ng karne, ng protein ng karne, kaysa doon sa plant-based proteins.
0: Ayan. May question dito, ang isa nating ka-wellness mula sa Cebu. Sabi niya dito, Dok Aljo, gusto ko mag-vegetarian, kaso hindi ko kaya.
2: Aha.
0: Dahil ako ay nakatira at ang sa isang lugar na ang mga kasama ko ay hindi kumakain ng gulay.
2: Aha.
0: Ano po ba ang pwede kong gawin aside from kakain ng gulay na pwedeng makatulong para makakuha ako ng antioxidant?
2: Well, kung titingnan natin, meron akong libro na basa na yung ano yung Atomic Habits na libro na kung saan merong mga addicts na kung saan nung tinanggal sila doon sa environment nila na bago yung pag-uugali. So sometimes kailangan talaga ng pagpili ng surroundings. Especially kapag you're surrounded by pagkain. I'm not saying na kailangan mong iwanan, but if that is the thing na kailangan mong gawin in order for you to become healthy, I think you can, it's up to her or to him na pagpili kung ano ang gagawin niya. Now, with regards naman sa pagkain, as much as possible, huwag mong biglain kasi nga nasanay katulad sa
0: So,
2: nasanay ka sa pagkain ng ano, pagkain ng karne, unti-untiin mo and learn. Marami naman sa YouTube, matuto kang magluto ng ano yung pamamaraan na kung saan sasarap yung pagkain and at the same time ano siya, attractive siya sa ano sa panlasa. And of course, kapag lalong-lalo na hindi ka mahilig na magkumain ng gulay. Or na hindi gusto mong kumain pero hindi naman
0: palagay ko yung mga kasama niya sa bahay.
2: Ang doon siya nahihirapan.
0: Lalo na kung hindi ka ang bumibili ng pagkain.
2: At saka hindi ka ang nagluluto.
0: Yun lang.
2: Kasi wala ka, mahirap naman magreklamo kasi lalo na
0: kapag nakikikain ka lang
2: nakikikain. So with regards naman doon, mas maganda mag-supplementation as much as possible habang nagta-transition doon sa pagkain ng gulay.
0: Tamang-tama yung Santon Plus Gold. Napagandang supplement yan sa mga kulang sa gulay.
2: Especially, yes.
0: Katulad din itong question ni Albert. Siguro taga-Kuyo ito. Sa isla po kami nakatira at mahal ang gulay, pero mas marami ang isda. Okay lang po ba yun na gumamit ng food supplement at kunti ang gulay at marami ang isda? Ano sa tingin mo?
2: Well, mas better yon kaysa sa walang food supplement.
0: Parang sa Kuyo, sabi mo, maraming isda.
2: Maraming isda. Doon talaga, halos mabigay ang isda. Pero kung ano, meron din talagang, kung mapapansin, nung napansin ko nung nanggaling ako doon sa area na yon, may mga lugar na pwede kang makapagtanim. Meron ding isla na mahirapan ka talaga magtanim. Kasi puro bato. Halos bato yung ano yung isla.
0: Mahal ang gulay, ano?
2: Mahal ang gulay. Ako po, 180 yung patatas, ang carrots is ano, ang 180, ang sibuyas 120, ang bawang 120, nako po, mamumulubi ka talaga. Kaya ang records ko doon nung nandun ako, tanim talaga.
0: Tanim, natanim. Sariling.
2: Pero doon sa ano, merong isla na mahirapan ka talaga magtanim, supplementation is mas okay na kaysa sa wala.
0: Oh, alam mo kung bakit magandang supplement ang Santon Plus Gold? Kasi meron siyang mangosteen. Moringa pa lang, panalo ka na. Kasi ang moringa is napakataas na kanyang nutritional value. Very dense.
2: Yes.
0: Kaya nga sabi ng isang scientist, kapag daw ikaw ay natrap sa isang lugar like isla, nang tumutubo lang doon ay niyog at saka malunggay, hindi ka mamamatay.
2: Buhay na.
0: Oo, kasi una yung malunggay may protein, may fats, meron siyang kompletong nutrients. O ay yung buko, yung niyog may tubig, meron siyang fats. Natural fats. At napaganda ng kanyang nutritional value. Yun. So sa Santon Plus Gold, punong-puno tayo ng yung density ng nutrition, napakataas. Ano? Meron pang panlaban sa mga tumataas ang sugar kasi meron siyang ampalay extra. Meron pa siyang spirulina.
2: Spirulina.
0: Actually, speaking of protein, sa plant-based, ang isa sa pinakang the best at complete is yung
2: spirulina.

0: kinakain mo, sa spirulina, kompleto siya.
1: Mm-hmm.
0: Even yung B12, mm-hmm. oo, na napakahirap, ano, eh, nandun sa spirulina. Mm-hmm. Kumbaga, ito nga, kinakain ng mga astronaut pag pumupunta sa ibang, ano, sa space.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya napakaganda niya, no?
2: Meron kang tinatawag, Doc, na Ezekiel's bread. Mm-hmm. Kung saan, tinest yun ng mga scientists na kompleto siya ng building blocks
0: mm-hmm.
2: ng amino acids.
0: Mm-hmm.
2: O, tingnan nyo lang niya sa Biblia, kalimutan ko yung verse. Yung Ezekiel's bread. Combination ng mga lentils, beans, and also wheat na pinakain kay Ezekiel.
0: Okay, hindi nangayayat si Ezekiel.
2: Hindi nangayayat si Ezekiel.
0: Oo, nakita ko rin yun at interesting, ano? Kaya sa mga ka-wellness po natin na nakikinig, mm-hmm. tandaan po natin na nasa ating mga kamay ang paghaba ng ating buhay.
2: Yes.
0: Nasa ating pagpili ng pagkain, kung ano ating pipiliin, at syempre, maging wise din tayo. Pag alam natin kulang tayo sa sustansya dahil ang ating hilig ay tuyo, mm-hmm. sinangag, itlog, pag Santon Plus Gold po kayo.
2: Yes.
0: Yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon VitC, and yung
2: Premium
0: ating
2: D3.
0: Premium D3 ay dinisenyo ho na makaalalay sa ating pangangailangan sa mga pangunahing sustansya at nutrisyon
2: mm-hmm.
0: na kailangan natin para mabuhay araw-araw. So, wala na ho tayong oras. And baka, Doc Ron, meron ka pang ibang gustong sabihin sa ating po mga ka-wellness?
2: Well, maraming salamat po sa mga listeners natin and also dun sa mga nag-comment and also nakikinig sa atin and also nag-text sa kanilang health concerns. And I hope na natutunan ninyo ano ang pinaka-the best. No? Depende na yan sa inyo kung i-adapt ninyo yung plant-based diet. Pero sa amin po dito is kaming tatlo is nasa plant-based diet po kami as much as possible. Yan po ay tinuturo namin sa inyo para naman ma-experience niyo yung experience namin with regards sa health benefits ng paggamit ng plant-based diet.
0: Ayan. Okay, maraming salamat, Doc Ron. At ang mapalad na mareregaluhan na ating healthy katropa giveaway ay walang iba kundi si Ma'am Rihanna Diestro.
2: Uh-huh.
0: Yan, congratulations po sa inyo, Ma'am Rihanna Diestro. Wala yung aking sound effect dito ng palakpak. Ayan. So maraming salamat mga ka-wellness, mga katropa, sa inyong pakikinig, sa ating palatuntunan. See you again sa Sunday.
2: Uh-huh.
0: Ang oras naman ng ating pong programa ay alas 11 ng umaga o ng tanghali hanggang alas 12 ng tanghali.
2: Uh-huh.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Doc Algie po ito sa pangalan ng ating CEO, Dr. Remili Tooy, at siyempre ni partner, Doc Misael Hines. Kami po ang inyong abantay kalusugan, nagsasabing sumain niyo ang mabuting kalusugan at muling babalik. Sana ay abangan niyo pumuli ang programang
3: The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Iyari na ang programa na The Secret of Health. The Secret of
6: Health. Mga katropa,
5: magadumpok sa mga na may kaantanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agad malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
7: Welcome naman mga suki natong sa rimatag para matis sa ato sa ringa pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa ringa mga informasyon parte sa ato sa ringa kayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa may ideya kung paano natun mabulong ato sa ringa mga masakit and other medical conditions bangod man kay diri kita mag-diskusyon o punang ato sa ringa mga guest consultants sa natural sa ringa pamagi sa pagbulong sa ato sa ringa mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sa ringa pagpangaragad diri sa The Secrets of Health. Still, ato si Niduha ka-usual nga kaupod, mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato si ringa pagparayag diri sa The Secrets of Health.
8: Yes, madamong nga salamat Sir Jusel, kag sa mga tagpalamadi naton. Welcome na naman sa ato na isa ka-edisyon sang The Secret of Health. Kag sa ato nga pagpalayag, ato na nay kamo gina-invite nga magkuha gid sang pin kag papilagod ang itudlo naton, malista ninyo. Kaya kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabalaan ninyo, mga sikreto kung paano naton gamiton ang

0: mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal nga yara lang sa aton nga palibot sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yeast Health and Wellness Center nahamtang lang sa may iyang building Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga amugid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang ng mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag aton nga premium D3 yara dira mabakal sa aton nga center kag sa mga kauturan aton bukas ina halin adlaw Domingo tob-tob Biyernes halin sa alas 9 sa aga tob-tob alas 4:30 sa hapon kag sa aton na mga kauturan libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine. Dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang, mga kinahanglan punoon nga mga gikinahanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-abdik labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo maka-text ang aton text line sa 0928874637.
1: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato siring programa The Secret of Health.
2: Yes, welcome gid sa tanan aton mga tagpalambati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan aton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan ng mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secret of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalambati? Sir Jusel, kamusta han sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
1: Karami gid sini unay pangapi.
2: Oh, siyempre. First thing ginahimo gid sa aton mga kauturan pag mata dapat painit-inita ng sulok-sulok.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: May nagapamangkot bala dari Doc. Doc Erwin na Doc Nelson. Ano ang recommended nga pag-inom sang Santon Plus Gold kag Vision X Plus and then sa kape? As sa kape selling niya ti ano kinanglan aga ko lang gid imnon. Ang sa Vision X Plus kag sa Santon Plus Gold, ang hambalya, ano ang ginarekomendar nga tion sa pag-inom antes magkaon or pagkatapos ang pagkaon?
2: Yes, aton mga hauturan, kung gapapayat ka, gapaniwang.
1: Wow.
2: The best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga magtambukid ka mo, hindi ka mo gusto magdakogid ang lawas niyo, but I mean, hindi magtaas masyado ang timbang niyo, ang pag-inom sa Santon Plus Gold is before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung pag ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga medyo nami ang gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Kaya nga, siyempre, nami ang kaon mo and then after sina iya, nabusog ka na, amo po, 30 minutes sina iya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. So, sa muna sa itong mga kauturan. The same, ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila ang isang kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Visionix naman, nami siya inom after meal kay ano, soft gel in siya. So, after meal, nami na siya inom kag namigid mag-inom kasi na 2 times a day. Inom ka sa aga, inom ka sa gabi. Ang Santon Plus Gold naton, namin na siya inom mo naton 2 to 3 times a day. Pwede gid Santon Plus Gold kaya na puro man na siya mga prutas kag utan.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
2: And then siyempre, inom gid vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C makuha man naton ini sa mga prutas ka sa mga utanon, most especially sa mga green leafy vegetables, kag siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subong nga panahon tungod sang kamahal sini. Kag siyempre hindi ka man lang magkaon sang isa duha, kay dapat makakaon ka walo sa 10 sini kabilog. Pila man lang isa kabilog nga orange kay ugis Doc Erwin.
1: Subong 300 ang orange, 300.
2: Ang hinahimo pa na, imbis ta nga 10 kabilog mo kaonon, ang isa kabilog tungaon. So ang vitamin C mo nga kinahanglan, hindi mo gid makakuha Doc Erwin. So nang himuon mo, bakal ka na lang sang Santon vitamin C.
1: Kompleto pa.
2: Ang kinahanglan nun sang lawas mo, automatic pag tinik mo yung kapsula, okay na.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sa mga bata, Doc Nelson, nga hindi makatulon sang kapsula, pwede ligit siya kakason sa kapsula ang iatuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila, like ginahilanat, ang iban ga... ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto ga terminal sila ga sinat-sinat Doc Nelson. Makabuli gid na ang pagtake sang vitamin C nga in a liquid form mo no, kay ibutang na siya sa tubig tanggalon sa kapsula. The best na siya nga gamiton man wala kontra tempo bangod kay ang vitamin C Sir Jusel amo lang ni siyang vitamins nga hindi kaya nga magdugay sa aton nga lawas. Magamit na siya dayon. So, kung wala ka pirmi ginaintik, may tendency nga may panahon sa imo lawas nga wala ka vitamin C. So, kalaway kung wala ka vitamin C kay ngaman, imo nga immune system wala sang pagkaon.
3: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang Premium D3 isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
0: Talking about sa protection sang aton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto Doc Nelson nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
2: yes,
0: ang virgin coconut oil. Suno yes sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas Sir Jusel nga ang VCO ila nakita nga once ang tao magtake sang VCO malayo sa pagdevelop sang mga virus hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-gid ka sina sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
2: Yes.
0: Ang Premium D3 naton hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 Sir Jusel ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Ang iya nga puto sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. So friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo ba iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iya na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag indi lang dira Doc Nelson sa mga pagton ini nga kombinasyon sang tatlo Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3 sang BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina malayo siya sa pagdevelop sang cancer. So amo na niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form makabuli gid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang Premium D3. Sa mga pagtuon, ang Premium D3 mataas ang ketones. Ang ketones, amo ni siya ang gabulig pang tinlo dira sa aton circulation sa brain area Doc Nelson. Agud nga madula inang pagka malilipaton naton or Alzheimer's. ano, ning problema sa Alzheimer's. Ang pagkamalilipaton, dako man nga kadaot sa ngaton lawas. Like for example, malilipaton na kita o nalipat kita pagkaon, nalipat kita pag inom tubig. Te, anong matabo sa atong lawas, madehydrate? Mapasmo kita kay nalipat kita sang pagkaon. O, lipat kita inom sang atong suplemento. So, hindi gid manami. Dapat mag-inom gid kita pirmi sang premium D3 Doc Nelson. Agod nga inang pagka malilipaton naton madula ina. Kag makabulid pa pag delay sang aton nga aging. Nga edad na agataas na edad naton pero aton itsura ga bata. Kay nga aman, ang suplemento nga premium D3, vitamin D plus BCO and moringa na makabuligid pagpakusog sa aton nga circulation, sa aton nga defense system, agunin ang mga free radicals, madula sa aton nalawas.
3: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
5: Ang akong sakit, dysmenorrhea, na ay gihatag ako ang classmate nga premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
3: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Sa mga uturan natin nga obese, sa mga uturan natin nga may mga fatty liver, may mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gid himuon, available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients, kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado ka init katama, inang labaab nga tama-tama.
1: Mainom mo dayon.
2: Mainom mo dayon. Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinahanglan nato na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso nga malabaab nga tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban na Doc Erwin nakulbaan sila.
0: Nya mga acidic.
2: Oo, kaya kasi mag-acid chan ko.
0: Basi magsadugang sulabang sulok.
2: Oo, basi magsadugang. May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong na siya nga idea.
0: So, unang-una, mag-react Sir Jose lang aton chan. Mag-hapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imong acid sa chan amat-amat madula. Once mag-inom ka sa ginatudlo ni Doc Nelson nga kalamansi juice with lukewarm water.
2: Yes, so the best na siya nga nag-neutralize ang acidity sa aton chan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga magtinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede maapektuhan pati si Abdo. Pati ang aton nga gallbladder dira, o isa gakatubuan sang gallstone. Okay nga, ang aton nga bile salt masyado kakulang tungod sang hina ang aton nga atay.
3: Protection ba sa kalusugan ang halap mo? Dito na tayo sa subukna. Santon Plus Gold.
6: Grace and mercy. Harap po.

0: Pinagaling, pinahusay. Santong Glass Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Glass Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santong Glass Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Si Atay, dapat ipastrong mo siya. Oh, namin
2: siya. Abisang iba, Doc Nelson, Sir Jusel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan. Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ang ginasala ni kidney ang mga waste sa aton nga ginainom ka ginakaon. Pero si Atay, ang iaobra ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na blanga nakaon naton nga may mga poison, may mga
1: additives,
2: preservatives. Si Atay nang ga pugong, si Atay nang gasala, amo nang
1: ga cookies na, pati
3: ang amo nang isang classifier no ambal mapusla ni hindi ni mapusla ni hindi
1: ni nya daw kun ha dapat i-neutralize na ni kibaha.
2: Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bug at man katama, amo nang ga fatty liver siya, masilinga namit ani kay ga tambok imong Atay. No, as a sign gali nga magmango siya kung ga fatty liver ka, mas mango, magmango siya sa classification niya sang chemicals nga na-intake mo. Matay ka subong alcohol, Doc Nelson. Malungo-lungo lang na si Atay, hindi niya pagsalaon. Matay ka sa mga food additives, mga preservatives, wala na si Atay, galungo-lungo na lang na wala na siya nag-ubra.
1: Paano mag-function si Atay?
2: Kaya yes,
1: ang cells ni Atay nahimo na tambok. Siyempre, once nga pati liver ka, ang cellula sang Atay nasira, nag-scar, ma-change na into fats. Tungod sa imo nga pagpagusa.
2: Dira na mag-umpisa ang gawin.
1: Wala na sang mga cellula si Atay dito. Dira nag-kuan ang proseso. Kung wala na sang cellula, wala na siya puro na tambok. Dito, ano pala mag-function? Ano pala magbulig? Cleansing sa lawas nato, pagtinlo o pag-neutralize sa mga chemicals na pamutang naton. Mahilig ka si grillo, mahilig sa alcohol. Paano naman neutralize ang nicotine? Paano naman neutralize ang alcohol? Kay ang cellula ni Atay kulang-kulang na. Tag nagadugang pa damage sa imo Atay ang imo ginahimo. Part lang sang madamudamo nga pwede makabulig tinlo sa aton ng Atay.
2: Yes.
1: Pwede maka-cleansing sa aton ng Atay. Calamansi plus lukewarm water.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: Sining sa kumigo, Premium D3, ang imnun ko daw kuno. Kag sukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Gampang Basbol ko.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
3: Again, ini nga mga produkto pwede gid ninyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street, Barangay Arroyo, sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Ara dang ato sini nga clinic, pwede niyo man ni mabakal sa mga butika malapit sa inyo sini nga lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede niyo ni mabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City, atubang langit sang Marayo Bank. Available ang tanan sini nga produkto sang Yes to Health Incorporated, just like in panglawag ta nga mga produkto while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, kagiban pa.
0: Santon Plus Gold.
5: Ako gali si Shirley. Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa ako na himnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
3: Nung tuas, gakaon gali kita toxin and free radicals. Only that, pagamay-gamay. Pero kung magsupport sa lawas, tamo na nang naga...
1: Gakreate sa isa kabalatian. Just imagine, wala ka man gakaon sang itlog. Ay mo, hindi mo ko palakaon itlog. Hindi mo ko palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, gaprito ka, ang oil, gaso. Ga-overheat na siya ang oil. Gamitil ko lantrin ina siya. Hindi mag-mitil ko lantrin na siya. That is a cancer-stimulating agent. But silingon, wala ka cancer, pero stimulate niya ang lawas mo mag-create treat sang cancer. Kung may cancer cells ka na dito, wala lang nagakuan kaya ginakontrol sa imong immune system, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isa ka tao. O may tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tao. Kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Pero ang pamangkot siya natin, basing iban niya, eh, wala naman ta subong makabudlay naman magsagod sang manok dira sa aton nga, ano?
2: Backyard?
1: Sa aton nga balay, kaya hindi man pwede magsagod-sagod subong. Mm. Oo, kabudlay man kung magsagod ta, kaya siyempre, ikaw nagpadako, layan ang gakaon.
3: Makagwalas kudal mo, hindi na imo.
1: No,
3: eh.
1: Makagwalas kudal mo, hindi na imo. Tiyan mo na, amo na ang problema. Kag siyempre, sa kadamos ng populasyon nga nag-gutok dira sa syudad, gamay ang space nga tamnan nga makakaon sang utan. Gamay ang space nga tamnan nga makatanom sang kahoy nga makapamunga sang prutas. Kaya nga, nahadlok ang iban nga balay basi matumbahan sila kamuhulugan sila sang sanga. So, amo na ang isa ka problema dira sa syudad subong. Ti ang solusyon sina kung hindi mo kaya magtanom sang utan. Hmm. Kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
6: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sang nanay ko, tingay ko kuno inom sang Santon Plus Gold. Taas ikon madula man lang. Napawagin ako, isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Santon Plus Gold.
1: Amo na malang ang solusyon? Kung hindi mo makaya, bata mo, magkaon ang palaya kay ikaw mismo kaysa hindi mo man kaya. Mm. Ikaw ba lang ang pakaon?
2: Inauyat-uyatan lang ang palaya sa iban mo.
1: Oh.
3: Nahimo na lang na ipanakot para makumplito kung nabing isa ka menu.
1: Oh.
3: Pari yung sabi isang tawag na ito sa pinakbit. Mm. Hindi kumplito kung nabing isang palaya.
1: Oh.
3: Diba? Tingin na butang na lang na pagkatapos, paggalo, pag ara na sa pinggan, kahigigon na sa higada ng
2: palaya. Iban gani, samtang nga galuto sila, ginapili nila itong ampalaya. Kaya kay para hindi ko nung maipiktuhan ang lasa sang ila nga pinakbit. Kay pagbakal nila sang sari-sari, ara na dito mo. So before nila ginluto, ginpili nila. Tapos may makita pagin sila na ato dito sa ila ginluto, ila pagin na ipa guwa. Wala sila kabalo nga ang pait gali na nga property nga yara sa ano ang palaya. Mataas ina sang antioxidant nga amo magpababa sa aton nga blood sugar.
1: Yes.
2: So kung matanggal na to na ang iban galuto ang palaya, butangan nila sang itlog.
1: Mm.
2: Pero before nila giluto, ginabutangan nila asin kag ginakumusan, ginakuha nila ang katas ang palaya. Mm. So paano na ton mahambal?
1: Tapos
2: nga ang ginakaon na ton healthy food kung amo na ang proseso nga aton ginahimo.
1: Tapos ang balon Dr. Irwin nga namit ni Jesus dan amon ano? Mm. Ang palaya amon damo gikaon sang akong bata.
2: Yes, tapos
3: niya,
2: tapos pagkatanaw mo sang ilagin luto gali. Ang palaya mga 1-8 lang nga tapos ang itlog damo-damo.
1: Mm. ano to sa itlog nga gimhaluan sang ampalaya.
3: Hindi nga palaya ini itlogan.
2: So amo na na mga
3: dinugaan pa.
2: Yes, amo na na mga example naton nga kung kisa, ini bilang mga practice naton nga gusto naton tani maging healthy nga aton nga family. Pero sa pagluto pa lang bagsak na.
1: Mm-hmm.
2: Hindi naton maabil ang ginatawag nga healthy foods. Kaya nga aman, sa proseso naton ginatanggal na naton ang elemento ngayara sa aton ginaluto nga amutan ito, makabulig-bulig man lang, mapabako na nga ton nga lawas.
3: Amuning nami sa Santon Plus Gold, kay ang ginpuga ta nga hindi ta mauyunan, dito gali ang sustansya. So amuna ya ang ginpuga kaginbutang sa Santon Plus Gold.
1: Yes, so amuna ya sa Santon Plus Gold. So ang wala nyo nagustuhan, ang kapait, ang kakahang, ang kabaho nga hindi nyo magustuhan sa sini nga mga klase sang utan, ginbutang sa kapsula, imnon mo na. So, ang tiyano mo, hindi na ito magreklamo ya. Hindi na ito magreklamo. Dream lang niya sa dila, actually. Pag makasulod na sa tiyano, wala na. At least, kung gainom ka sang Santon Plus Gold, nakuha mo ang benepisyo sa mga utan nga wala mo ginakaon. Nakuha mong benepisyo sa prutas nga hindi mo makaon pirmi.
2: Kaya nga, kamahal sang mangustin.
1: Oh, kamputi kamahal, tapos seasonal.
2: Oh.
1: Tapos kaunong mo lang panit. Hindi yung...
3: tapos, ang ginakaon mo, kulamog lang yun sa isang yang aliso. Aliso, ihaboy mo man. Ang panit, ihaboy mo man.
2: Tapos wala man dira ang damo nga santon phytochemical sa ano sa...
3: Sa unod?
2: Sa unod, sa iyang aliso na, ang puti na, sa mustin. Wala, dira.
1: Oo, dito sa pericap
2: dito
1: niya.
2: Dito ang damo.
1: Sa panit.
2: Sa panit.
3: Ay, nang sa sulod niya nang daw mahumok na.
1: Wala daw masya. Wala daw yung vitamin C, ara, dira. Pero ang
2: santon,
1: santon antioxidant, ara sa panit, ang makita mo na siya, color yellow. Ado dagta siya nga yellow sa panit nga pilit, that's the santon antioxidant. Te pila ma lang na kanahot ng ara dira, pero kung gusto mo siya maano, gusto mo ma
2: gusto mo maabel 100% kaunon mong panit.
1: Kaunon mong panit.
2: Gali ka pak.
3: Hindi gani ka. Hindi gani ka sa parang kanding mo na gid sa mga ka klase ka sapat. Bisan makatol ginakaon, hindi gani ka sa parang kanding pausapon mo sang.
2: Oh, hindi siya.
3: Panit sang mangustin.
1: Oh, hindi nila sa dito kami sa Dabao, ginapanghaboy ng panit sa kilid. So, after pagkaon sa mga tao, kinaing mo ginahaboy ng panit. Wala sang kanding kakaon.
2: amo na, kung kisa, hindi naton nabaluan ang ginahimo ta, nga which is wrong gali. Pag prepare pa lang naton, galuto kita gulay. Kung ga-prepare kita ang mga dahon daan sa malunggay, Doc Nelson, ginapahumok ta na mayo mo.
3: Oh.
2: Ginapabukalan mayo.
3: Kay kuno kung hindi maluto, malangto.
2: Oh, kag ang iban pagidira, kung hindi kuno magluto, maglain ilat yan. Pero sa mga pagzoon, inagali nga preparasyon, ginatanggal mo lang ang medicinal properties nga yara sa malunggay once nga amo na ang preparation mo. So ang manami gid sina nga preparasyon sang una sa wala pa kami kabalo, amo na eh luto mas nami kaunon kung medyo humok ka tama. Pero sang nakabalo na kami, pag bukal sang tubig, ibutang mo na siya. Pagbutang mo sang dahon, patyon mo na dayon ang ano,
3: ang kalayo.
2: So ang magluto sa iya amat-amat ang kainit na lang sang tubig. Which is amo na siyang proper, gusto ninyo makuha ang benepisyo nga yara sa malunggay. Kaya ang malunggay, Doc Nelson, may pila gani ka ano, pila gani ka super antioxidant, sobra 100.
1: 110.
2: So bisan ang pulo lang ka ano, ka antioxidant nga makuha mo sa imo ginakaon, pirti na nimo ka, no? Pirti na nimo ka bawi. Kaya nga aman, damo na na nga mabulig sa imong lawas. Agod, awayon inang mga free radicals, inang mga oxidative stress nga natuga sa aton nga palibot, sa aton nga mga ginakaon. Iyan na nga awayon. Kung may pulo lang, ti, may 100 pa nga reserba ang malunggay. Nga mo ni siyang magbulig, manami ang daloy sa aton dugo. Magbulig na siya tanggal sa mga nagabara dira sa aton dugo. Kag siyempre, buligan niya man ang aton immune system nga pirmi magbakod. Kaya kung mahina ang aton immune system, amo pag ginagadugang lala ang aton nga lawas kung may mga balatian.
0: Mission X! Slay ang kaipektibo! Mission X Plus! Mabalit sa inyong mga suging butika!
2: Kung may ara na problema sa mata, masolusyonan. Kaya kung isa, busy kita, sige kita atubang sa mga gadgets, Sir Jusel, labi na sa mga bata. Subong hindi mo na mapauntat, Doc Nelson, gamit sang cellphone. Biskan patyon mong suga sa gabi, kung gusto nila magamit, sir, gamit. Pagid, ang lain lang, kayang ipikto sina sa mata, gamat-amat damage, no? Gaburon yung mga panulukan, ang iban, ga-develop sang katarak, glaucoma, kag pteridium. Pero may solusyon para mapunggan inang pag-develop sang problema sa mata, nami mag-inom na sang aton nga Vision X. Ang Vision X may ara ina siya lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Ini nga combination, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami agod nga ang inyo nga panulukan mamintinar nga pirmi clear. Muna inom gi kamo Vision X kada adlaw. Ang Vision X naton pwede naton eat twice a day, three times a day kung may mga problema gid man kamo sa mata. And then ang nakanami sini natural siya, wala side effect.
1: Yes.
2: Kag pirmi ma suplementuhan ang kulang nga lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin sa aton nga lawas nga amo gini siyang need nga makombine, no? Sang vitamin C gina-intake naton agod nga magpabakod pag ito mga ugat sa aton mata.
7: Daghan ang utalan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active ba ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes!
8: Herbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Herbo, supplement for men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Sa mga kautoran na tondera, turbuhin na ninyo ang inyong mga misis. Gamit mo sang Turbo Mel Supplement for Men.
3: Kung may budget ka mo para sa whiskey, may budget ka mo para sa beer.
2: Ang budget sa whiskey, cancel ang anay. Inuman ay Turbo Mel Supplement for Men. Para manami ang labing-labing nyo ni Mrs.
3: Kaginit ang pagkalipatan, speaking about quality as far as mga herbal products ang paghahambalan and supplements sa Yes to Health Incorporated products. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Huwag na kita tiyempo sa ato sa ringang pagparagad. Ako naman si Jose Albanias.
10: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
11: XFM.
12: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
15: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na.
15: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M. Luelier. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
18: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
11: XFM.
19: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
20: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Clear Skin Beauty Zone.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.

0: afternoon, mga katropa. Thank God it's Friday, July 17, 2026. And welcome na sa ito yung programang X-Rated! At syempre, kami magkaibahan. Ako si katropang Yani.
1: At si katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, ibahan naman kami katropang Mengay. Sa talastras, imagine makanya hapon, of course, naka-live kita sa kanya Facebook pages or XFM 96.5 Kalibo, Agro XFM Kalibo 96.5 ang katropa mga pages. So, pwedeng-pwede ka mga-comment, makapasya shout out. Ag sa tuman yung mga katropang nakatutok sa Dakonya XFM Radio mobile app, especially sa ato yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Friday kini mga katropa. Ag sa tumatanga mga radio listeners, pwedeng-pwede gid makapaabot man. Itin niya kami sa pagtamiyaw sa ato yung hotline number, 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Friday!
1: Yes, katropang Iani, happy Friday. Gidanag syempre sa mga katropa at ano itong nakatutok, nakamonitor sa nakarang mga radyo. Ag sa ito Facebook Live, makaroon niya hapon. Kumusta ka mo mga katropa? Grabe, ano, no? Kadasi, gratong ka rin nga panyempo. Yun, yes. Ano, katropang yan ni Saray, karang Friday. Habi ko nga yung ginatukot, araw katapusan.
0: Madali, latana, no?
1: Habi ko nga, mga katropa, isa gagit, ana, sa kinsinas, ag katapusan. Pero may ratong ka rin ginawat-huwat, kaya yes. Feel na to, napapadasi, gray ka rin abugan.
0: Oo, oh, basta may imot, ako niya ginaubra adlaw-adlaw, di ba? Pinsya oras man doon mga katropa, eh. So, samtang, nagiginagan rin imo kanya mga alima, imo mga sike, imo piniino, kadasig maro pag diba adlaw.
1: Oo, oh, oh, oh, sa mga karang pang orason, no, grabe sa gaya, mainit, mainit man ato yapon, karang mabatsyo, gan kaya nga nila ratong ugo ko, amat ay nagapugtik dahil yes. sa kainiton, sa kadanggahon. Pero at least mga katropa, iwa pa mataan na ita, iba unang portion niya nag-brand out. Mm-hmm. Kaya papaano bagahay, ano kita eh, nakaka-charge, nakaka-aircon, kung
0: yes.
1: aircon man.
0: Yes, nakaka-electric fan. Comfortable pa. Ag sa bilog pa mga katropa, manami rin kanyang Friday kasi kakasweldo nyo lang. So, yes. sana all sa may mga habilin pa, no? Agin tigan-an, gid-an. Ibang matabi ka tapang mengga. Ginatigan-an, gid-an. Yes, kada biyernes.
1: Oo, oh, oh, kasi diba? Marami ka na mga katropa rora yung karanga biyernes. Hay, may ano, gid-ananda, no?
0: Makawaswas.
1: Makawaswas, maka... Kahit pa paano, makalikaw-ligaw ang mga katropa sa stress. Pero oh, ako nga ni kung amat, miskin na stress ka, kinahanggan mo manabis ang ihapon, mm-hmm. i-quarta.
0: Yes, kasi nga nito yung itaroatan ko niya happiness kung amat man mga katropa. And biyernes kara kabo-abo atong activity ro mga cravings naton.
1: Yes.
0: Hindi ka naton gina, ano eh, ginabuhos, oh, di ba ga? Kapi na may mga day off it, weekends. Tapos,
1: yes.
0: Riba, nakaschedule mat, para mag-chill. Oh, riba oh. is to travel or to have time sa nakonyo family. Ah, oh, di ba? Kanya-kanya, agrato niya mga student is about to go home. Hindi
1: yes,
0: na after
1: so,
0: school.
1: Oh. Harap agid, no? Kasi excited yut, ana, ro, mga estudyante naton. Kasi nga, ni mga katropa, makabuga, one, it alarm. Haro,
0: yes.
1: no? Na-excited, ana, kita kung mahambag na, hindi ni kita mag-alarm.
0: True. Iba gita, pero ano mga katroy, pamatsyagan, kung ikaw is nagabugtaw sa agahaw niya, kusa.
1: Ay, yes.
0: Nawa kagin bugtaw ni nanay mo. Oh, wagin pukaw sing alarm, di ba? Nabug, pero bad trip, ang katapang mengay. Wagin mo tagpukaw magwa sa inyo, karon niya manok.
1: Ay, oo. Oh. Karoon niya nga din, no?
0: Kaya tuktorook, ano yung
1: isa, isa gita, abis sa gapab. Ang isa pa, katapang yun, bukod niyang itmanok, kundi ro mga limog itchismusa.
0: True. Agro diba? Ayam. Gay na oh, hayot.
1: Maabot, asada ka mga katropa, ro magapamugtaw, gita, nang kimo mas lalo kung mga makarangarang inog day off di mo ay
0: yes.
1: mas man na makatugog ako mapahaba akong tugay nabubugtaw man man nagihapon ako
0: kaya ay kamat mga katropa hara sambilo gid sa ako nya ginalikaw-likawan is rumaga ano ako eh maguli ako at biyernes sa limaw man sa baryo tapos ito ako matugog para sabado igtuon ako kasi uwa man ako tagi na pukawar problema nabubugtaw ako sa tilaok it man no
1: yes.
0: di ba ay mo kay okay mat anay ko ta syempre sa baryo mga katropa ay hindi gid animo mapunggan bisan wa kamot alaga Hey, inyong kapit ba? May una!
1: Yes,
0: baga?
1: So, oh. Aga, isa pa, bikaroon mga katropa, huwa kabit choice karon ni kasangasanga, gida. Ako, bimakon, di ba? Ako, bikaroon yan, eh, kung day off mo man, dapat ay, medyo sulit mat, sulit mat atanan, baga, mga katropa, rin
0: yes.
1: mo karang,
0: tugog!
1: Tugog!
0: Oh, yes.
1: Ay, isa, bikaroon ko amat, ay, di ba, share ko ng inyo, taga, among bagang kagapit bagay ng mga unga, taga mga gabaril-barilan, nira ho, kasi, rotunog, abit, tag, ta-ta-ta-ta-ta-ta,
0: yes.
1: makakasakit, gida, biro na sakitan, gida, ako sa ugo karon.
0: True.
1: Ay, ganahin ang boss ako kun karon nya manghud ayo ba na pag banis gay wa ba na sitsiran ko malanga kasi pag sayo gid anandang ko amat karon gatukot ako karon na sayo tan ay sorry gapano sanda ko kasi nga ni makon muski wa ta ko mo amat di ba makatropa kung kakatugog ka basi nano ring suksok karon basta comfortable ka dagat nagacheck at ako karon sa amon kara nga
0: bintana
1: ta sit gid tan-aw ko at imaw ay okay kung karon nagets mata ko makon ara mataro na ilipay nako sa mga inunga baga ina sa amon nga nga bukod ba sa mga katropet literal gid ang bungko ko sayo danda nga naanaw ay re karaya yes. Or sayo danda may maakig or may maistorbo sanda wa mat aray nang dagin na padayuna kung katon mga katropay
0: ga-adjust man
1: bisan yes. Mga unga gat ana makon mga butanan mat
0: amat aroma nami magpanimbang man kita mga katropay ko amat balang day off ro tawo tapos say aton pang punggan di ba ag okay mat ana magbugtok kita temprano kung may naka-schedule kitang panawon di ba o brahon pero kung uwa gusto mo tagid ko amat niya maabdan ka man ita kahayag I mean sila karat adlaw di ba pagka Sabado or Domingo kung ano mataroy adlaw inyo kanya day off kasi deserve kita naton agnidit aton kanya kagawasan mga katropa ro tugog aga bukod na bigkit pare-pareha si tug mas kinahabaw pa naton kamat kaya hindi ka magpugaw galing ring mata
1: yes.
0: Isip hindi ni mo kwersa
1: may napakarukrapang yani nga nagakurugurugot na rin
0: yes.
1: Mo mata
0: pero hindi ka tinggi hapon hindi ka tugan di ba gamay ng aga-aga so hindi ka mo mag hindi ka mo magpinangmugay mga katropa kapin pa sa mga empleyado na nagatrabaho gon nga ginamuinugay nyo gihapon alas 10 ut anaga bangon hay wa kita kasay ko anong oras mo nagkatulog
1: yes.
0: Malay nyo inabutan tayo mo ala una di ba binalikya
1: di ba raya gid biro isa karon no katropang yani nga nagiging challenge di ba kasi iba ut abirenda anda
0: yes.
1: Karon nga no iba ro adang baga mga katropa nga tanaw ki mapasalo ko nga nagaano ka nga gangunoy-ngunoy ing kagawasan kasi nga ni iwa ka ito sa nga tugog. Kaya ikaw lata mismo kung kinahanga mo magpakabasko, mapakita sa mga customers, sa mga
0: nakasamangani
1: mo nga, wak, mga katropa yung
0: yes.
1: Problema.
0: True,
1: kasi
0: normal
1: mo
0: lang.
1: Nga na duyog-duyog kagot imo.
0: Tama. Kasi ga-reflect mo na sa imo nga work at the same time. May siyempre sa imong environment at the same time sa customers.
1: Yes.
0: Na.
1: Ako lang ba, katropa nga rin nakakapansin. May mga katropa at kita nag-comment iyang saan nag-antaperming pag-comment, nakabutangot ani anniversary follower.
0: Yes. Sana all gidana.
1: Oy, thank you gidana. Isa ka gidana karon si Katropang Dang Villanueva. Good afternoon gidana ko no. Please greet gidana ko no Katropang Yani ra nakarang si Jane. Una ka sa Australia, bongga gid ba ro mga relate or mga relative or mga ano ba mga katropa relatives o oh, ni Katropang Dang ra kasi ya misisiint ano nga bansa ut ana nagwarang warang
0: nagpalo diwa. Sa happy birthday ha sa imo karnya sister Katropang Dang. Ag syempre si Katropang yam-yam nga. Mahugod yun, Anna, ron niya mag-comment, no? Hey, thank you so much yun, Anna, Kimo, and shout-out na kinyo sa Puis New Washington. Happy Friday night sa mga pagahilong.
1: Grabit, ah! Grabit, nagagay ka na pang Boss William, mara, ha? Ay, alin na ito, kira pang Boss William, may parakandag yun, Anna, ron, Biyernes nga, ron.
0: Yes. Okay, dot, Anna, ron, mga katropa, makinasadya ka mo, mag-chill ka mo, magtagay-tagay ka mo. Basta, what, gulo? Di ba? Kasi, umanita, nawa, kung wa matat gulo, wa mata ka mo ga-ilinaway, wa naga-diskusyon, wa ka mo ga-silinangag, hay, wa matat ginahambal rin yung kapitbagay
1: waka
0: ginamugaya
1: yes.
0: Sa inyo so okay lat aman diba pero rakatayamad mo lang kung amat mo lang nikunta man na makaagit inom ro problema abot ang hilimuson
1: yes sa agwaldas pa haron ro masakit gida aga syempre bago kang mag-inom mga katropa expect nyo matana kung pilar inyong gastuson agkunta basta hilong ka mo ay ayot pinasikat
0: yes
1: kagabanan abi karapang yani basta hilong aray kapasikat gida naho kapag-uwa-guwa gida ita kwarta
0: tag hindi mo pa mapalibre kimo tag normal imaw
1: yes.
0: Pero taghilong gakusa gutana
1: ang isa man abi may mga katropa pag idabi man ron na nga gina-trigger nan daw kun gina subukan nan da nga ay kung hilong man ron ay gumagranon
0: yes.
1: Taron
0: galante
1: oh, man imo
0: oh, di ka
1: na
0: minakaron mga katropa ay malay mo may dagi man imong kwarta ro problema bukod tat para sa inom kundi may ana tarong ginagamitan
1: may nakatalana
0: di ba
1: yes.
0: Ikaw mat abi wa man ato gina sadya ang magdaga ita kwarta it so happen lang habit-bit mo ana di ba sige na pang dang see you on Monday gid ano baga uli ko tani mo sana all
1: ay god ana karapang dang maguli ko ut imag magpaliwaliwa ka
0: yes.
1: Mat imo riya
0: mamati
1: sa aklan mamati
0: ka man niya sa radyo ha katrapang dang thank you so much ita kimag syempre si Tayo Poldo happy Friday gid ana kimo tay ay off mo matana ko nakitahin aga idi sana all
1: wow. Grabe gid ara off kita friends so, yeah. Ay mag ano gat ana rong tay mag ano ko ut imo ro na mag isip ko tingit activity nga pwede ninyo
0: yes.
1: Himuon sa imong pamilya
0: aga
1: syempre sa Delios kinatagwarang ut ana sandaro na tag rides.
0: Yes, I permit gid ana may schedule Sundays. Kada pang Altune, good afternoon gid ana kimo kada pang Altune na kinya Sir Well on Junior Barber Shop. We kada pang Robert ug syempre si Cap Junior. Si kada pang Mary Jane Andrade, good afternoon po watching from Turalba. Kaga shout out kay Nanay Welma. Welma.
1: Oy, hello ha, shout out kay Nanay Welma nga nagapamatiid ana kato.
0: Yes.
1: Sa mga katropa gid naton runa nga wag at sawa gid anang nagabukas. Naanda karang mga radyo para magapur pamati gid ana katon.
0: Thank you kasi, so much.
1: Yeah, bino karo pang yani ay kahit papaano bisan bukod natong sanday it kilala ukon ano ba makatropa mingko bukod man natong mahambag gid ana nga makatao kamo iya ita information di ba ro ibay nagapamati ya ta.
0: Yes, ro oras sa bin
1: ro oras sa nanda karo pang yani napapadasig ag napapasaligbat man sanda bisan habang ni namo din man namo mabatian ron kasi entindahan man namo.
0: Oh. Agro man mga katropa na i-entertain kamo no samtang kamo isa may ginabantayan, may ginagaha, or kung ano pa man. So, oras sa mga katropa, alas 2:21 na sa hapon. Ang record niyo oras, ginagato ni Premium D3 Coffee Mix. Para mga katropa, magawa sa capsule, may ato mga nga Premium D3 is may ano man kanya Coffee Mix. So, manami mo mga katropa, kapin pa sa gusto, ita black. Ay kasi black coffee, abirain mo mga katropa, para ato kanya Premium D3 Coffee Mix. Healthy man da kasi may unay mga mangosteen, yes. Vitamin D3, ag stevia, ro anak kanya pampatami. So, very natural.
1: Agas, siyempre mga katropa, nakaka-dimsog para, kung kato mga katropa, isa garo, Premium D3 Coffee Mix sa manami pagid nga klasit kape. Kasi, yes. Ano rai, para bira sa may mga diabetes nga, bawal sa mga
0: kape.
1: Matamis nga kape.
0: Sa asukal, gina. Agin na pabakod ka mga katropa, ro inyong immune system, ag resistensya sa gawas, ag nagabulig, nga makontrol, ro imo kanya blood sugar levels, bangos sa natural kanya asukar, maghalin sa aton kanya stevia. Guaman da ita kabagak ano ginabat siya nga diabetes sa pag-inom it Premium D3 Coffee Mix. Agi na pa namin pag-inana ka ng mga katropa o calcium absorption para sa inyo kanya mga tugan. Nagabulig sa pagpatibay it inyo kanya mga ngikop o ngipon ag nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw karon niya ikaayong gawa. So abo-abo yung mga health benefit mga katropa kasi nga ni very natural, yes. Made of herbal, stevia, mangosteen ag raya karon niya vitamin D3.
1: Kaya go na mga katropa para sa ika-healthy gida natin sa pang-adlaw-adlaw.
0: Yes.
1: Manami matabi ka rapang yan nga. Gina-invest gida natin aton ka nga sarili.
0: Gawas.
1: Sa gawas. Oh. Kasi raya, birupunan sa tanang mga katropa. Daya gida yes. Araw pinaka-importante.
0: Kasi kung maguya ka, hindi imo katrabaho, hindi ka maging productive. Agro, Premium D3 Coffee Mix mga katropa is available sa mabutika nationwide. Pwedeng-pwede nyo ganyan ma-add to cart through Shopee at TikTok Shop. So go na mga katropa, kapin pa sa mga kilala ninyo runa nga may diabetes or diabetic kay mas med mga katropa nga paimno nyo sanda Premium D3 Coffee Mix. Kapin kong sa inyong coffee lover sanda. Hindi tagihapon na mapunggan rin ako niya pag-inom. Sige na pang Dudoy Morales. Hi, Mamiani. Shout out sa Montero Morales family. Una sa Sitio Tansa, Ibahay. Watching from Dagat. Cute talaga. Well, thank you so much, guys. Gidana, ha?
1: Kaya, katropang, ay, katropang, kaya ante. Kaya ante Andrea, gidana. Good afternoon, karapang Yani, karapang Menggay. Pa-shout out, gidana, nakara sa may Marsha store sa Poblasyon Badalag Public Market. Gapamatiha ba? Nagapresyo, gidana, kung nimot anak karang
0: wow.
1: Baligya. Shout out man sa family na Bayra Nieves sa Ilog sa Kabangahan Badalag Aklan. Kaya yan, kay Tuto, kay Naninita, kay Tay Rude, kay Auntie Raquel, gidana. Hello, gidana, kinyo mga katropa.
0: Good afternoon.
1: Ang itayar, isa, gidana, katropang yan, isa na ilaan na kung nagaburbaligya ka itraya ka sa sari-sari store. Nagagabutang ikaw it price.
0: Yes, kasi nakaka-enjoy imaw, di ba? Nakakapin pa kung bago ka mong restock.
1: Yes.
0: Although mag-aoy imaw kasi nga ni Kabo-abo. Pero nakaka-enjoy kasi medyo bugak man doon mga katropa. Kung maabo ka mga bugak sa inyo kanya ugsaran, kanami mo sa pamantawan.
1: Mm-hmm.
0: Although haron niya abay man na mag-aoy, kaya magsilhig ka dagahon.
1: Yes, aga mapuy-puy yung imaw kung mat sa imo, good mga katropa. Sa mapuy-puy sa kaso-kasuan
0: man.
1: Oo, pero okay lang doon mga katropa. Pero importante, abay karoon na isa sang adlaw na i-ubraw lang na itong nagiging exercise
0: yes,
1: na.
0: Yes, nagkakahugag ka. Sige na pang boss William, bawagin. 101 yung kita actually ka na
1: yes,
0: pang boss
1: so,
0: William. At siya late ay ikaw mag-update.
1: Kuntay nilang kung hindi man mag-iswag. Tama
0: oo,
1: o mag-iswag
0: dapat
1: ron.
0: Ay pasulong kita. Ikaw kita ka na pang boss William nga ra. Sige na pang Lil Fred Maming. Happy watching kita Kimo na sa Boracay. Bawagin na watching live sa Facebook. Thank you so much. Sige na pang Josephine Valencia, good afternoon mga katropa watching live from Iloilo City. Pa-shoutout lang sa Dorico family, Existorias family, sa sa Balancia family, una ron sa Turalba Banga, agsa si Baliaw.
1: Shout out kita na kinyo una mga katropa.
0: Ag si Karapang Bernard Delphine, good afternoon man mga katropa watching it Facebook Live una sa Kawayan Washington. Salamat gid. You're welcome katropa nga Bernard Delphine.
1: Yes, syempre Karapang Philips so naman karon sa syempre nang Sunyo Washington masagapon sa Tala Stores. Sa yes. Mga suki ni Karapang Philips. Ag sa mga katropa nato nuro na nga nagapur pamati gid ana.
0: Kung usik ko merienda ag to ta kamo ito sa nang baraka. Si Karapang Dudoy pag work work ko taruna na haya magdahan ka syempre para sa iyong bakasyon na hay masadya ka gid imo ron di ba. Well mga katropa oras nato na alas 2:25 na sa hapon niya. Hindi ka mo magkabagakay abo mataraton niya bagon makaron kinya makaron niya adlaw para kinyo.
1: Yes.
0: Aga doon gid daraton karon niya ginakalipay mga katropa every time nga may ginahathat kita kinyo karon niya mga ginapabati nga syempre makaputan naton ta aral at the same time makadugang sa aton karon niya knowledge haya napapayuhum yung kita diba ga.
1: May mga info mga katropang yani nga para kanda ay pwede gali rato.
0: Yes.
1: Ay okay ta gali man na romo rato.
0: Ag at is klaro kimo ag hindi mo kailangan ipangutana sa iba kapin kung medyo sensitive diba ga kung something naughty something good more about sa reproductive yes, mga katropa or sex.
1: Ag hindi ka mahuyaan kasi mga katropa ay
0: napamati ka malang
1: napamati grabe ba man napamati malang man ako magainyot yes. Ana
0: true at is daya bukod at ikaw kapangutan na diba sa pangutan ng mga katropa katok danan pa kamo. Hay daya, all you have to do is to listen and understand ro ginahambal ni Dr. Lulu para at least batan kita
1: yes.
0: Sa ina ma-inform diba ga sa mga bagay-bagay nga kabudlay pangutan on si mga kilaga kaysa mo gid anang supagun ka diba ga or hibaygan ka or anda kang i-judge kaman gid pangutan na mo gid mana to
1: pero nalipay ba ako karo pangyani kasi medyo kaibahan at si Dr. Lulu sa,
0: oh, yes.
1: Diba sino man si Dr. Lulu una man ang sex-rated ito na
0: yes. Mapapian. Kung magapamati ka mo mga katropa starting Monday, di ba? Monday kita nag-start. Basta may makita ba ako mga katropa nga pwedeng maka-help sa aton karnyo program at the same time sa aton karnyo mga listeners. Ay, syempre, share nato. Hindi dapat kita maging madamot, ha?
1: Yes, oo.
0: Hindi ka maging mahisa.
1: Tanan, dapat makabati, tanan, makatama
0: hindi
1: ka.
0: Hindi natin pwedeng itago.
1: Sagod,
0: may mga bagay nga dapat natong itago nga para sa aton yung mga sarili or keep it private. Pero, kung nakadugang imot knowledge mga katropa para sa ka, for the benefit it kaabuan, hey, share naton, di ba? Sambilogin ka mga katropa, ay daywa, abera. Pero unahon naton dayang sambilog. Kung, haraha, grabe yun, anara. Very, ano, abera, sambilog sa abo, karang may gumahambang, eh, kadiri, manmana. Dapat di bang hindi, di ba? O, hara mga katropa, kung rosex ko, no, kung nag-sex ka mo nga may menstruation, ay safe ba ga? O, di ba ga?
1: Okay,
0: kasi,
1: grabe.
0: Unahan ko na eh. Kasi, iba ka, ay, siyempre, hindi ilang mana doon. Ay,
1: hindi
0: ano,
1: pwede, di ba?
0: Pero may una, gitabi ko nung for diba, experience.
1: Yes, hindi diba mapigilan.
0: Oo. Pero, gaban niya ba, masiguro kung mga doon katapang may kahit tagpatapos gon, o masiguro tag doon gabusawak
1: nila. Pero, pili ko, karapang yan, kung may mga makaroon niya, as in, tag, umpisang nag-abot, manarimo, tag, sakto man niya, nagkita ka mo si mong jowa.
0: True.
1: Kita ko mayari mga katropa inyo anniversary oh di ba
0: nag-accident naabtan
1: sa anniversary eksakto kita nang ratong naabtan ay wala ka muna ilang oh buhay bukod it memorable ray right? Kaya nga
0: yes. Pero
1: man siya nakabar, iba no, grabe, di ko nakahugat.
0: True.
1: Mamahamot, mamahamot, amana, tatlong adlaw, malang
0: adlaw. Malang mana, nga hugat ra, di ba ga? Pero anyway, mga katropa, i-explain ka ton doon. So, about it, Ana. Active kita, Ana, ron, Karapang Dudoy, si Karapang Jan, Karapang
1: yes,
0: Jan, Alin
1: Askan, Kyo. Nakita nga ra, ha?
0: Kaya, i-correct lang natin, rin mo kanya comment. Anyway, ito yung mga katropa, i-proceed kita sa ton karyo ginistoryan. Sige, kung mas interesting, agman-angan, may gabutwa, uman ka na sa itong comment section.
1: Oh, oh. ano matama na to or base may na-experience ka mga katropa
0: yes.
1: Or base may kilala ka mong nagsugid oh, pwede ron
0: oh. Or ano man yung pag-isayod pag-abot sa daya kung pwede ba ga hindi ba pero pangutan na tabi mga katropa if it is safe di ba ga kasi syempre sabi na ton pagro doon gagawa isambahin nanda para malimpiyuhan man ko noro anyway hara mga katropa pamatian ta si Dr. Luloy explain na nakaton if safe ba ga pero pakikipaghiyawas kung may una ka mo kanya menstruation.
2: Pwede ba magtalik kahit na may menstrual period? Of course they can. Hindi po marumi ang menstrual blood. So ang tanong, safe ba yan? Baka madumi, blah, blah, blah. Hindi po, okay lang po yan. Remember lang ha. Kung nakikipagtalik ka na may mens yung babae, be sure na kilala mo yung babae. Okay? kasi baka mag-spread yung kung anong sakit nung babae. O kung lalaki, may sakit ka, ma-spread din yan dun sa babae. Depende po yan kung gusto mo ate. At depende din yan kung gusto ng partner mo. May mga babae, ayaw kasi, messy. Ayaw din ng lalaki, ayaw kalat, di ba? Common denominator, mag-asawa kayo, gusto nyo mag-make lang, may menstruation, okay lang po. Kung, if you know your partner, if you know each other. Kung gusto nyo magtalik na may menstruation ng babae, eh, lagyan nyo ng sapid niyong kama. Okay? Or you can make love inside the restroom, sa bathroom, pwede. Ako po si Doc Lulu Marquez. Ang tawag po sa akin ay Tita Doc Lulu. Ako po isang wellness specialist. I talk about overall wellness and

0: ketropa. So ato ha, napati anaton. So okay matana ko no, habang ni Dr. Lou. According matana ka na ha. Okay lang basta kilaga mo kay imo kanya partner. Bukon ita kung sino mating habi ha. Ano tawag karon na habit-bit sa binet. Habit minakaron ha.
1: Kasi mga katropa mm-hmm. kung habang manaton niya, iba-iba matana. Hay biguro ro dating matabi.
0: Nanuwakot din sa ayos man.
1: Oo, nga,
0: di mag-focus lang kita di ka to mga katropa. Ang partner mo, halimbawa, yes. Hidlaw-hidlaw ka mo sa isa't isa, di ba? Wa ka mo nagkidat, kabuhay-buhay. Or, syempre, natag, ano ka, tingkid.
1: Pero pasensya, na

0: kasi yes. May bahid gitana. Na. Pero, aba, tao nga, ako pa kita. Mm. Doon na lang siguro may question kita, no? Sa mga kilala natin.
1: Pero haron yan, ilang na ato na, isipon lang natin mga katropa, is depende matagihapon ko noron ba ni Dr. Lulu, if kamong mag-partner sa
0: kasugot,
1: kung okay man na sa imong, halimbawa, gusot gaki, mm-hmm. Diba, halimbawa, gusot gaki, ikaw ka babae, depende kayo mo kung masugot ka.
0: Kasi, may ko nagiging color red, yung anaro hot dog.
1: True.
0: Diba?
1: May libre sauce.
0: Oo, makakusta rin na kulay karon pero, rin yan, yung importante, pero, sayod man ni mo nga safe mga katropa, taga, habang ni nani, Dr. Lulu, basta datong ani, nga kilaga, dapat ni mo, part literal nga partner ni mo ron, kasi, kung may sakit ka, abi, gidmat,
1: pwedeng mag-spread. Oo, kasi sa'yo manaton, di ba, dugo, ang susuod, di mo ni mo gina, ano,
0: anyway, higko, abi, ron ita, kung ka, mga katropa, ang kababayin, higko, abi, ron, nga ginahanggan niya ipagawa.
1: Oo, aga, that's why nga, nagkakaroon kita karon. Ag sambilog pa mga katropa, ay kung si bayi man, nabawa, abi man, nababayi, gusto, ag hindi taro ng partner, what pilitan? Doon yan, mga katropa, safe matana ima, basta kung gusto nyo nga obraho na nga magpartner o mag-asawa matabimana ka mo, ay dapat kilaga ni mo sure partner mo gitaanag sa'yo, hindi mo malimpyo ag kaya kita kahugat diba for experience ka ni anat iba ag kung gakasugot ka mga daywa doon yun malang the bottom line.
0: Grabe no, grabe rin mga nagiging challenge mga katropa kung magmauraya rin magkadaywang karelasyon
1: diba?
0: Eh
1: sa'yo kung mga katropa hindi nyo rin kayang kutanon sa inyo kanyang mga kilaga kasi sa inyo kita nga hibaygan ka mo supagun ka mo experience gapang utan na kamalang
0: agree ba mat abi karang araw pangini nagapati nga kinahanglan natong kuno nga kun ako ako kinahanglan man natong nga respetuhon kasi pag once abi mga katropa masayuran di ba ita kaya kihan nga ina romanticization it anda karang partner di ba
1: naga
0: effort sa dakaro para maghagan-hagan kana karang abaga chaga
1: kapisa kung may mga dysmenorrhea ikaw aga I believe kaya banan mat ana is makahugat di ba gano and dapat lang man mga katropa ay makahugat man siguro ron unless ay manugpanaw manugbalik ko talaga gen diba
0: balik na dato ni inugbalik ko tanana sa abroad dagay lang manro isagang adlaw ka pwede na
1: grabe man
0: pero tanan ko sabi man sabi karo pangyani habang
1: sige lang basta ato nga
0: is naisip ko lang ani nga sige lang kasi andawat anarang kasunduan buka man
1: bag nagsugot sanday okay yun doon
0: kasi pag once sabi karo pangyani maghambay nga ay natry ninyo ron oo ay may siya maghambay ka ahman man ay ikintra ka gading kamo para mamuron ka three act diba
1: agaman matiri ka wangani man nakalit
0: ano man na daywa.
1: Kaya gin-share mo lang nato sa mga katropa para aware man baga kamo ay kamo ano man inyo kanyang mahambag or any thoughts about this mga katropa i-comment yun sa aton kanyang Facebook Live. So oras naton alas 2:35 na sa hapon. Hey, don't you worry mga katropa sa aton kanyang pagbalik. May another one pag kita. Akala nyo yun na hindi pa yun. Kumbaga teaser pa lang yun mga katropa. So sige ha, commercial break ani kita magtutok ang kamo ag mag-comment magpapanong balik program ang X-Rated. Makataliwan nga, maharap ilang ka mga reminders.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon ng sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.

0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
5: Vision X Plus.
6: Ito ay may lutein,
7: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
8: Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain.
16: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
11: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: The Secret of Health.
18: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
11: The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
20: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
21: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
20: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang infeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating maga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
6: Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
6: D3. Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
24: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibu Aklan. Ang kapasayama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
23: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi ba kalimdi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
25: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: oras, mga Ketropa Philippines, sa third time, alas 2:45 na sa hapon. Good afternoon once again, mga Ketropa. Siyempre, magpanambalik kita sa ating programang X-Rated! At sa gihapon, kami makaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok sa gihapon ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. Sa pati ka mga magtutok mga Katropa, haya sa pagkat alas tras ay medyo mag-iliba. At syempre, naka-live gihapon dito sa kanyang Facebook page. At nagkapabili niya bukas sa kanyang hotline number, sir, 998-591-5186. And don't forget to follow kita ha, mga Katropa, para mas mag-abog pag-iraton niya community sa online world. Si Katropang Elky Naba, sa pi-watching kita kimo na sa Kalibo Public Market.
1: Musta ano? Ikaw karapang Elky, medyo mabuhay. Ikaw nga wa, nagbubutuhay. Mm-hmm. Saan ka lang comment section.
0: Busy gita siguro
1: si... Masako, gita. Maabog, gita manabitod mga Katropang yan. Yan, masako sa mga makarang nga pang-urason. Kasi sa mm-hmm. natin niya, time is gold, at ana, api.
0: Yes.
1: Eh, kung maghimo nung kabi nga ni Mako, mga Katropa, uwa kagiting ita, maagtunan niya, ano eh. Kung mm-hmm. kato mga Katropa, malis dan, kagiti kasi sa ang gasto-gasto nga sa mga adlaw, mga kinahangan.
0: Kaya, kailangan, gani mo pumayod, di ba?
1: Oo, diba? Butan at nagaduhong sa bagay, yes. Nagwarang, nagapusuit, naita.
0: Kasi, huwag magimot gatao, Katropang Mengay, kung magpundo ka, ay sinoki mo gatao, di ba? Wakat sa ligan, mm-hmm. kundi riin mo ko niya sarili. Kaya kailangan maging mabaskog permi, mga Katropa. Alaga aman dugawas, okay lang nga maging mahugod, mm-hmm. okay lang nga magaoy, pero hindi man pagbabayan ro inyong well-being. Kasi yes. kamo madyapundo perde. Mm-hmm. Ano ho ninyo, inyo ko niya kinitaan, kung ang sa buong doon, di ba ga? Ay, syempre, hindi niya kaya singgawas eh. So, bulok man mga katropa nga ro, bunga, itaton ko niya pag tinabaw, pag sinakripisyo, ay sta, sa pangbakal na to't bugong
1: yes.
0: sa uli.
1: Harong gita, no, karapang yan ni Rohadagan, kay itilinipon, it mabahog, tapos mm-hmm. ay, pang gasto mo it nabugong, pang gasto mo it, mga kung naano paruna, kasi, wa, may choice no, mga katropa, kung magkasakit, abi kita. Syempre, kinangan na to na to magpamayad. Di ba nga ba, man natong gusto man natong itago, ro, kwarta, hindi man pwede. Mm-hmm. Kasi kita man mismo mga katropa karon ro mamalisdan sa ulihi kung yes. hapon yung naton yara nga ay di naman nakita magpabugong ay mm-hmm. matipon ang matibon ng sa gihapon
0: ay mas galala ang nireni mo karon ginabatsyag so dapat kita mga katropa bago pa lumala or bago po kamo may mabatsyagan dapat ginaprotektahan mm-hmm. gid inyo karon mga kagawasan and para hindi nga ni kang maproblema mga katropa hindi tan pagpabuhay may aton pagid niya next abi karon niya plaster kinyo so pupasensya kamo kung nadugaan kita it bed kasi narte ang kumbiyeser yeah. Oh, so, kagaganta imo isaga and hindi ko't imo mapilit. So, yan kita mga katropa sa raya karon nga ay another human yung topic ni Dr. Lulu Marquez. Roma tuod nga orgasm. Paano ko raya
1: okay.
0: ma-achieve?
1: Kung ano binatuod at kung ano pagpanggap.
0: Yes. At kung paano raya ma-achieve. O, para may guide ka mo mga katropa para hindi kinahangan niya magpeke pa ni Mrs. Yes. It ano kanya reaction. Ana karon niya ay satisfied yes. ang mana.
1: Ay, mabi ka karapang mm-hmm. bugagat ah.
0: True.
1: Sa aking abin ang dahay medyo imo baga nga kung pato makarap para imong ungol baga pero yes. para takanda ko na hutikat ah.
0: True. Kaya masairan mo ko na mga katropa may mga tips man imo di karaya kung paano masairan kung matuod or himo-himo ugamang like arte at ah. Kasi mo syempre kamat amat mapagpanggap man
1: yes,
0: mga
1: katropa. Yes kasi huwag pansin inailabi mga katropa kung repartner
0: madisappoint.
1: Imo ay. Madisappoint.
0: Diba si mana bukong takot mayad hamat wakat imo na-satisfy or wakating ka wamutan nakamit through mm-hmm. orgasm. So anyway mga katropa, hay makaroon pamatian naton explanation ni Dr. Lulu how to identify kung matuod ba ang nasiyahan abot ang rurok ng tagumpay. Itinyo ka niya mga partner.
2: Nahihirapan umabot sa rurok ng sarap, no? Or orgasm. Anong solution dyan? You have to know first why. So number one is communication. Pag nag-communicate kayo, then even your partner, even yung lalaki, alam ang problema mo. Na, paano solusyon? Una, kuya, ate, kulang kayo ng foreplay. Okay, whatever age, bata matanda, you need foreplay. Ang Tagalog, anong foreplay? Lambutsingan. Simple lang yan. Foreplay means aatakihin mo yung both of you into 5 points. Hindi yung foreplay na inuman, lasingan, foreplay ba yun? No. Foreplay means you attack your 5 senses. Sense of sight would be, for example, magkasama kayo, te, dapat maganda naman yung suot mo. Baka naman yung suot mo na umaga, yun pa rin, a duster, amoy patis ka na. Okay? Sense of sight yun, you should look good, te. Kuya, ganun ka din. Baka yung suot mo, puruntong pa din, okay? Next, sense of smell. Teh, maligo naman, di ba? Sense of smell is very important. O yung sa kwarto mo, dapat mabango yung kwarto, mabango yung bedsheet. Sense of hearing. Dapat, ate, wag mo naman, kuya, wag mo naman diladilaan ng todo yung tenga ng sweetheart mo. O wag kang sigaw na sigaw sa tenga, ate, ha? Yung sense of taste is not necessarily oral. It could be from the kitchen. Kitchen means lutuan mo, ate, ng masarap. Si kuya, pagdating pa lang from the office, sweetheart, text mo siya. Nagluto ako ng masarap na adobo. Okay, and then pag natikman mo masarap, then, woohoo, I'm ready for you. Sense of touch would be massage. Not necessarily on the genital area. Huwag ka agad dito sa genitals area. Okay, massage the back of the legs, all over massage. Okay, so all of these five senses is very important sa foreplay and your woman will be orgasmic. Ako po si Doc Lulu Marquez. Ang tawag po sa akin ay Tita Doc Lulu. Ako po ay isang wellness specialist. I talk about overall wellness and sexual wellness. At ito po ang Real Talk.
0: Kabay pa nga, nag-iyahan ka mo kung paano maabot. So, dapat, bukong baga it, direkta, dapat may aton man niya foreplay kung nung ginaubra mga katropa.
1: Nag-araya man, baka na pangyari nga, ginagagas-gagas ka mga tago, kung nagagit doon, nagagiring
0: hato,
1: atake, grabe, ato, kelo, bukong makakaro yun.
0: Bukong it, direkta, ha, dapat tayo may mga palbulabor, ah, ginagamit mo yung five senses. I-apply nyo to mga katropa, kasi ko amat, tayo, bukong mamatod it helpful, may una matang gusto, it's santong paspasan. Pero ko amat, para maabot ninyo gid ana ro ana karon nya tagumpay mga katropa agpras kamo maging masadya hay syempre pabuhayon man ana abo-abo ani dapat nya channel
1: yes may ko may ano baga may kumpares kato kay ina kung nagagaha ko no
0: yes
1: nangan man ikon nga ana partner tapos
0: busga ana
1: kung gaoy imo hayabo imo
0: i-massage
1: yon tapos basta sa may ko ma-feel na mga katropa unto ka init
0: true dapat ay amat-amat di ba para mas feel ninyo mga katropa ag mas makondisyon
1: yes
0: ko amat hindi uba manyagit nagapasugot sa unang sampit pa lang kung amati kailangan gid ana mga katropa nga may himuon ka nga kailangan ana yung mag-umpisa sa kamangkamang italima di ba
1: ay di ba iba ka karon pag hindi ka kaabot pag manhalis sa trabaho yung sampitot yes. Di ba what ganar
0: true
1: iba?
0: Kasi nga ni dapat ginapamatsyagan mo anay bago ka umatake para sakto gid abagaro imo karon nya pamanaw
1: yes kaya iba pag grabe man ay doktor lolo pag magpaligos ka man magpakinis ka man
0: pero di ba mga katropa common sense nyo lang man doon para mas maganahan pagid kinyo rin inyo kanya mga partner dapat inyo mga katropang perparahan dapat maging mahumot ka di ba ga at syempre dapat you look good para pagkakita na kimo ay sexy
1: iba,
0: naman ro akong asawa
1: iba kita na rin nga ano kimo pagwan sabi no karapang yan nga ikaw kamaina ka ba nasusudit bagay bukod man nabita pababong skincare
0: yes.
1: Pagpalimpyot gawas pagpaligos mo or pagpaayos ang mga katropa
0: sapat na
1: sapat to tarusin mo
0: yes.
1: Mga partner
0: kapin pa makita na ay kahumot aman na fresh gita di ba parang may gitang ginapang fresh gita
1: kasi alam ko sa gabi kaya pangyari ka panibin di ba iba ko nagapanibin nagapaligos or nagapunas
0: para bukod niya mang ipara sa inyong partner kundi presko ka man para bago ikaw mag-sleep at the same time mga katropa ay syempre magwasa mahumot ikaw dapat you look good din naman bukod niya mang itma babae or ginahamba natot sexy ka amat do in yeah, my partner nga lalaki di ba
1: syempre kung nga lalaki di ba mga katropa kinanga man nadakaron niya nga ano eh randang hugas mabayduhan ane ita kahumot
0: yes.
1: Ni mga katropa ita raya karangano eh iba matabi kung bagong paligos or bagong panibin ka nga ginahugasan
0: yes iba gid aro ana karon nya hugom nga daga ag nakakaakit di ba ko amat may mahugom may nakakaakit mga katropa so dapat makaroon man ka mo presentable
1: pero hindi man yung pagabaw mas siguro man na nakakaakit kung mahugasan ka ay kag may hugas
0: iba ta na to
1: may hugas ta mga katropa may hugom iba wat ana ro
0: yes kaya dapat talagaan kita ro gawas ag tandaan ha nga bukon ginaubra mo pagpaligos o pagpahumot or pag look good parang sing partner kundi para sing sarili man una man or uwa yung partner dapat gina-practice mo doon kasi
1: yes,
0: para man doon sa yung sarili sing kagawasan hindi ka magdinama kasi mga katropa kung masanayan mo nga wakaga hugas wakaga palibanaw wakare kang niya paligos bago ikaw magtuwog diba ga hay gakatuman imo kanya pamatsyagan
1: yes, so, aga at syempre mga katropa kung makatuwi imong pamatsyagan bukong comfortable
0: yes
1: agpati mo makutan na kibabi ako lang man na makagot ay gilaan na nga
0: agad doko truhugom ha sa tuod yang inyong hugas amuya bar inyong kanya bedsheet inyong kanya maha inyong punda inyong kanya habog gina ginatalakpo mo.
1: Kung uwa ka taligos, uwa ka gapunas, mga katropa, syempre nahugasan ka, hugas ka, nagadukot, ginmatanda sa inyo, mga bedshit, ro na. Eh, refill, di ba nato, mga katropa, kung amatay, ibaraan ng ano eh.
0: Hugom.
1: Hugom, ang pilit. Itaray kaya nga gugban.
0: Yes, kaya dapat mga katropa, haya inyo git ang tan-awon inyo kan imagine na gamit-gamit ro na kung presentable man or bukon. Amali kada pang jewelry ilang beses ko nang nagawa yan. So first naton na mga katropa gin pabati kinyo. Paano naman kasi hindi na mapigilan pero okay naman kaso makatugo nog magangsa. Pero manami kasi matcha V ga syempre gadugo gitana ro na menstruation ngani, di ba ga? Si kumakita gin menstruation wa gadugo, di ba ga?
1: At least ay karapang jewelry ta na haya
0: in based on experience
1: based on experience at saka syempre partner mata binanaro yun nga ron
0: yes ag aminado yung mga hindi ta ko nang hipunggan
1: ag aware sanda sa makaroon no habang ni nanay may namat ana nga nagang sahan na bahuan or na kung katbukot comfortable at least baka katropa haya said bugagirero maging resulta kung nagamakaron ka moy kung boring partner hindi ni man napidi ga hugom
0: ay bahala imaw
1: pasugte
0: para masayran na kumbaga habay mga katropa maka learn ka kung ma-experience mo. Kung may isa pa yung sikarapang jewelry, dapat sa una palang romansa, permera, dahan-dahan lang para maging matagal at doon mo malalasa pang tunay na sarap. Kaya sabi ko, sa isang oras niyong galawan, doon niyo magagawa ang iba-iba. Sana all!
1: Grabe ka! Sikarapang jewelry nga.
0: Daming time, ha?
1: Oo, ikaw, gitaan na. Ba dyan eh, humabol ka mo ni karapang

0: pang menggay. At sigra pang jowry, abo-abo mga experiences sa anang kabuhi ha. Buko niya about sa daya, syempre sa kabuhi. Di ba ga, syempre sa katatay man imaw, abo-abo ro, sa ka-worker pagid, aga mapagmahal na partner. Yes. Sana all!
1: Pagid, mga katropa. Kasi, iba na tayo hambawin, sabi nandang, bayi man man nagaduga, man malbukon ron mga katropa. Kung di ba, kung nagapaligos ka man sa swimming pool, nagapaligos ka sa dagat, di ba, nagambay ka ron nga, gapundo, man na ron. Kapitaugang man, mga katropa man. Mga makaruin, baga nga hinambay, ngaroon nga, ay, ano man man na imaruga.
0: Pero never ko par na try, nga halimbawa man na sa, pero may ilang beses gon nga nagtuman na kami sa nag-excursion or tawag ka mga katropa nag-outing nga na timingan gid anang umabot di ba may time sabi ka pang mengay nga naghalin ka mo sa inyo uwa pa abaw pag agtumot banyo abaw may igtuta
1: di ba pero naman taro siya okay matana pero kung petao lang nga hindi ko man yan ima-imagine to eh kasi dati man nabikara pang yan eh ba binanda ka ron siguro kung patapos shoot ana
0: pero kung paabot abi ay say mo abing maabo masugog
1: kasi sang korot yat abi ratong tugo kung katumaka katropa pero tugo at ananay hindi bukod it masyadong may kubuhos ginabuluwa kasi kung tugo nagadukot man imaron sa imong andis tapos ay kung bago abi mga katropa ay nagaspread gina abi
0: syempre gabusawak gina yes kapindo first 3 days di ba second day gina na ro malala o grabe ito ribay di ka na pang Joseph Candido ay kamusta ka man ka na pang Joseph Candido shout out lang kimo na sa Alta Bus ang sige na pang pobreng malipayon harat aroma nami maskin pobre hay malipayon
1: ang dapat lang mga katropa kasi iba gid ba na pero kalipay naton kung kontento kita aga permi ba kita mga katropa nga ra nga nagapasagamat sa mga nagaabot ka aton maisulat or mabako
0: yes a shout out sa crush ko bago gid ana thank you gid ha ka na pang pobreng malipayon
1: grabe gid ana
0: ay may kompetensya ta kada sige na pang Dudoy Morales
1: oh paano na ka na ron
0: paano ara
1: nakita nga raman
0: medyo saga ko para na kada pang mengay kung mag-inaway kita online
1: ako tama na ron ba ako ba na ako tama na ron eh
0: paano ba garay pero thank you so much gid ha pang pobreng malipayon kung sino ka man ay kada miton gid ana imo kanya screen name
1: literal ito, napapalipay mo man kami.
0: Yes, gin-share mo gid imo kanya vibes. Pero thank you so much. And I hope mga katropa, may na-learn ka mo sa aton karnya, ginpabatikin nyo. Dayuang magkaiba na sitwasyon. Pero syempre, sa inyo, kung siin paagturon.
1: Sa inyo, mga katropa, di man naman siguro daguman pag in explanation. Kasi ay, kagukalaw ay may mga katropa, binga, may mention gid naman yes. Mo, pinakapunta ito, aray, kailangan ginatawag.
0: Of course, live man gihapon kita mga katropa. Aga, kailangan na ito maging sensitibo sa iba pag inaton kanyo mga listeners. So, intindihan yung kita mga katropa. Ay, kaya nga niya, may ginapabati lang ako kinyo para kung may isog po, may kami ka na pang magay.
1: Sandalat,
0: di ba? May di ka to kita nga, may reference kita. Agsay ninyo kung siin maghalin o aton kanyo yung ginawistro
1: naman. Aga, sandal ba ito? Literal mga katropa, mga expert at mga eksperto.
0: Yes. Aga, based on science kita, ginistudyuhan, gidart mayad. Well, mga katropa, oras na to, yung punto, alas tras na sa hapon, makomersyal break, ani kita at umanhami, aton pa na 3 o'clock prayer. Sumagabot ng balik, yung programang X-Rated, makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo

0: ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila ay manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Oops, teka lang! Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: X FM.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Gloria Taonan, it is time siya kalibu aklan. Nagapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-indra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalibu. Hindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: XFM.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka!
12: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oo, oh, gali. Diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
11: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
8: XFM.
4: Santon Gold Live Testimony.
14: Apo, balik si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
4: Dito na tayo sa Santon
8: Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
16: XFM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Oras mga katropa, alas 3:12 na sa hapon.
1: Exciting!
2: Sana all.
0: Good afternoon mga katropa! At syempre manumbali kita ha sa itong karang programang X-Rated! At makaibahan ninyo si katropang Menggay. Okay, good afternoon ha sa mga katropa na itong kakabukas siya, mangitada ka ng mga radyo. Padahal sa gihapon kita nga naka-live sa itong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwedeng ka mo mga katropa mag-like, follow and share ha, para mas mabor itong karang makaibahan, makaroon nga hapon, makaroon nga pang orason.
2: Okay,
0: good afternoon ha. Anay, kada yung call, Bibot, nakara sa tabangka ano man siya medyo pila ka lang inadlaw at ating gingrit si Angkol ah. Sungkod nakatid ka si Angkol Bibot ah. Shoutout kid ano sa kawaling family ka din nung Don, nung Eric, nang Ivy, kay nang Donna, agay Rexy gid ana, syempre si mga katropa kay nung Emmanuel gid ana. Masya ka namin ton, gida ka namin ton, gida pangagan namin ko Don Emmanuel. May bugto matakot kong hikita na nako kara. Shoutout kid ana kinyo ha sa kawaling family gid nga Fermi gid ana naka Castro Radyo ni Uncle Bibot para magpamati gidana sa atong kunungarang hagakha. Thank you gidana. At syempre kada Auntie Arlene man aborang tiya gidana nga kagwapahon. Nagapaliwaliwara akong karang tiya ito kara sa Manila. Shoutout man ka na karona. At kay Philbet Duasport. Shoutout man ka na una kara mga katropa sa Tabangka. Tambay sa dauna kara sa may mini fish bulan. Aga, syempre kay Uncle Nido man na naman karasaw yaw huyaw. Shoutout kita na kimo Uncle Nido aga sa Tobiera family kay Ja kay Roa kay lalala. Pero pang Joe Marapis na naman karasaw yaw huyaw. Syempre kay Rofi nakagwapo aga mahugod gid ana nga pagkatawo. Sigara pang Joe Marapis. Shoutout kita na kimo ro na. Nagausay mo ra it Jowa basi sinor single una. Ay, para kita perfect ana para kinyo makatrabay mahugod yun. Tanda, gwapo pa, bang, gina. Okay, Auntie Dida, yung nagpamate, sana karang radyo. Hello, gina, naki mo, ante, good afternoon, eh. Medyo masadya, imoray, nag-abot, yun raana, karang ginagatugan. Aga, kay Clarita, kay Putsa, kay Ando, at shoutout, gina, naki nyo, nasa akong, gina, nga pamilya. Sa mga pinalangga, gina, nga pamilya. Aga, kay Auntie Welsie man, shoutout man, una man, mga katropa sa may bulkita, nakatutok, matana katon, sa makarang gina, ng pang orasyon. Agay, nung June, sa Matore family, gid ana, una ka rin makatropa sa may Iping, ita, Santa Elena. Ay, say ko, gid ana, nakatutok sandaron sa Facebook Live. Shoutout, gid ana, sa mga katropa natin rin nagsaan, na gid ana, ang pinakagwapa, gid ana, ang asawa. Kaya, sa mga suki, nandaroon na, ay, mag-anot, ang nakamuro na, mga katropa, mag, bakawot, ana, inaot, arotanan, wakot, ibang, usuyon, ay nasa kandaut, anarotanan. Sa mga, nag-usuyon, siro na ita pang shopping gid ana grocery. Okay mga katropa, oras natin alas 6, this is 7 na sa hapon. Ugaton naton do ginapa shout out gid ana halin sa aton karang katropang Tricia. Medyo maaba-haba gid ana ra ana karang gina shout out. Anyway, shout out pan ana kay Tatay Bog, buso na tot sa shout out ra oras nga mga katropa kasi Friday man no. Kay Tatay Bog na mga sa may sa Ingalo family gid ana na sa may Bajangan, kay Lola Merlin nakara sa may Venturan sa Banga, at kay Lola Didang iyakara sa Mercedes Village Nubus Wang Kalibo. Sa mga katropa natin unang nagatutok, nagakapi-kapi, nagainom it mainit-init nga kape. Aba man namin mga katropa mag-inom it right karang Santon Plus Coffee Mix. So Santon Plus Coffee Mix sabi mga katropa makabulig ra, makapanunaw man sa inyo karang mga pag-feel ninyo mga katropa hindi ka mo makapautwas it higko, pwedeng-pwede rin Santon Plus Coffee Mix inom mo na. May sangkap imorait mangustin, moringa, and soya powder drink mix. Natural da mga katropa, safe ra, aga uwa ra ita side effects. Pwede sa inyo mga chikiting para always healthy kita mga katropa. Rosanton Plus Coffee Mix, hyperprodukto ron, it has to health incorporated. Ang mabaka ninyo ron sa mga suki, ninyo ron na ang mga butika, at pwede masagihapon ka mag-order sa ating karang online shop, ro Lazada, ro TikTok, at Rosa! Shopee!
2: Sana all.
0: Anyways, mga katropa, abaw, nahugman ko raya karang nga litsyon.
1: Ayoy!
0: Nahugman ko raya. karaya karang mahaba nga spaghetti. Oy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy birthday, ah. Kay karang pang Agel or Bista. Enjoy your day. Ay, there. Enjoy your day, chair. Bagit, anaki mo, itimong kilaga. Libot baso lang, karon. Naro, ilibot mo, anaro baso nga roon. Ay, kasi gani kong birthday, sana ay malasing mo kami. Sino matabang ro makauli indo nang balang-balang kara? Ano matabang ang istorya ro magarant hindo na? Anyo matabang man nga pag-ibig kara ro mabusisi? Ay, ay, happy happy birthday ya sa uman ka na kada pang Agel or Bista. More blessings to come ag sa mga katropa na to naga-birthday ro na. Ay enjoy yung mga katropa inyong adlaw. Inyot ana ron. Wa uta na mga katropa ita makaagaw kasi pag once nga birthday dapat masadya kita mga katropa. Masadya mo man ithanda, may handa man. Importante ro atong kaugalingon mga katropa, buhi kita, bugtaw kita, ag nagalaban kita sa kabuhi. Kinahanglan nato mga katropa makipagsukong no, kasi kung hindi kita magsukong, hay paalin latana kita. Maguya gid ana kita mga katropa, hara laging makon, inyo laging maging inspirasyon kan mga katropa sa pagbugtaw it agahon. Ay, ano matabaga man naro panibagong araw, ano man naro aton karang paghimuon hindu na. Syempre isipon mo gagay na tamad ang di tama kung magshooting na bugatan ang gawas magain tapa matsyag pero kung isipon ni mo rin mo mga kautangan rin mga gagastusan ay literal mga katropo nga magabangon ka mag hype ka eh magaguwar imo gid anang todo-todong energy eh kasi nga ni mga katropa kinahangan naton nga magtrabaho kinahangan naton maghugod kasi pabugat nga pabugat gut anar aton karan nga problema pero mahambaw natin kung amat no napunta ay mag-ugan man aton karang mabugat nga problema pero sige yang kaya naton malagpasan don makatropa bukod itanan nga oras nagakalisod kita. Aww. Oras mga katropa alas 3:20 na sa hapon bogid ana nagapasagamat kid kita no sa mga katropa natong nag-iba katon umpisa ka ina ag sa mga topic naton riya no sa X-rated aside naton no mga katropa riya behaya mix and max mix and match ato kada mga nagaginaog istoryahan ay kunta mga katropa nakabuo man kamo it inyo karang mga idea naka tao man kinyo mga katropa it manami nga impormasyon about loving about mga katropa raya karang pag romansahanan bo grabit ang pati na pagpainit about sa problema hindi ka maghuya-huya mga katropa kung nahuya ka ay magbutang kang runa nga kung nanuri mong pangagan magpataga it imong kwento basi imong istorya wat ana ro mabatian sa radyo ay go wat ana mga katropa pero bago kita magtapos sige da sa gihapon ka mga katropa magtipo na it aton karanga mga produkto it Yes to Health Incorporated kasi congratulations kay ina sa nagdaog nga ra mga katropa kasi isa nga imo ra mga katropa nga nagdaog ay ana karanga entry Hayro Santon Gold nga cup. Congratulations kay Flora Perez. Nabi dara nang pangalan kina na shock kita kanima ko nako. Ay Flora Perez TV Villardar. Ano Villadares so di ba kana miton. Nagtagatangalan don makatropa haya. Nagpasagamat imo kasi may aton kara nga drop boxes o nakara sa may Pharmacia Gomez. Anyways makatropa para sa makainta sa Rekel Sato na Next FM libo-libong pa premyo. Makatropa magpahaong gamang kamo it isa lang blister it Santon Gold nga capsule, isang blister try karang premium dietary soft gel capsule, isang blister try karang turbo food supplement for men, ag lima ka sachet it Santon Gold coffee mix. Pia kung sino man or kung may mapili ka or may imo tanan nga produkto nga nahambal na ko ni mga katropa, pwede nimo ron isugod sa try karang puti nga sobre butang rekatory imong pangangan, imo karang address, proof of purchase, contact number ag signature. Pero ato niya drop boxes mga katropa makitan o nakara sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center, sa may Ruel and Junior Barbershop, o nakara makatropa sa may Poblacion Banga. Ang iya sa ating karang istasyon, sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Kaya go na mga katropa, magtipon-tipon na para may chance nga magadaog. Itry ka nga 3,000 pesos! Ay, yakmat, ano mga katropa sa itong karang pang adlaw-adlaw kasi every week, gida na ron na, may magadaog ka ron. Next week, kay kita-kit, sumandor mga katropa, tipon nga nga, hasta maabot natin ro grand draw nga nagahugat, gida na sa bonggang-bonggang-bonggang-bonggang pa-premium! Oras mga katropa, alas 3:23 na sa hapon. Siyempre naging ka-partner natong technical side, si katropang Daddy Lods Noel Esteliero. Sa support money, tamon ka ng station manager kay katropang John Allen Ascanio. Sa umaman ka ng general manager kay Sir Edwin Garing. Sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinagidana sa tanan, roamon ka ng big boss, Doc Remalito Uya, kaiba yung karon, na ng beautiful wife, kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkililitaw, matakita karasyal Lunes, ha? Same time, same station man sa gihapon, naging kapartner man nato si Karapang Yani. Aga ko, mga katropa, si Katropang Menggay. Iyamang rin sa programang X-Rated, at XFM, 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: Sana ang...

0: alam.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: XFM
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balanced diet?
10: Check.
9: Regular exercise?
10: Check.
9: Vision X Plus?
10: Check.
9: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM. XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
15: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe.
13: Yahoo!
15: Sister Pain.
17: Symptoms persist.
15: Sa mga butika.

oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3:40 sa hapon. XFM Newsbreak. Formal gun yung nag-file through Department of Foreign Affairs second DFA at diplomatic protest kontra sa China. May kaangtanan sa racist depiction at mga Pilipino sa mga serye. It's opinion videos ag editorial cartoons nga gin-publish at state-run newspaper nga China Daily. Nagugat raya umpisa nga gin-pagawa ro AI-generated video sa Facebook at China Daily nga nagapakita sa mga Pilipino bilang sangkaamo samtang ginatapakan no arbitral victory it Pilipinas. So, sa DFA, una nga saka ni Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim no nasambitan niya issue direkta kay Chinese Ambassador Jing Kuan sa sangka pugong Kuwebes kung siin gindemand karang kakasono na sambitan niya offensive material. Ginahambang ni Lim sa Chinese envoy nga nasambitan niya contest ay ginagaumain it mutual respect sa tunga itdaywa nga nasyon nga wa maitao or what maitao nga manami sa andang bilateral relation. So naman sa DFA nagdihon raya it diplomatic protest bangod da gumampas sa sigon ro China Daily sa lihitimo nga diskurso politikal agin bastos ro lahing Pilipino. May kaangtanan karang inisister at DFA, rundi man karang ay takedown ag kakson ro nasambitan nga video kadungan. It pagpaandam nga mas magagrabe pa raya sa kawad-an it pagrespeto sa tunga itdaywang nasyon. Agin inganyo ro China nga pairalo no dignidad, respeto ag kamatuoran sa pampublikong diskurso. Para man sa dugang pagid naton yung mga balitaan, ginapasakaan it patong-patong nga kaso sa Office of the Ombudsman sa Dayuswag Ilonggo Representative Jojo Ang Jr., dating ako Bicol Representative Saldico negosyanteng si Alfonso Tan, ag mga opisyal sa Sunwest Incorporated International Builders Corporation, JATCO Construction Company, Alencon Development Corporation, ag AM Oreta and Company. Rulimang magkasiparado nga reklamo hay gindihon it Amlig Antique Alliance ang kakoalisyon it mga environmental advocate. May kaangtanan sa ginapahayag ang korupsyon sa mga proyektong ginapahayag nagtao it kasamaran sa dunang manggad it antike. Kaibahan man sa ginreklamo sa naydati ag presenting opisyal it Department of Public Works and Highway 2nd DPWHO Region 6 DPW Antique District Engineering Office ag Department of the Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau or EMB Region 6. Suno sa Amlig Antique Alliance sa mga proyektong ginpatuman halin 2019 sa 2025 ay nagabagsigon sa environmental laws ag procurement rules. Nagpahigman it-supportar o kahublagan kontra korupsyon o KKK ag iba pang advocate sa panay na nagapahayag na rupagpasakit reklama ay una lamang atikang isang kamabahong citizen lead anti-corruption ag environmental accountability campaign sa Western Visayas. Dugang pait grupo nagapahaong pasanit panibagong reklamo nga kabahin sa 91 government contracts nga nagabalor it masobra 7.3 billion pesos maghalin sa 2017 has sa 2025. Matandaan nga unagon niya ginpahig ni Ramil Martinez, Communications Coordinator it Amlig Antique Alliance nga nagdaga it magapnagon nga kasamaran sa dunang manggad ag serye it mga proyekto at Sunwest Incorporated nga kinapanag-iyahan ni Saldico. Nakagtuman sa andakaroon niya tagatapan ng mga indigenous people, dagarong mga literatag video, it mga narumpag ng mga kabukiran, yabigon kung may mga bagyo. Aginakabig nga bunga, it nasambitan nga proyekto sa nasambitang probinsya. Oras na naton, alas 3:45 na sa hapon mga katropa. Para sa aton karoon niya katapusan nga mga balitaan.
pahayag at Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon Facebook nga Rosario at mga pag-uyog or earthquake or earthquake swarms nga na-experiensyahan sa probinsya at Albay posible nga signa ang nga sinyales it nagahilapit nga pagupok it bulkan mayon. Sino kay Dr. Winchelt Ian Sevilla Chief it's a seismological observation and earthquake prediction division it Feebox nga masami nga na-detect ro na sambitan nga mga pag-uyog antes ro aktual nga pagupok it bulkan. Ginpahayag man ni Sevilla nga may mga pagtuon nga nagahambang nga ginatawag nga distal volcano tectonic earthquakes. Sa CN, Rosinyalis itpag-uyog maghalin sa tectonic activity apang may kinakaangtanan sa pag-angat itmagma sa idagom itbulkan. Posible nga nadideform sa palibot itbulkan bangod sa pag-angat itmagma nga nagresulta sa paghanin it stress sa mga fault ag nag-trigger sa magkasunod-sunod nga pagtayog. Bangod karawa ginabuo it Febox. Pero posibilidad nga may kaangtanan no na i-record ng mga earthquake swarms ag aktibidad it bulkang mayon nga kilala bilang isang bilog sa pinaka-aktibong bulkan sa Pilipinas. Alas 3:47 na sa hapon. Ay ka nga balita ginahatod katon it Premium D3 Coffee Mix. Una ray nga mangosteen vitamin D3 ag stevia nagapabakod sa immune system magresistensya sa gawas. Nagabulig ang makontrol o imo nga blood sugar levels sa natural nga asukar maghalin sa stevia. Wait ka baga ano may mga ginabatsyag nga diabetes sa pag-inom it Premium D3 Coffee Mix. Ginapanami o calcium absorption. Nagabulig sa pagpabakod ito ang nagngipo. Nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw nga ikaayong gawas. Premium D3 Coffee Mix. Raya man, si katropang Ninyo Rugin Teodosio. XFM News. XFM News Break.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M. Luelier. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM. XFM.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang din bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oo, oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X-F.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Karin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kun may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Yani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X-F-M. X-F-M.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Dani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Sa doctor.
9: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa agedi kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oo, oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan.
Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: X.

Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

Lord.

just